0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
6: Let it rain.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Isang Feel Good Friday, Ka-Vibes! Dahil ngayon yung araw na ng Biyernes, September 11, 2026! Sa lahat ng ating mga ka-vibes na push pa rin sa buhay! And wow!
6: Push the button! Wow! Ikaw ba? Kailan ka huling nag-push?
5: Nung isang gabi?
6: Ay, taray! Nag-push ng katawan, ha? Yung tipong nag-exercise, di ba? Kasi kailangan yan, ka-vibes, ha?
5: Patapusin, huwag sagot ng sagot.
6: Sagot. Push ka ng push. Iba yung pinupush mo.
5: Correct. Ngayon ng Biyernes, kasama mo na nag-iisa ang baby ng bayan, DJ May!
6: At ang makulit pong tito, si Radyo Kika!
5: Ano ba?
6: Ay, galikat!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe! Good morning, ka-vibes! Kamusta ang gising ninyo? Siyempre, tuwang-tuwa kayo kasi last day of work dahil mag-weekends na naman.
5: Tama! Ang sarap-sarap sa pakiramdam, di ba? Meron tayong nilook forward.
6: Ay, English!
5: Taray!
6: Wow!
5: Looking forward tayo para sa masarap at mahabang pahinga.
6: Totoo.
5: Sabado at Linggo. At magagawa natin lahat ng ating house chores.
6: Oh, house chores! At hindi lang yan! Pwede mo pang i-date ang mga loved ones mo.
5: Correct.
6: Makipag-banding sa kanila. Umakyat sa bundok. Pag-overnight. Na may overlooking. Para relaxing.
5: Tama.
6: Diba?
5: Yun ang pwede natin gawin para maparamdam natin somehow ang ating pagpapahalaga at pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay.
6: At speaking of mahal, dahil mahal namin kayo, syempre papasayahin namin ang inyong Friday today.
5: Tama. Kaya ngayong araw na ito, sagat-sagarin na natin dahil more good vibe music at kwentuhan ang ating damin sa inyo hanggang alas 12 na tanghali. Kasama syempre mag-iisa ang baby ng bayan, DJ Ming!
6: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika!
5: Ay,
6: kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: Ka-vibes sa Soundtrip!
5: Ang lupet!
6: Aras na rin sa buong mundo! Ay, Pilipinas lang pala. 8:22!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: lives. That's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Vibes ngayong araw ng Biyernes, September 11, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
5: Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
4: Kaya naman, tara! Kantahan!
5: Let's go!
6: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain!
4: Sa'yo ang inumin!
6: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
4: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
5: Pagdating sa ating mga paboritong artista, actually isa lang siyang nakasulat dito eh. Nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan, walang iba. Happy birthday sa'yo, Mr. Tonton Gutierrez!
4: Hoy, si Tonton! Happy birthday, Tonton!
5: Close kayo?
4: Hindi, katulong ng Tonyo.
5: Parang Dinjo.
4: Dinjo, the number one. At yun din, maligayang kaarawan sa'yo, kasabay mo na nagdiriwang ng kaarawan, si Tonton Gutierrez. Maligayang kaarawan, si Ma'am Lovely Organo Kiling. Happy birthday, Ma'am!
5: Happy birthday din sa'yo, MC Koy! Naway matupad ang mga pangarap mo sa buhay!
4: Happy birthday! Maligayang kaarawan din sa'yo, Madam Evangeline Conde Amistad. Happy birthday!
5: Happy birthday din sa'yo, Brian Miranda. Magpakanton ka naman.
4: Brian, happy birthday! At maligayang kaarawan din kay ACMG. Happy birthday!
5: Maligayang kaarawan din sa'yo, Leonora Opena. Naway humaba pa ang buhay mo at magkakasaya ka. Ganon!
4: At sana humaba rin ang buhay mo at ikaw na ang magsawa, si Hazel Formales. Happy birthday! At magandang maligayang panonood kay Bebe Banaligan.
5: Happy birthday! Ay, bakit happy birthday? Good morning pala. Hindi niya pala birthday.
4: Oo nga. Happy listening din at happy watching kay Sir Allen. Ay, happy birthday tuloy.
5: Diba? Happy listening.
4: Happy listening. Maligayang umaga rin. Maligayang umaga po. Kay Janine, sabi niya, good morning, favorite vibe. Salamat!
5: Thank you so much! Good morning din sa'yo, Chicken Wings, na nanonood ngayon sa aking live.
4: Si Chicken Wings.
5: Ay,
4: magandang umaga po sa lahat ng mga kabibes natin, ha? Yung mga nagmamaneho, mga pasahero, sa lahat ng mga papasaherong bus, jeepney, tricycle, pedicab, padjak, at kung ano-ano pa, at yung mga nagsisikain sa mga kainan, turo-turo, tabsilugan, at sanggipsal.
5: Sanggipsal sa umaga? Yung totoo, maya-maya pa yan. Pero nagre-ready na yung mga staff, naglilinis na, nagpe-prepare na.
4: Kaya naman kabibes, para syempre, marami kang energy! Sa iyong pagtatrabaho, tumuto ka na at lakasan mo ang radyo mo.
5: Isagad mo na yan, yung sagad na sagad para pasok na pasok ang boses namin sa inyong mga radyo.
4: Patapusin kasi, Dinggoy.
5: Ay, wako sa'yo, Dinggoy!
4: Mag-overkada na si Dinggoy, si Tonyo. Hawa-hawa na.
5: The same feather flock together. Parang ganun eh, no?
4: Parang ano na? Birds with the same... Hindi sila birds eh.
5: Ano sila?
4: Chicken.
5: Chicken?
4: Chicken with the same feather flock together. Dinggoy!
5: Miss ka na daw ni ano? Ni Kiko.
4: Kamusta sila store?
5: Ewan ko sa'yo, vibes! Basta tayo, good vibes lang today! Kaya itutok mo lang yan dahil mamaya pwede ka na mag-shoutout on air. I-save na ang aming numero.
4: Yan!
5: 0954-406-1967.
4: Para tuloy-tuloy ang good vibe music at kwentuhan sa aming pagbabalik, kasama ba rin ang nag-iisang baby ng bayan,
5: aha!
4: DJ May!
5: sa radyo. Gika!
4: Sino?
5: Ay, Kaliko!
4: Na umaawit sa iyo ng isang malupit na...
5: Happy Birthday!
4: Tara, kantaan muna ulit tayo bago tayo matapos!
6: Happy, happy, happy birthday!
4: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
6: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog yung kami!
4: Ng 92.3 FMR.
5: The vibes, the sound trip, and the bet!
4: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes,
0: ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
4: Favorite Vibe!

0: naman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!

0: Siri.
1: Call. Call her. Siri.
0: Siri.
1: Call her and say sorry.
2: Why?
0: Siri.
3: How old I am?
2: Wow! 45! Sabi ni Siri.
4: Sobra, sobra. Ate, ano nga?
2: Ano naman yan?
4: Dahil sa umagang ito, ngayong araw ng Biyernes, ako, ito na, suma sa inyong gilagid na ang Vitamin C!
2: Vitamin Chismis!
4: Ano nga ba ang Vitamin Chismis natin ngayong umaga? Ito na nga. Dahil kamakailan lamang, nakarang araw, aba, ang isang giant phone o gadget company ay naglabas na naman ng panibagong model na pagkakaguluhan ng ating mga ka-vibes.
2: True, parang every year inaabangan niyan yung mga lumalabas pero hindi natin expected na ito this time tinapatan yung kabilang brand.
4: Oo, dahil itong brand na ito ng Mansanas ka-vibes, every year, tama ka, na kada Setyembre, doon sila naglalabas ng mga bagong model.
2: True.
4: Taon-taon yan, ha?
2: Oo, walang nimtis.
4: Oo, at eto na nga, dahil nga sa kanilang bagong model na inilabas sa mga ka-vibes, naku po, meron na sila, finally, na foldable phone.
2: Wow!
4: Tinatawag nilang, telepono ko na Duo.
3: Duo!
4: Diba?
2: Duo!
4: Sabihin na natin, iPhone Duo.
2: True! Inaabangan ko yan sa kanila.
4: Mm-hmm.
2: Yung tipong ano talaga, pinag-iipunan ko yan last year pa kasi inaabangan ko kung ano yung lalabas this year para pag may lumabas, hindi ka nagpapahuli.
4: Correct.
2: Diba?
4: At ito na nga mga ka-vibes. Dahil sa ganda nga ng nasabing telepono o cellphone, eh, may kahalid tulad ito sa kalabang brand na foldable, di ba? Ito naman, ang pinagkaiba, syempre, paggawang Apple, eh talagang certified na matibay, tumatagal, at talagang reliable. At ang kinaganda nito, ang difference, di umano, base po sa ating mga kabayan sa mahilig sa ganitong gadget, yung kanilang tinatawag na crease, yung gitna? Oo, ng foldable phone, ay hindi siya ganoon kapansin-pansin. Kumbaga, seamless ang kanyang crease.
2: Yung screen niya, no? Parang kung naka-tablet na rin kahit papano. At the same
4: pero napo-fold,
2: time, napo-fold. Mm-hmm. So, kung ayaw mo ng ano, kung ikaw ay mahilig magbasa ng book, manood ng mga K-drama, habang ikaw ay nagtra-travel, eh perfect sa'yo yan.
4: Correct. At bukod nga dito sa iPhone Duo, inilabas na rin nila ang tinatawag na iPhone 18. Noy!
2: Hoy! Ito na nga! Ang inaabangan ng lahat.
4: Correct. Ito naman, hindi ito yung normal na phone na hindi na po-fold. Pero, ito! Ang tanong ng bayan!
2: Ano?
4: Magkano ang iPhone ngayon?
2: Nako, malaki-laki yan.
4: Oo.
2: Isipin mo sa 256 pa lang ng iPhone Duo, gagastos ka na ng 123,938 pesos.
4: Oo, $1,999. Oh my God.
2: 256 pa lang yan. 256 ngayon, ang bilis mapuno. Diba? Kadalasan, ang binibili ngayon, 512 hanggang 1 terabyte.
4: Yung 256 ngayon, yan na yung base. Base specs. Diba na tinatawag dati? Ano eh, 64. Naging 128.
2: Ngayon, 256.
4: Oh,
2: diba? Ang tanong!
4: Hoy!
2: Sasabay ka ba sa uso o magtitiis ka sa luma mong phone?
4: Yan, ang tinatawag nga na may iPhone pero walang
2: ipon! Yung iba naman, sagad-sagaran, di ba? Yung kahit, eto na yung last na ipon ko para lang hindi ako mahuli pagtawanan ng mga kaibigan ko. Bibili ako o kaya handa akong iutang, makabili lang ako.
4: Or else, ang pinakamanala, handa akong ibenta ang kidney ko.
2: Ay, wag ganun!
4: Alam,
2: ang masakit, doo to. So, ibig sabihin, dobling kidney rin.
4: Wala ka ng kidney, babe!
2: Ay, kawawa ka naman, babe. Nagpapagsun ka pa ba?
4: Ano ba naman yan? Pero ha, mga ka-vibes, ha, di ba? Wala namang masama sa samantalahin natin yung ating panahon na may lumalabas sa ganitong gadget kasi kung tayo, wala naman tayong ganito noon eh.
2: Mm.
4: Di ba? Puro laro sa labas or personal interaction. Pero ngayon may mga gadget na gaya nito na talagang hindi mo iisipin na lahat ng mga pangangailangan mo sa araw-araw, mapatrabaho, personal, eh nandito na lahat magagawa mo sa phone. Pero ang disadvantage lang nito ay talagang ang mahal.
2: Totoo. Tandaan mo ka, vibes, ha? Okay naman bumili ng mahal. Kung lalo deserve natin yan.
4: Mm.
2: Pero isipin mo, kailangan mo ba ito? ko?
4: O yun?
2: Ganun ba ka-importante ito sa buhay mo? Kasi iba yung kailangan sa gusto.
4: Yun!
2: Diba? Kapag kailangan, why not? Kapag gusto lang, at isin mo kung anong meron ka muna. Kung hindi naman si Ryan, diba?
4: Kapag gusto mo lang, pag-isipan mo munang maigi.
2: Totoo.
4: Kasi sabi natin meron kang pera, diba? May spare money ka naman talaga. Pero hindi mo kasi hindi mo masasabi kung kailan mo kakailanganin ng emergency fund.
2: Totoo. Yan ang tinatawag na emergency.
4: Oo, mas maganda kasi na lagi kang handa na meron kang madudukot sa bulsa mo na pera kung sakaling may mangyari man na hindi mo inaasahan na pwede mong paglaanan nung naipon mong pera. Kasi ito, kapag bumili ka ng halaga ng 123,938 na 256 na iPhone Duo, bili mo siya ng ganitong presyo. Pero pag binenta mo ng ilang araw,
2: mababa na
4: ang value. Ito kasi yung investment na pababa ang value.
2: Hindi tumataas.
4: O yan.
2: Diba? Kaya kung ikaw mag-i-invest, make sure na pinag-aaralan mo lahat. Ano ba yung mga worth it na i-invest na tumataas ang value? Example, gold, lupa. Diba?
4: Tama.
2: Ganon.
4: Bahay at lupa, yan, tumataas yan.
2: Pero yung mga gadget, ganito, parang ang hirap.
4: Gaya ng gadget, sasakyan.
2: Wala yan, pababa yan.
4: Pababa ang value niyan.
2: Mga bags,
4: yan,
2: pababa yan.
4: Pero ang bahay, lupa,
2: gold,
4: ano pa ba, puri, yan.
2: Ay, hoy!
4: Sorry.
2: Pagmamahal,
4: ay!
2: Ay!
4: Tumataas ang value niyan.
2: Oo. Diba? Kaya ikaw nga ba yung sa mag-isip-isip, huwag basta-basta nagpapadala sa hype lang.
4: Correct. Huwag ka masyadong pasikat, di ba?
2: Oo.
4: May maganda nga cellphone mo, wala ka naman makain.
2: Totoo. Social climber yan, Jer.
4: Di ba? In ka nga. Ang ganda nga ng mga picture mo, pero ngipin mo, nagigitata.
2: Ha! Unahin mo muna magpa-dentist. Super post ka nga na magaganda ang mga pictures mo. Ang tanong, maganda ba ugali mo? Hindi ganon,
4: babe. Ang gwapo, ang ganda mo nga, pero ang asim mo naman. Mas maganda kasi ipailaan natin ang ating pera sa mas kapaki-pakinabang na bagay.
2: Totoo. Unahin natin ang sarili natin at the same time, health natin, family natin, yung kakainin sa araw-araw, yung mga bills.
4: Oy!
2: Lalo ngayon, pataas ng pataas ang inflation na tinatawag.
4: Yeah! Para inflation. Diba, gaya nga, lalong-lalo pag ikaw ay pamilyado na.
2: Totoo yan.
4: Mas isipin mo ang iyong pamilya, diba? May magandang cellphone ka nga, maganda nga yung mga ina-upload mo na picture at kung ano-ano pa, pero yung anak mo naman walang diaper.
2: Ang kawawa naman, walang gatas.
4: Walang gatas. Mahihina na yung bahay niyo.
2: Kaya,
4: yung washing machine niyo sira na.
2: True. Think twice before you buy.
4: Ang dami mo mabibili sa ganitong 123,000.
2: Alam mo, pwede ka nga mag-business dun eh.
4: Correct.
2: Maglaan ka lang ng 50,000 or 30,000 o kahit 10,000 eh.
4: Oo.
2: Na pang-business eh.
4: Tama.
2: Papaluguin mo lang eh. Di ba?
4: Tama.
2: Marami.
4: Diskarte, tamang timing. Tsaka syempre, tiyaga.
2: Totoo. Diba? Wala namang nagsasuccess ng overnight.
4: Overnight, tama.
2: Diba? Sabi nga eh, maliban sa work hard, work smart.
4: Yun, ang daban doon. Kaya naman, listen smart sa amin. Dahil sa aming pagbabalik, pwede ka na tumawag sa
2: 0954-406-1967.
4: Para sa inyong mga live na pagbate, sa aming pagbabalik, kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
2: At ang makulit po dito si Radyo Kiko! Ay, kalito!
4: Dito lang sa 92.3 FM on
2: Kabayes sa Soundtrip
4: and Lepet!
2: Oras natin Kabayes! 9.24
4: May iPhone pero walang
2: ipon! Mag-ipon ka! Ano ba?
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
6: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.
7: You're not safe. What are you?

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Kasama nyo pa rin hanggang mamayang alas 12 ng tanghali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Ming! At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko! Kiko Kaliko! Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Shoutout lang kay Jabo Cambo, magandang umaga sa gilagid mo. Ito na naman tayo sa... Buksan mo, papasukin ako. Okay, mga ka-vibes, tawag na kayo para makabati kayo ng live on air sa 0954-4061-967. At maya-maya, pagsapit ng alas 10 ng umaga, live na tayo sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila, para sa ating SKU. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-vibes, lalong-lalo na sa FMR squad. Sa pangunguna ni Lawrence Manipor, Sari Lerma, William Mortel, Arbs Espina, ganun din kay John Vince Sagrado at sa lahat ng FMR squad member na hindi ko mabanggit. Ganun din, magandang umaga sa gilagid mo kay Star Racer, Wella, Dennis Fernandez, Ramel Salaver, Mary Dulay, Coats Everyday, Aina Indong-Undong. Ano pangalan mo ba? Randy Santisas at Adrian Sabroso. Magandang umaga, baby. Tawag na kayo, 0954-4061-967 para sa inyong live na pagbate, baby. Asa ba si DJ, man? Ah, nandoon. Nagano? Sige lang, ilabas mo lang ang sama ng loob mo. Magandang umaga po sa mga ka-vibes natin na bumabiyahe ngayon patungo sa kanilang mga hanap buhay, yung mga papauwi galing ng graveyard shift.
3: Lupet!
5: Ang lulupit ninyo.
3: Ang lupet!
5: Ang lupet! Gerard Michano, magandang umaga sa iyo. Sabi niya, magandang umaga sa lahat ng bumubuo ng FMR Squad family na hindi ako miyembro. Hi!
6: Hugot yan.
5: Oh yeah. Dennis Fernandez, magandang umaga. Randy Santisas, magandang umaga din sa'yo. At ganun din, si Willie Lagan, magandang umaga. Nabuhay ka uli, Willie Lagan. Napatungo ng Pioneer. Ano ba gagawin mo sa Pioneer? Di ba dapat ang punta mo ay Imus?
3: Imus!
5: Uy, mamaya, good luck sa ano mo, sa... Ano tawag dito? Sa iyong gig. Diyan sa Bacoor. Pag may time tayo mamaya, ha? Pag amaga tayo nakalabas, be. Punta ka namin para makita natin yung...
3: Iyon ko sabihin.
5: Izumi, magandang umaga sa'yo, Izumi. Okay, ka-vibes, tawag na kayo. 0954-4061-967 para makabati kayo ng live on air. Kung ayaw nyo tumawag, itatapon na namin itong telepono. Magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-vibes na sabay nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen, 102.3 FMR Bacolod at Baguio, at hindi rin magbabauli ang mga taga 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor. Ano, Tara? Mamaya ka-vibes ha, sa mga tatawag po sa SKL, share ko lang ang kwentong may kwenta. Siguraduhin nyo po na mahina po ang inyong radio monitor o kung anumang monitor ang ginagamit ninyo para... Para hindi mag-feedback. At ganoon din po, siguraduhin nyo na inyong kinalalagyan o pwesto ay malakas ang signal. Yung number na binabanggit po namin mga ka-vibes ay cellphone number. Pero pwede pa rin po kayong tumawag via Viber para mas malinaw at klaro ang inyong tawag at makapagkwentuhan tayo ng maayos. Okay? Huwag po pa ulit-ulit, manalaki na tayo, ha? Umuputi na yung buhok ni DJ May sa inyo. sa chart. Buhok sa bumbunan. Hoy! Tawag na kayo 0954-4061-967. At dahil wala na tayong time, mamaya na lang, okay?
0: Oo, di ba?
5: Dahil magbibigay daan muna tayo para sa ating FMR News Break! Kasama nag-iisang tagapagatid at ka-vibes natin sa balitaan, Cherubim Ganadin!
7: Tutoy!
5: Madali, tawag na kayo!
8: 0954-406-1967.
5: Oy! Dahil dyan, wala na tayong time.
8: Pinaasa mo lang sila. More. Binitin mo lang sila.
5: Ang tagal kasi. Bahala kayo dyan. Okay lang yan, pero mamaya ha. Meron? Sige, isa lang mabilis. Tawag na kayo, bilis na ito. Parang awaan nyo na. Ito na.
8: Hello!
5: Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
9: Hello?
5: Pangalan, taga saan?
9: Hello?
8: Apo? Pangalan at taga saan po?
9: Ano po? Sa taga Maliis.
5: Sige, bati ka na.
9: Apo, minabati ko po yung mga taga Philcatch. Si Maricel, si Ate Leti, si Andrew, at si Alvin po.
5: Yan, sige. Ano pangalan mo ulit? Karen. Sige, si Karen.
8: Serena.
5: Serena, Maybelline, salamat ha. Maraming salamat sa pagdawag mo sa ulitin.
8: Oo, salamat ha, Erica ha.
5: Camille, salamat ha. Sana sorry. Makaulit kami sa'yo. Thank you, Camille. Ang tagal na. Sige, sino ba yung mga binagay?
8: Ang baga. Aywan ko ba? Yung signal niya, wala din eh.
5: Sa aming pamabalik, SKL!
8: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta, kasama mo pa rin ang nag-iisa ang baby ng bayan!
8: Nagaling sa CR! Wow!
5: DJ May!
8: At ang kukulit mong tito, si Radyo Kiko!
5: Ano ba yun?
8: Ay, kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
8: Kabang sa Soundtrip! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Good Vibes!
1: Ang lupet!
10: Let me know!

0: lupit!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
2: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupit!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Muling sinusuri ng Senate Impeachment Court ang issue sa kailangang boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apat na retired Supreme Court Justices ang itinalaga bilang amici curiae o friends of the court para magbigay ng legal na opinion sa issue. Kabilang dito sila retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, retired Associate Justice Adolf Ascuna at retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Hiniling ang kanilang opinyon kaugnay ng apila ni Senator Judge Erwin Tulfo sa tanong kung dapat mananatili sa 16 o 2/3 ng 24 senators ang kailangang boto para sa conviction sa kabila ng apat na senador na hindi makakalahok sa paglilitis. Kabilang sa hindi makakalahok sila Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, Senator Ronald De La Rosa at Senator Loren Legarda. Nakatakdang pakinggan naman ang impeachment court ang mga amici curiae sa September 16 bago ang oral arguments at botohan sa September 23. Samantala, sa iba pa mga balita, nilinaw ng Department of Education o DepEd at Department of Budget and Management na may 31.22 billion pesos para punan ang 64,530 na bakanteng teaching positions sa mga pampublikong paaralan sa 2027. Ayon sa dalawang ahensya, hindi pagkakaroon ng zero funding ang pagkahirang ng mga guro. Bagamat walang bagong Teacher 1 positions na inilagay sa proposed 2027 national budget, sa 64,530 na mga posisyon, 31,640 na mga bakanteng posisyon na nakatala noong pang April 24, habang 32,960 na mga bagong posisyong inaprubahan ng DBM naman noong May 2026. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, magpapatuloy ang pagkahirang ng mga guro at prioridad na mapunan ang mga bakanteng posisyon sa mga paaralang pinakamalaki ang pangangailangan.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, mas maraming Pilipino ang pabor na huwag isama sa pagbibilang ng kailangang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na hindi makakalahok sa paglilitis batay sa survey ng Tsangire. Sa survey, 54% ng mga respondents ang sumang-ayon na huwag isama sa paglilitis at sa pagbibilang ng kailangang boto ang mga senador na nagtatago, detained o nasa labas ng bansa. 30% naman ang tumutol habang 16% ang hindi pa nakakapagpasya. Samantala, 53% ang pabor na ibatay sa 20 senators na aktibong naglilingkod at makakalahok sa paglilitis ang 2/3 voting threshold kung apat sa senador ang hindi makakalahok. 31% naman ang tumutol habang 16% ang undecided. Isinagawa ang survey noong September 8 at 9.

0: check.
1: 923.
0: Mic check.
2: Mic check.
1: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
3: Mic check.
1: Para sa first stop, University of the East, Caloocan, September 16, Merkules.
4: Ang kape!
1: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong kabayan sa Soundtrip. 92.3 FMR.
4: Ang lupe!
1: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR.
5: The vibe sa Soundtrip.
4: Yeah, ang lupe!
6: O ano? Tara?
4: Ayaw!
1: Tawag na sa 0954-406-1967 para sa inyong SKU! Gusto mo hinabu ako? Ang kwentong maikwenta sa aming pagbabalik sa oras na 4 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
8: ACS

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Maninamnam.
3: Favorite
2: vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: The Vibes! Ito na ang pinakaabangan mong Yes KL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta kung saan pwede kang magbitaw at maglapag ng iyong nararamdaman, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho o maging kabit. Sino bang gusto nyo? Ikaw ay legal.
4: Ay, kaya halika ikuwento mo yan sa amin. I-share mo na ang bumabagabag sa iyong damdamin.
5: Kung ikaw ay naguguluhan, lalo nating guluhin ang buhay mo.
4: Oo, para masaya, di ba? Ganon.
5: Kasi pag hindi magulo, walang thrill.
4: Walang challenge.
5: Boring.
4: Oh, Jiva.
5: Magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa pamamagitan ng mobile app. Ganun din, live na tayo sa ating Facebook page.
4: 92.3 FMR Manila.
5: Kaya naman, mapapanood nyo na kami ang saya-saya.
4: In English, very happy-happy. Oh, ganon!
5: Mga ka-vibes, isave nyo na ang number nito para makatawag na kayo.
4: 0954-406-1967.

0: naman. At ganun din kay Mommy Mai ng MG Gadget. Ayan. Oy, mga kabayes.
1: Oy, baka naman MG Gadget, oh. Oy,
0: Ay, mga kabayes, kung meron kayong kailangan na gadget, lalo ngayon may bagong iPhone.
1: Baka naman, oh. Swap sa ano, sa 17, oh.
0: At kung gusto nyo ng murang gadget, mapa-iPhone, Android, gusto nyo makamura pero hindi kayo makakamura, mapapamura, punta na kayo sa MG Gadget sa Green Hills and hanapin
1: nyo. MG Gadget.
0: Gadgets. Yan, para masaya. Ano, tara?
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Ayan ka, boys. Shoutout po na natin naman nakikinig sa atin dito sa 102.3 Bacolod at Baguio.
0: Uy, grabe yun. Siyempre, di magpapahuli ang mga taga 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor.
1: At yung mga nakikinig gamit ang mga mobile phones nila, mga OFW, mga taga Surigao, Surigao, Abra, Bacolod, Iloilo, kung saan mang lupalot, South Cotabato.
0: Ang diba? Saya-saya naman, ang layo. Magandang umaga sa iyo, Rinante Parado. Shoutout po from Malolos, Bulacan. Thank you! At ganoon din si John Vincent Sagrado. Happy weekend po, ka-vibes. Coach Everyday, Sari Lerma, Maki D. Sabi niya, cheers! Merry Dulay! Si Paolo Bordado, mga nag-umaga. At ganoon din si Louie Vasco. Louie, nakakahiya. Wag na, Friday.
1: Oo naman, grabe ka naman. Alam mo, hindi ako mahilig sa Hawaiian eh. Tapos lalagyan ng ano, ng maanghang ng hot sauce.
0: Ay,
1: oo, ang sarap nun. Hindi ako mahilig talaga nung sa ganun, Louie. Kaya wag na, nakakahiya talaga. Baka tama. Sabihin mo, masyadong thick ang mga face namin.
0: Oo, wag na, nakakahiya. Ito naman, parang tama.
1: Ang ano ka naman eh. Hi!
0: Louie Vasco, shoutout sa kilagid mo. Si Mommy Mai at Daddy J ng MG Gadgets. Kapag gusto nyo talaga ng
1: ano?
0: Mura! Pero hindi kayo mapapamura. Punta na kayo sa MG Gadgets. Hanapin niya sa Green Hills Shopping Center sa Green Hills.
1: Ako naman, uy! Gusto ko yung shoutout yung mga dentista, yung mga staff na always daw nakikinig sa atin. Sa UDC, oy! Uy! Dental Clinic. Ayan, maraming salamat sa pakikinig.
0: Sana! Uy, may sira akong bagang. Baka sa kanya.
1: Alam mo, paano yung matanggal?
0: Paano?
1: Lagyan mo lang sinulid, tapos ilagay mo sa door na, bilain mo. Okay na yan! Tapos babaran mo lang ng ano yan. Mumug ka lang, be. Mawawala na yung baho niya.
0: Asin na may tubig. Grabe naman, napakaluma naman yung mga sinulid. Ay, ka-vibes, tawag na kayo. Magandang umaga kay, ano to? FMR Squad. Ay, Randy Santisas. Altesa, magandang umaga. God bless you. Altesa, siguro naka-ano ka na? Naka-AI.
1: Ano ka ba? Basang basayan. Ng
0: Pawis.
1: Ka-vibes, open ang ating linya. Pwedeng-pwede na kayong tumawag. Pwede nyo rin gamitin ang mga Viber ninyo. 0954-406-1967.
0: Tawag na kayo. Kundi, tatapon namin to.
1: Mala ka. Sayang yung telepono.
0: Oo. Kung gusto nyo makakausap para mabigyan kayo ng ibang point of view ng buhay nyo dahil may pinagdaraanan kayo, o masaya lang kayo. Gusto nyo lang ng kakwentuhan, nandito kami ni DJ Main para sa inyo.
1: True. Kung hirap ka na sa nararamdaman mo, hindi mo alam tama ba yung desisyon na gagawin mo sa buhay. Mm-hmm. Maparelasyon man yan, mapapersonal, mapatrabaho. Halika, tumawag na kayo. 0954-406-1967. Yeah. Ginost ka ba niya? Gusto mo ba siyang i-ghost? Halika, tutulungan ka namin dyan. Bakit? Bakit napapakanta ka na naman? Bakit parang kinikilabutan kapag sinasabi yung word na ghost? Ha?
0: Paborito ko kasi yung Casper.
1: Kaya pala mukha kang Casper, no? Bigla kang nawawala.
0: Talaga ba? Rekta na yun, ha?
1: Bigla kang nawawala, umaabsent ka. Yung ibig ko sabihin.
0: Masama ang pakiramdam nga ni.
1: Masama ang pakiramdam. Kasi broken.
0: Broken teeth? Char. Ay, may tumatawag na. Ayan na,
1: ha? Hello!
0: Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
2: Elizur Latman po, from Caloocan.
1: Melchor?
2: Elizur.
1: Elizur.
2: Yes po.
1: Elizur!
0: Oh, Elizur!
1: Wow, kakaiba yung pangalan, ha?
0: Elizur ng Caloocan! Ilan taong ka na?
2: 40.
0: Ilan taon? Elizur, ilan taong ka na?
2: 43.
0: Sige. Anong yes. Ate na patawag ka?
2: Gusto ko lang po i-share yung Love story mo.
1: Wow. Wait lang, Alliger. Pwede bang ano, ilapit mo yung bibig mo sa telepono? Nag-toothbrush ka naman, di ba? Okay lang yan, be. Oo. Para ano, malinaw. Ganun. Sayang yung toothpaste. Mapapanis, sila, mapapanis lang yan, ha?
0: Alliger. Kaloocan.
1: Lapit ka, onte, para marinig namin. Tapos sa may signal.
0: Okay ka na.
2: Actually, nagdadrive po ako. Maya pang nag-ano po.
1: Ah, nagdadrive. Pwede bang itabi mo muna at masama yan at baka delicates para sa iyo?
0: Pero kung naka-Bluetooth speaker ka naman, okay lang din ha. Basta siguro duwin mo na tama. Ano ka ha? Na, naka-focus ka sa maneho.
1: At nakapatay ang monitor, ang radyo.
2: Off na po.
0: Ah, sige, Alliger. Kung ano man ang SKL mo, i-share mo na.
2: May nakilala po ako. Girl. Pero, hindi ko na nalaman. Ano po lang siya?
0: Alliger, napuputol-putol yung linya mo.
2: Wait lang po.
0: Sige, within the day, ha? Okay. Si Alliger ng Kalooban na tawag ulit. Mga ka-vibes, tawag kayo 0954-406-1967. Ikwento nyo na sa amin, i-share nyo na ang inyong SKL. Share ko lang.
1: Ganon.
0: Ang pwedeng may kwenta. Ay, sa third floor pala sila. Oh. Yung MG Gadgets.
1: MG Gadgets. Oh. Baka naman, meron na ba kayong bago dyan?
0: Siyempre, meron yan. Updated yan. Sa lahat ng
1: makapunta
0: mga...
1: Makapunta nga mamaya na.
0: Huy, sa lahat ng mga stall at store sa Green Hill Shopping Center, ito talaga yung isa sa mga legit MG Gadgets.
1: Oh.
0: Mami, may huwag na nakakahiya.
1: Ano ba? Pupunta kami dyan, ha?
0: Diba? Salamat na, Mami May at si Daddy Jay Manahan ng MG Gadgets.
1: Nanay, tatay mo?
0: Adapted sa nila ako.
1: Ah, kaya pala.
0: Dati kasi dumidede ako sa ano,
1: sa bote.
0: Ano?
1: Sa bote.
0: Nakita nila ako. Katawag nila sa akin, anak.
1: Ah, okay. Adi, wow.
0: Ayaw mo na.
1: Ayaw mo, nagagaling ka din. Sabi ni Altesa Herrera Sino Cruz, kagigising ko lang. Alam kong walang nagtatanong.
0: Yeah!
1: SKL.
0: Yeah!
1: Wow!
0: Marunong ka na, ha?
1: Ayan, shoutout sa'yo, John Errol, sa Avedra Asadona, taga Iloilo. At ganun din, sa Lim Family, kay Idol Totski Mil. Kay Carlos Hernandez, kay Paolo Bordado, na nakikinig at nanonood sa atin.
0: Ay, magandang umaga. Si William Mortel, ganun din. Si Gemini Girl, Marlon Mayote. Ako lang to, boss. Yan, magandang umaga po sa inyo. Nanonood sa ating TikTok live. Thank you.
1: Ikaw ba, ano ba paborito mong ano? Paboritong bulaklak?
0: Bulaklak. Ano to? Sunflower.
1: Bakit sunflower?
0: Parang ang simple lang kasi ng sunflower.
1: Oh.
0: At mabibili mo siya any time of the year.
1: Talaga ba?
0: Mm.
1: Yun yung ano sinisimbolize nun para sa'yo?
0: Parang friendship yata yun eh. Pag binigay mo siya sa isang tao, mapababa o lalaki, ang ibig sabihin, pag binigyan mo siya, for friendship, ang sunflower. Pero pag rose, ano yan eh?
1: Romantic,
0: romantic,
1: diba?
0: Romantic.
1: Pero pwede rin naman bigay mo sa family mo kasi ano to eh, about love, diba? Ako naman ang paborito ko, hindi mo tatanong mo.
0: Ganun din naman eh. Hindi pa kasi ako tapos. Sige, ano ang paborito mong bulaklak?
1: Hindi ka pa tapos.
0: Okay na yan.
1: Okay na yan, sige. Ako, paborito ko, Dahlia.
0: Dahlia? Ano ba yung tsuna ng Dahlia? Yung puti?
1: Basta, Dahlia? Oo, sa gitnang Amerika sa tumutubo, diba?
0: Talagang tumo magusto, ah.
1: Bakit ba?
0: Amerika.
1: Basta, paborito ko, Dahlia. Sabihin mo nga, Dahlia.
0: Dahlia? Bakit Dahlia?
1: Wala lang. Kasi parang bagay sa'yo yung Dahlia na bulaklak eh.
0: Alam mo, ngayon ko lang nag-e. Irauno ka! Talaga! Wisin ka!
1: Wala pa nga, hindi pa nagri-ring, naghahalo ka na dyan agad? Ano yun?
0: Na-sprayan ka na ba ng ano, ng primer sa mata?
1: Kanina, nag-spray ako ng primer. Pampakapit, total hindi naman na siya kumakapit.
0: Big word!
1: Hello! Ay, binabaan.
0: Ay, boring.
1: Nadalia ka.
0: Nadalia. Nawala eh.
1: Tung, tung, tung, tung.
0: Bumitaw.
1: Bakit ka bumibitaw ka ba? Barnes, dapat kapit lang, laban lang.
0: Oo nga, ayan, bumaba na. Ayan. Naku, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
0: Bebe Panaligan at Wela Sanchez, maganda umaga. Next po, Multo, Kalapastangan, Back to Friend. Sabi ni Wolf, ah, nagre-request ka.
1: Ito naman, good morning kay Mary Dulay, kay Arthur Tingson, kay Claudel Mira, Rosamiran Orason.
0: Yeah.
1: Ayan. At sabi ni Altesa Herrera Sino Cruz, thank you sa inyong dalawa sa pagbati sa akin, lalo na kay Kiko. In love na ata ako sa iyo.
0: Kung kailan tumanda, Altesa. Doon pa, pa humarot, ha?
1: Ay, bakit ba? Life is too short. You need to be happy. Hey,
0: gawin natin diba? Shorter.
1: Hoy! Magandang
0: umaga kay Joe Eve. Pasoundout po, Joe Eve Sanchez. Thank you! Eto na!
1: Hello! Ay, bumigit na.
0: Kanyari. Hello?
1: Telepon?
3: Hello po.
0: Ay, may hello. Isa pa atang nakapasok sa linya. Oh, Sir Mark?
1: Oo.
0: Si Mark,
1: tahimik lang sa umpisa. Ayan, dyan ka lang ka-vibe sa wait lang ha.
0: Huwag kang bababa ha.
1: Oo, huwag kang bibitaw. Ilaban mo lang yan.
0: Oo, kasi pag bumitaw ka, naku.
1: Bahala ka.
0: Ayun lang.
1: Pagsisisihan mo yan.
0: Hello? May pumapasok na no, isa pang linya na nakababa. Ayan, wala na. Hello?
1: Telepon?
0: Hello? Ayan, ayan, ayan. Oh, anong pangalan mo? Umubo pa.
3: Ano na lang po. Siguro JM na lang po.
0: Si JM!
1: Si JM ay taga saan?
3: Ano po, province ko po is Ilocos Norte po.
1: Oh, Ilocos Norte.
0: Eh, nasaan ka ngayon?
3: Ngayon po, nasa Pasay po.
0: Ayun, ang natanong natin.
1: JM ng Pasay.
0: Ano nga din napatawag ka? JM ng Pasay.
3: Ano po, gusto ko lang pong i-share yung ano po, yung love story ko po way back college days.
0: Ilan taon na ba si JM?
3: Ano po, 27 po.
0: 27. Oh, sige, JM, gusto mo i-share ang iyong love story way back before? I-share mo na! Galit,
3: Jar. So, ayun nga po. Meron po naging classmate noon sa province po namin. Pares po kaming engineering student.
0: Mm-mm.
3: And then after po noon, nanligaw po ako. Tapos, hindi ko po alam na meron po akong kasabayan na nanligaw from other
1: section.
3: University po. Ah, na university. Engineering student din po siya.
1: Ah, mahilig siya sa engineering, ha?
0: Uy! Two-timer, ha?
1: Ay, bakit ba? Nanliligaw pa lang naman, ha?
0: Oh, pero two-timer. Tapusin muna natin.
1: Po, meron,
0: kwento, JM.
3: Meron po kasi akong parang naging kasabayan po na manligaw doon po sa babae na po yun.
0: Ah, sabayan lang manligaw. Okay, o tapos?
3: Ah, tapos one time po parang may ganap po sa anila. Hindi ko po maalala kung birthday po na naabata niyang kapatid or nung kuya niya. Tapos pumunta po ako doon.
0: Mm-hmm.
3: And then parang ginudge po nila ako.
1: Oh, your family.
3: Doon, kumbaga parang, apa, yes po, kumbaga parang
0: nilait
3: mas in-entertain po nila yung isang guy po na naniligaw na sabi na lang po natin mas nakaangat sa buhay po.
1: Mm. Sana nagdala ka ng apple box para umangat ka din.
0: Oo, di ba?
3: Ano po, dinala ko po noon kasi dati mga gulay po galing po sa bukid po.
0: Sana dati. Yun ang tinuntungan mo.
1: Oo, hindi nakaangat-angat ka. Diba? Tapos?
0: Huwag natin ulitin yun, boy.
3: Tapos?
0: Tapos?
3: Kumbaga parang hindi po ako pinapansin ng mga pamilya. Kumbaga yung kapatid lang po niya yung mapansin po sa akin tsaka yung babae po. And then yung grandparents po niya.
0: Okay,
3: Tapos po yung magulang niya po, yung father and mother po niya.
0: Mm-hmm.
3: Nung time na magbe-bless na po o saan nila parang...
1: Inalis yung kamay.
3: Sabit lang po nila sa akin. Apo, okay lang, ganun.
1: Ganun. Doon sa isa?
3: Ganun, parang ganun lang.
1: Doon sa isa, anong ginawa?
3: Pero yung isa po, kitang-kita ko po na sinalubong po siya doon po sa may gate. Tapos, maging treatment po talaga ng
0: Malayo sa sa'yo. Oh.
3: Yes,
0: ibang-iba sa'yo. Oh my goodness, sakit na lang.
1: Oo naman, syempre.
0: Okay, tapos?
3: Tapos,
0: JM, pwede, JM,
3: yes, po.
0: Pwede bang idahak mo muna yan?
1: Oo, naririnig namin, pumuputok kasi.
0: Yan.
1: Oh.
0: Okay na, okay na.
1: Lulukin, ibawasan mo.
0: Idahak.
1: Magbabaro kasi yan eh.
0: Okay na.
1: Maluwag na, okay na?
3: Opo, medyo.
0: Okay, o sige. O tuloy ang kwento, JM.
3: Tapos, ano po, nun, kumbaga, hininto ko na po yung paniligo ko po sa anya.
0: Okay.
3: Hanggang sa mag-graduate na po kami.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, sila pong mga kabatch ko, kumbaga, nag-review po sila. Mm. Sa review center po mismo, para sa board exam.
1: Okay.
3: Tapos ako naman po, pumasok po sa isang bus company po, mm-hmm. na biyahing Manila, Norte. Mm-hmm. Tapos, hindi pa ako nag-review nun.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, fast forward po, naisakay ko po siya, parang, papunta po ng Pasay ng mga ng pamilya po niya.
0: Uy! Kasama yung pamilya. O tapos?
3: I mean, ano po, pamilya po niya.
1: Oo, family niya. Ano po, family ni girl.
3: Po yun.
0: O tapos?
3: Ano po yun, sumakay po siya nun parang madaling araw po nun. Tapos pagkatingin ko ng pagkabay ko po ng ticket po sa atin, nalanggulat po kasi sila yung sahay.
0: Uy!
3: Sahay po namin.
1: Oh, anong nila sa'yo? Reaction nung nakita ka?
3: Wala po silang reaction, pero yung girl po, nung nag-bus stop po kami, nakipag-usap po siya sa akin na parang, ayun nga po, ba't daw hindi ko tinuloy yung paniligaw ko po noon sa anya.
0: Ooh.
3: E di sana parang matagal na daw po sana kami, parang, kumbaga parang sinabi po niya na parang, di mo man lang ako pinaglaban, parang ganun po.
0: Ah, so makatuwid sana, may pag-asa ka sa kanya.
1: Totoo.
3: Opo, yun po yung sinabi niya.
0: Ay, kasalanan mo yan. At atatero ka kasi. Di ba? O, tapos?
3: Ano po, pero late na po. Parang after po ng outtaking po sa PICC po nun, nakita ko po siya. Pero ang problema is, ano po, buntis na po siya.
1: The one that got away.
0: Oh my goodness.
3: Yes po. Kumbaga may dinadala na po siya, pero hindi po doon sa karibal ko po na
1: nakasabayan mo.
3: Po noon.
1: Sino kaya yun?
3: Yes po. Alam po, ito nga po, yun.
4: Kasama ang muling po sa, pagkikita.
3: Kasama ko po sa ano namin, parang sabi na po natin, cultural.
4: JM. Ang muling...
3: Alapit ko na kaibigan.
0: Huwag na lang.
1: Hindi ka makasingit, di ba?
0: Oo, dal.
1: Oo, nalalabas niya yung bigat ng nararamdaman niya from the past.
0: Oo, ito na, tumimik na siya.
1: Oo.
4: Ang muling pagkikita ni JM at ng kanyang ex.
3: Nakatuwa nga po ng kasino. Sorry.
0: Ano kaya ang... sige. Ano kaya ang kanyang nararamdaman?
4: Ano ang naging reaksyon? Bumalik ba ang pagmamahalan? O sila'y naglabanan?
0: Hindi kita tinatanong, Be.
1: Parang soko naman yung datingan.
4: Abangan sa soko. Scene of the crime over the
0: tuloy ang kwento.
1: Balik tayo kay JM. Tapos nabuntis siya ng parang kakilala mo din. Tama?
3: Opo. Okay. Kasi yung time na po noon, tapos na po yung outtaking po namin ng REE tsaka RMA. Nagkita po kami.
0: Oh, sige, ganito.
3: Nag-usap.
0: Okay, paiksiin natin yung kwento, JM. No? Nagkita na kayo.
1: Buntis na siya.
0: So, ano ngayon ang ganap?
3: Ang ganap po, ano po, parang pabiro pa po yung sinabi na parang kunin po uninong parang
0: ay?
3: Ganun po.
0: Ay, Boring! Kukunin ninong.
3: Kumbaga na po, parang maging magkaibigan pa rin po kami ang gusto po.
1: Ayaw mo tanggapin yung friendship na binibigay sa'yo?
3: Akin naman po, sa akin po hindi na po siguro kasi lalo kaibigan ko rin po yung asawa niya. Kumbaga parang respeto na lang din po. Ano?
1: Mm.
3: Kasi mamaya biglang ma-issue pa po ganun.
0: Oo, tsaka baka...
3: Alam na po natin mga tao.
0: So anong tanong mo ngayon, JM?
3: Ano po, ang tanong ko po is tama po ba yung decision ko na parang kinat ko na po yung friendship communication parang ganun po sa akin? Or hindi po pa?
0: Sige, eto na. Ang makinig ang maigi, ha, JM, ha? Sasasabihin
3: sige.
0: Ni ate main mo.
1: Maka-ate naman.
0: Ay, kasi naman tita.
1: 25 pa lang ako, excuse me. Ilang taon siya, 28?
0: Ang daming yaw-yaw, be. Tatay-tay mo. Eto na sasabihin ni DJ Mary.
1: Alam mo, okay naman na para sa akin na okay naman sa akin na makipagkaibigan ka ulit. Pero syempre, yung friendship na yun may boundaries na. Kasi nga respeto mo dun sa asawa niya o mapapangasawa niya, 'di ba? Tama naman din yung mindset mo na hindi kayo ma-issue, mahirap na. Pero yung friendship kasi, 'di ba? Parang mas maganda yun eh. Binigay niya na sa iyo, pero nga at the end of the day, it's your choice or else kaya ayaw mo tanggapin kasi meron ka pa ring feelings para sa kanya. May binibitbit ka pa rin na regrets na parang sana pala pinaglaban ko siya, no? Hindi ako nagpadaig doon sa takot ko doon sa family niya. 'Di ba? So sayang, nakakapanghinayang pero ganun talaga. Oo, baka hindi talaga siya yung nakatadhana sa iyo. Pero sana, bakit naman kasi bumigay ka kaagad? 'Di ba? Eh di sana kayong dalawa ngayon ang masaya. Eh di sana hindi ka nag-iisip gabi-gabi ng mga what ifs mo para sa kanya. After ba niya, may niligawan ka pang iba?
3: Ano po, wala po.
1: Up to now?
3: Po kasi ako sa... Nag-focus, nag-schooling po kasi ako. And pinag-aaral ko rin po kasi yung... kapatid ko po, kung ba breadwinner po kasi.
1: Oh, JM, I want you to be honest. Uy, English.
0: English, fight us. Within this week, kaya yan.
1: May feelings ka pa rin ba rito sa babaeng ito?
0: Uy!
3: Siguro po nung nakita ko po siya ulit, nagkaroon.
1: No, sabi, ang sagot lang, JM, wag mong gawing komplikado. Oo o hindi lang.
3: Ano po, hindi po.
1: Talaga ba?
3: Yes.
0: Eh, ba't mo kinukwento sa amin?
1: Bakit mo iniiwasan siya? Kung wala naman na pala.
3: Alam po, kasi nasaktan din po sa parang inasal po sa akin dati.
1: Eh, hindi naman siya. Eh, hindi naman niya kasalanan yun. Eh, ganun talaga. Hindi natin mapiplease lahat ng tao, even yung family. Diba? Nanligaw ka dahil sa kanya, hindi naman dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. So, bakit idadamay mo siya dun sa naramdaman mong sakit?
3: Yes.
1: So, yung tanong mo, na tama ba? Eh, ikaw yan eh. Kung saan ka may peace of mind. Kung saan ano yung tama, yun yung gawin mo.
3: Opo.
1: Sayang lang, no?
0: Oo.
1: Parang ano pala to, no?
0: Totga.
1: Oo, totga. Dahil sa takot mo, the one that got away, yung sa takot mo, hindi mo ni-risk, hindi mo nilaman, bumigay ka kagad.
0: Kasi masyado ka nagpadala dun sa nakita mo na, ay, dehado na ako dito.
1: Oo.
0: Sa pamilya pa lang, parang kulang na lang, ipagtabuyan ako parang langaw.
1: Parang hindi ako welcome dito.
0: Oo, magbe-bless, sabi, hindi, okay na.
1: Tapos sa isa, yayakapin pa, bebeso pa, no?
0: Kulang na lang, may red carpet premiere.
1: True. Tapos yung dala mong gulay, tinapon sa basurahan. Yung dalang cake nung kasama mo, kinain nila. Ay, pag ganon, mas lalo akong matcha-challenge. Mas ipapakita ko na hindi basihan ng estado ng buhay ang pagmamahal para ipaglaban ko yung anak ninyo.
0: Uy!
1: Ikaw ba, Tito Kicks, ano bang mapapayo mo dito sa kapwa lalaki mo? Huwag mo turuan mang ghosting, ha?
0: Ay, hindi. Bumanga mo na. Sige, JM, nampas ay makinig ang maigis sa sasabihin ng Tito Kiko mo. Ang tanong mo, tama ba ang ginawa mo na umiwas na?
1: Oo, hindi na tinanggap yung friendship na binibigay sa kanya.
0: Na ino-offer nitong supposedly ex mo sana.
1: Oo, sayang.
0: Ang sagot ng Tito Kiko mo ay... ay... ano nga ba ang magiging sagot?
1: Sa letrang B!
0: Ay! Tama. Tama na umiwas ka. Seryoso, tama. Kasi, bakit? Napresenta mo na yung sarili mo sa kanya, sa pamilya niya, sa pamamagitan ng panliligaw. Hinarap mo, humarap ka ng may dignidad sa pamilya at sa kanya, pero nakita mo na may kasabayan ka, wala namang masama doon kasi kaya nga manliligaw. Kumbaga parang nag-a-apply kayo ng trabaho. kung sino, may the best man win, di ba?
1: Yes.
0: Kung sino may magandang presentation, kung sino may magandang offer, yun ang matatanggap. Pero ang catch lang doon, sa, nung inakala mo na sabay-sabay kayo ng ligaw, akala mo, edihado ka at liyamado yung isa.
3: Opo, yes po.
0: Di ba? Pero malalaman mo mismo dun sa babae na ikaw pala yun talagang gusto niya. Oh! Ang problema pa dito, nung nagkakita kayo at nasabi niya sa'yo kung ano ang katotohanan, buntis na siya. Oh! Di ba?
3: Hindi ka kasal na rin po siya.
1: Oh!
0: Oh my goodness. At ito ba? Matadagdag lang ng Tito Kiko mo para sa'yo, JM. Tama yung decision mo na huwag mo nang tanggapin yung friendship na in-offer niya. Bakit? Kasi the more na nakikita mo siya, the more na mas lalong magbabalik yung mga masasayang alaala, yung feelings mo para sa kanya, at magkakaroon ka pa ng temptation na, why not, coconut? Pwede pa pala, di ba? Eh since na buntis na, magkakaroon na ng sariling pamilya at magpapakasal na ka mo, JM, tama yon na ikaw na ang umiwas sa gulo.
1: Kaya pala umiiwas ka din, mo. Kasi ayaw mong bumalik yung masasayang moments na baka mag-attempt ka na naman. Nayayain mo na naman mag-out of town, may overlooking, mag-overnight.
0: Talaga ba? Ngayon natin pag-usapan. Talaga?
1: Balik
0: na kay JM! O JM, tama yung ginawa mo. Huwag na. Okay? JM, marami pang babae dyan, marami pa, bata ka pa, marami ka pang makikilala, na po pwede mong i-offer yung sincerity mo, yung puso mo, yung pagmamahal mo, na makaka-appreciate. Marahil, JM, mararamdaman mo na nakakainip, nakakabugnot.
1: Kasi buti pa sila.
0: Buti pa sila. Lagi mo lang tandaan, JM, ang love story ng iba ay hindi po pwedeng love story mo rin. At ang love story mo ay vice versa, hindi nila pwedeng maging love story. Kung paano ka magkakaroon ng happy ending, iba-iba tayo. Kanya-kanya tayo ng timing, kanya-kanya tayo ng happy ending.
1: Wow!
0: Diba?
1: Ano big ka? Word!
0: Big word!
1: There's a happy ending in ghosting. That's why you are happy right now!
0: Di ba?
1: Tama naman.
0: Ganun lang, isihan mo lang, ha?
1: So ngayon, maganda yan yung nangyari sa kanya. I'm sure nakakuha siya ng lesson dyan.
0: Oo naman, syempre.
1: Na kailangan mo maging matapang pagdating sa pag-ibig. Na kailangan mo matutong ipaglaban yung taong yun, na hindi ka magpapadaig sa mga taong nakasurround sa kanya. Kasi hindi naman siya yung mamahalin mo eh, at pakikisamahan mo lang ng basta-baste, di ba?
0: Tama.
1: Hindi yung mga taong nasa paligid niya, kundi yung tao mismo na gusto mo makasama habang buhay.
0: Nawala.
1: Oy! Sino nawala?
0: Siya.
1: Ah, baka naputulog in 12 minutes. So, parang ano pala to, no? Yeng Constantino tsaka Ryan Bang, no? Kapaan sila, no?
0: Ano ba yan? Sayang. Diba? Alam naman natin na yung story ni Ryan Bang tsaka ni Yeng Constantino, diba? Pero... ala.
1: Nangyari na rin ba sa'yo yan?
0: Hindi.
1: Yung napaatras ka? Dahil natakot ka sa family, natakot ka sa friends, ganun.
0: Ako na naman ang pulutan.
1: Hintay pa! O, di ako yung tanungin mo!
0: Nangyari ba?
1: O, di ba?
0: Ayusin mo yung para ka lagi may gaaway. Nangyari ba sa'yo?
1: Bakit? Lalaki ba ako? Ako ba yung nanliligaw?
0: Hindi nga ni. Ikaw ba may pagkakataong ba umatras ka?
1: Na maraming
0: parang
1: beses.
0: Sasagutin mo na sana, ay, wag na lang pala. Parang...
1: maraming beses. Yung recently.
0: Oo nga.
1: Nang ghost din ako.
0: It's a time!
1: Atay! Balon-balunan.
0: Pero again, mga ka-vibes, di ba? Iba-iba naman tayo kasi ng pinagdaraanan, iba-iba tayo ng kwento, iba-iba rin yung po pwede nating maging solusyon sa mga kinakaharap nating pagsubok at problema.
1: Totoo.
0: Diba? Kaya sa'yo, JM ng Pasay, hopefully, mahanap mo eventually yung tamang tao para sa'yo. Huwag mong madaliin, huwag mong pilitin ang hindi po pwede. Diba? Mahirap yung ganun.
1: Mahirap
0: eh.
1: Talaga pag pinipilit mo. Ikaw lang din ang masasaktan, ikaw ang mauubusan. Mas maganda yung ano, kusang dumating sa'yo, parehas kayo ng naramdaman,
0: ayun,
1: parehas kayong naging matapang. Oh! Nagkakaintindihan kayo. Kahit hindi kayo same wavelength, pero yun, alam mo yung sa pool yung ano nyo pagkakaintindihan, pag-a-adjust, ganun.
0: Ay, no. Diba? Yun ang pinakamasarap na parehas kayo, matatagpo mo sa organic, di ba? Na hindi, walang pinilit. As in, natural lahat.
1: Yung sa inyo ba dati, hindi natural?
0: Ay, yeah!
5: Hindi ko na rin maintindihan eh.
0: Gulo-gulo na rin ako eh.
5: Ano yun?
1: Ay, diba? Ang sarap magmahal, no? Pero masakit din masaktan. Oh,
0: eh, yun talaga ang consequences. Kapag magmamahal ka, pwede kang maging happy, pwede kang maging sad. Pero... huwag natin kalimutan na sabihin mo na.
1: Oo.

0: 妈爸。
1: Hindi na yung wala na yun. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na gaya ni JM ng Pasay na may ganyang pinagdaraanan, kapit lang, relax lang kayo, at lagi nating lagyan ng kaakibat na panalangin.
0: Oo. At bago tayo maghanap ng tamang tao, make sure tayo ay tama din sa taong iyon.
1: Yun ang importante ron.
0: Kaya to JM, oo, focus ka muna sa sarili mo. Matatagpuan mo rin yan. At kapag natagpuan mo na ha, tapangan mo na ha.
1: Yun ang importante ron. Actually, parang nakafocus naman talaga siya kasi inuna niya yung pamilya niya. Kapatid niya siya nagpapaaral.
0: Breadwinner daw siya.
1: Oo, diba?
0: Tama naman yun.
1: At kahit na breadwinner ka, JM, ha, huwag mong kalimutan na enjoyin mo yung edad mo. Enjoy mo kung anong meron ka ngayon. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay at huwag mong bit-bitin lahat. Diba?
0: Oh.
1: Kakibat ka lang o katulong ka, pero huwag mong akuin lahat. Okay?
0: True, lalo!
1: Mga ka-vibes, kung kayo ay meron bang SKL, tawag kayo dahil may oras pa tayo.
0: 0954-406-1967.
1: Si Eliazar Merquillo, magandang umaga, pabati daw sa mga kapatid niya sa Leyte at sa kanyang pamilya. Si Joseph De Jesus, pabati daw sa company namin sa Multi-M from Taytay.
0: Always nakikinig. At speaking of Taytay, mga nandyan sa Changian, ha? Oo, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Salamat po sa inyo. Eto na, may tumatawag na ulit.
0: Hello!
1: Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
2: Hello! This is Mommy Miles of MH Gadget Shop.
0: Ay, gabi ka naman! Ang bilis naman, Mommy, ano?
1: Hello, Mommy
0: May! Ano ka ba, Mommy May? Oh, si nakakahiya naman yung bagong iPhone na na phone. Grabe ka naman!
1: Mommy May, nilis ka na!
0: Ano ba magandang kulay doon?
1: Siguro yung dark?
0: Ay, oo! Di ba, para class?
2: Purple tayo, yan, ganun!
0: Ay! Ay!
1: Grabe naman! Mommy May, napatawag ka!
2: Yes, of course, napatawag po ako kasi gusto ko lang i-announce sa maglang people.
1: Ka-vibes, ka-vibes, oo. Mami May, oo, ka-vibes tayo.
2: So, gusto ko lang i-announce sa mga ka-vibes natin na meron po tayong promo sa MG Gadget Shop sa mga gustong mag-avail ng mga, especially for the brand new phones, is having a chance to have one entry for the my raffle for Honda Navi.
1: Wow naman! Uy, grabe naman yun! Mami May! Ito kasi si Mami May, ano, yung MG Gadgets, matagal na natin kakilala to. Talagang nagpapaulan ng mga freebies to sa Green Hills.
0: Oo.
1: Kasi yung iba, ang perception, pag sinabing Green Hills, lugar yan na madaling masira.
0: Totoo.
1: Lugar ng may nadidehado. Pero dito kasi, isa sa mga legit na store ng bilihan ng mga gadget, si MG Gadgets.
0: Mm.
1: Mami May, tanong lang ng mga vibes natin, paano ka daw ba nagsimula?
2: Actually, nag-start lang ako sa pagiging tindera.
0: Uy, tindera. Parang Mami May, tama ba?
1: Uh-oh.
0: From nothing to something. Oh, ang story ng buhay niya. tindera, tapos po?
2: Hanggang sa, una nakikiparang sit-in. Na kinaalam ko ano yung workflow ng yung ganong klaseng industry. So, nakita ko na maganda naman yung possible magiging future ko if ever na itry ko yung gantong klaseng industries nila. So, pumasok ako as tindera.
1: Mm-hmm.
2: And then, hanggang sa nakapag-save ako ng money, then dun ako nag-start, nag-gain ng gusto ko magkaroon ng sariling pwesto.
1: Wow.
2: So, una, pa-share-share lang muna hanggang sa unexpected na nag-save ng money. Ayun, so nagkaroon ako ng permanent stall sa Green Hills.
1: Wow,
2: so,
1: naman!
0: Kailangan talaga consistent
2: ka.
1: Tsaka talagang risk taker ito.
0: Oo, diba? Kailangan mo naman talaga mag-risk, hindi lang sa pag-ibig.
1: Diba,
0: kundi pati sa mga business, sa pinapangarap mo. Kailangan mo sabayan ng sipag at consistency talaga.
1: Tama.
2: Kasi hindi naman lahat nag-succeed. hindi naman yan instant agad, di ba? So, kailangan nagandu pa sa butas ng karayman at huwag susubo.
1: Tsaka sa adami ng competitor sa Green Hills, ha? Alam mo, ito nga ang kinaganda. Kasi pag nakapanag po tayo ng ganitong klase ng store na legit na nagbibigay ng
3: magandang quality, maasahan mo.
1: Huwag mo nang bibitawan, di ba?
3: Totoo.
1: Mami Mai!
2: Yes po.
1: Oo, 16 Pro Max tsaka ano sa'yo?
3: Ah, sa akin yung bago. Yun yung hinahanap ko. Pwede ko bang swap yung 17?
1: Pwede.
3: Pwede. Sige, mamay, makapunta na nga.
1: Mami Mai, ano daw ba po pwedeng ma-offer ng ano, MG Gadget?
2: So yun, meron ako upcoming promos na Silver Month na. So, mag-start po kami by next month na magkaroon ng, sa mga mag-a-avail ng mga, especially for the brand new, magkakaroon sila ng chance na one entry sa makakapag-avail ng at least 50,000 na gadget. Basta pagsamasamahin, worth of 50, meron na silang one entry for the
1: ano,
2: for
1: my
2: raffle sa Honda
1: natin. Wow naman. Oh, sarap na.
3: So,
1: Mami Mai, wag na.
3: Ay, kakaya na.
1: Kakaya. Friday nga.
2: I'll try my best na makapag-sponsor dyan.
3: Ay, wala naman naman.
1: Oo naman, Mami Mai. Ikaw ba? Anytime, ha?
2: Sige, I'll work for it.
1: Yan! Kasi dati nag-sponsor to sa amin sa kabila. Diba? Kaya matutuwa yung mga ka-vibes natin, lalo yung mga mahilig sa gadget. Ito na ang sagot sa problema ninyo. MG Gadgets.
3: Lalo na yung mga anak na nagsuschool, home.
1: Malaking tulong yan. Hindi na siyang, mga gadget kasi ngayon, hindi na luho.
3: Totoo.
1: Investment
3: nagagamit pa rin.
1: Diba? Gayang ano last time, diba?
3: Ayan.
1: Mami Mai, baka meron kang gustong batiin.
3: Ihabol.
4: Mami Mai, baka meron.
2: Hi sa mga listeners ng Good Vibes. And stay tuned lang lagi. And I'm sure magiging good vibes ang feelings niyo once you stay tuned at
1: 92.3. Wow! Sige, Mami Mai, ha? Salamat sa pagtawag.
3: Maraming salamat, Mami Mai,
1: ng Green Hills.
2: Okay, thank you po.
1: Mami Mai! Mami Mai, sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupit. Huwag ka magkakamali, sinasabi ko sa'yo.
2: Alright, magandang hapon po sa inyo. And thank you for listening to 92.3 FMR. Goodbye!
1: Ang lupit!
2: Ang lupit!
1: Yeah! Mami Mai ng MG Gadgets, thank you! Salamat!
3: Thank you so much!
1: Salamat po.
3: Parang gusto ko yung purple. Mamaya makapunta nga doon.
1: Oh, okay. Okay na yun?
3: Ayan ka, Vibes! Pwede pa, tumawag! Open ang ating linya, 0954-406-1967.
1: Kung meron kayong gustong i-share na may kwentong may kwenta, papakikigan namin kayo ni DJ Meng!
3: Totoo! Oh. Kaya tawag na!
1: Dali na, parang awan yun, ha? Mary Dulay, si Joseph Desus, magandang umaga. Ganon din si Aligria. Hoy, magandang umaga, Aligria. Lady Jean mo.
3: Ay, si ano yan? Si Ganda.
1: Ah, si Ganda.
3: Oo, si Lady Jean mo.
1: Nakarinig ng gadget. Eh. Bigla nanood.
3: Bigla
1: nanood
3: eh. Iba din eh. No?
1: Tara sa tenga. Magandang umaga kay Boss M. Salamat po sa panonood at pagtutok. Thank you.
3: Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, tumawag na kayo. Oo, i-dial na ang aming number 0954-406-1967.
1: Jeff Todd Zoloveros ng Taguig, maraming salamat sa pagtutok at pakikinig. Ang lakas-lakas daw ng radyo natin. O, radyo na napakinggan niya dyan sa may market-market, yung terminal ng jeep. Salamat!
3: Oy, maraming salamat at sa lahat ng mga bus terminals. Ayan, dito sa may Cubao na always... Oy! Naka-tune in yung mga ospital.
1: Oy, salamat po.
3: Oo, dito sa may Valenzuela, Our Lady of Fatima.
1: Wow naman.
3: Ay, mga ward dyan na mga nurses.
1: Nurses?
3: Yeah.
1: Pag sinabing nurse, isa lang, di ba?
3: Oo, pag marami.
1: Hindi, pag isa lang, nurse.
3: Nurse. Okay, pag dalawa, nurse. Pag marami, nurses.
1: Nurses.
3: Okay.
5: Pag di wow. Marami,
3: ano na?
1: Hospital.
3: Okay. Sige, last mo na yan, ha?
5: Oh, may nakakaaral, ha?
3: Tawag na! 0954-406-1967.
1: Madali para mapakinggan namin ang inyong mga pagbate o meron kayong gustong i-share. SKL, kwentong may kuwenta. Kahit ano pa yan, tungkol saan, pakinggan namin kayo.
3: Dapat nilalabas mo yan kesa kinikimkim mo kasi mabigat yan.
1: Tama, diary ang kasunod niya.
3: Oh, ikaw, ilabas mo na yan. I-SKL mo na sa amin. Sige na, huwag ka na mahiya. Oh, wala pa tayong caller para may mapag-usapan tayo. Sige na.
1: Ito na, ito, sabi niya, hello po ulit, sabi ni Altesa Herrera.
3: Ano sabi niya? Ano, SKL niya ba? SKL sa?
1: DJ Kiko, DJ Ming. Oh. Gusto ko lang pong ikwento na sa tuwing nakakakita po ko ng pogi, nag-iinit po ako.
3: Hoy!
5: Ay, nakalagay eh.
3: Ano ka? Motor ng sasakyan? Engine ng sasakyan?
1: Surprisingly, kaya po nag-iinit ako pag nakakakita ako ng pogi.
3: Bakit?
1: Nakasawsaw po kasi sa kape yung...
3: Tinapay! Tapos sabay kakainin niya yung tinapay, napapaso yung dila niya, kaya mainit sa pakiramdam.
1: Kasi ito naman eh.
3: Ikaw naman! Ano naman? Altesa naman! Meron ba?
1: Ayan, meron na! Tawag na kayo. Ito, ito, ito.
3: Hello!
6: Hello!
3: Kabiles.
1: Hi! Pangalan taga saan?
6: Good morning!
3: Good morning!
6: Si Brainyard, taga Bacoor, Cavite.
3: Brainyard!
1: Hinaan mo yung radyo mo, masasakal ka namin.
3: Mamili ka, yung radyo hinaan mo, ikaw ang hihinaan namin.
1: Ayan, hinaan mo radyo mo, beha. O, sige.
6: Ayan, okay na po.
1: Ayan, ano ulit pangalan mo?
6: Rainier po, taga Bacoor.
1: Rainier. Oh,
3: Rainier, Reynard.
1: Rainier.
3: Rainier, the Rudolph Reindeer.
1: Rainier, the
3: Rudolph Reindeer. Pinili.
1: Mali. O, sige, Rainier, ano atin?
6: Wala lang, babati lang po. Ano sa kinig sa inyo?
1: Ah, sige, Rainier, bumati ka na! Oh, sabay natin pagbate, si Jigo. Si Jigo Postolero, maganda umaga sa'yo.
3: Maganda umaga sa'yo. Oh, sige, Rainier.
6: Sige, bati ka rin po yung mga kasama kong matag-therapy. Ganun din po yung mga DJ sa 92.3. Hello sa inyo. Maganda umaga po.
1: Kumain ka na. Rainier, kumain ka na.
3: Nagalmasal ka na.
6: Ay,
1: anong kinain mo?
6: Pancit Canton.
1: Pancit Canton. Oy, yung kapitbahay namin kumain ng pancit canton.
3: Ano nangyari?
1: Ayun. Pinagpapansitan na rin.
6: Pagwapo daw yun.
1: Ha?
6: Pagwapo daw yun.
1: Sige.
3: Ano bang height mo, Rainier?
6: Ano po?
3: Ano ang height ni Rainier?
6: 4'11.
3: Wow, 4'11.
6: Maliit lang ako.
3: Hindi, malaki yun.
1: Malaki yun.
3: 4'11.
1: 4'11 na yun.
3: Kung ihalit tulad ka sa isang artista, ayan, sino ang kawangis mo, Rainier?
1: Ayan, oo. Sinong kamuka?
6: Po?
1: Alam mo? Oo, sige.
6: Mahina po kasi.
3: Mahina ba?
1: Pasensya
3: kung ikaw... kung ikaw i-describe mo ang iyong sarili, sino ang kawangis mong artista?
1: Yan.
6: Wawi di Guzman.
3: Wow!
1: Always I wanna be with you and make believe with you. I make me harmony, harmony, always.
3: So magaling ka rin sumayaw.
6: Opo, dancer po ako dati.
1: Uy!
3: Sample nga, patingin nga.
1: And 1, 2, 3, go!
3: Twiggy like my
1: violin.
6: Get down, get down, and move it all around. Get down, get down, and move it all around.
1: Teka, sabi mo dancer ka, ba't kumakanta ka?
3: Dapat sumayaw ka, paano namin makikita?
6: Sinasabay ko na po yung kanta sa sayaw.
1: Oh! Sige, isa pa, 1, 2, 3, go!
6: It's a beautiful life.
1: Very 90s.
6: It's a beautiful life.
3: Batang 90s. Oh,
6: Kabat po.
1: Oh, ang galing mo naman.
3: Dancer pala siya. Ano mo, ano ang pinaka-specialty mong genre sa pagsasayaw?
1: Anong pinaka-paborito?
6: Ayun po yung sayaw ko ng AMD.
1: Ano nga?
3: Ano ba? As sabagay, hip-hop lang naman kasi yung dating. Nito na lang na uso yung may mga soul, may mga kung ano-ano.
1: Nag-headstand ka ba dati, Rainier?
6: Ha?
1: Nag-headstand ka ba dati?
6: Opo.
1: Uy!
3: Eh di nagbibiboy ka din dati.
6: Humahataw po kami nun.
1: Uy!
6: Palipad po kasi.
1: Sige nga, sumayo ko ulit. May isang chika ding palipad-lipad. May isang chika ding palipad-lipad.
3: Ayan, ang galing! Kinikending niya na. O, diba?
1: Alam niya yun.
3: Gaano katagal na... Oh, gaano katagal na, ano, na dancer?
6: 1994 pa. 1985.
3: Uy, 1985 to 1994. So, kamusta naman ang pagiging dancer? Ano yung naitulong nito sa buhay mo? Pwede bang patayin mo yung radyo? Kasi kanina ko pa naririnig yung boses ko.
1: Kanina pa naririnta.
6: Hindi po kayo masyado naririnig.
3: Ay, kasi naman, hindi niya daw tayo naririnig. Ilapit mo yung tenga mo sa telepono.
1: Diyos ko po, Gigo Pastolera, paano to?
3: Gaano kalaki o naitulong ng pagiging dancer mo sa buhay mo? Anong naging impact nito sa'yo?
6: Malusog, masigla.
1: At masaya, panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, nakahanan ng aking lahi. Sabayaw ka nga, Rainier.
3: Let's go, Rainier!
1: Go! Ay, wala.
6: Hello po?
1: Hey! Sayawin mo nga yan!
6: Hello po

0: Busog po.
1: Ay, busog. Ay, sorry
0: busog
1: ha.
0: Busog po. Mataba na kasi ako.
1: Ah, ganun pala yun. Pero ang ganda mo kakwentuhan na nakakuha kami ng inspirasyon. Mm-hmm. Oo. Grabe, ang laki ng impact nung ano, pagiging dancer mo sa buhay. Ha? Oo. Very inspiring sa mga ano aspiring dancer. Talaga naman maraming maraming salamat, Rainier, ha?
0: Maraming salamat din po.
2: Rainier?
0: Sila po.
2: Pwede mo pagbigyan mo kami isa na lang. Dali, ote na tayo eh. Pwede ka ba sumayaw?
1: Gusto namin ano eh, makita yung talent mo eh.
2: Pwede? Hey,
0: wala po, sa phone po tayo.

0: 그래?
1: 아,
2: Okay na po. Mapinati ka na po lahat ng mga nakikinig sa inyo.
0: Buti na.
2: Pati lahat ng mga dancers.
1: Buti na lang talaga.
0: Rainier ng Bacoor, maraming salamat. Thank you.
2: Maraming salamat po.
0: Thank you,
1: thank
0: Sir Rainier.
1: Ang saya-saya.
0: Saya.
1: The best ka, Rainier.
0: Double. Ay, alam ko. Dalawang tansa sa'yo, Rainier.
1: Nako kabayos, kaya ikaw, i-save mo na yung number namin ha, para hindi ka nahuhuli.
0: Correct.
1: Una ka pa sa pumipindot. Ang aming number 0954-406-1967.
0: At ngayong araw ng Biyernes, sumain nyo ang SKL.
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kuwenta sa Lunes ulit. Magpabalik ang SKL, pero...
1: Anong ASL?
0: SKL? SKL pala.
1: Kasi Rainier rin.
0: Ginulo tayo eh.
1: Nagulo tuloy.
0: Oh, yaman.
1: Oo, eh basta SKL share ko lang. Ganon.
0: Pero hanggang alas 12 nyo pa rin kami mapapakinggan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika.
0: Ano? Ba?
1: Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Combined sa Sound Trip, ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Sahod niya na. Ang lupet.
0: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Soundtrip.
1: Ang lupet.
4: Mic check.
5: 923.
4: Mic check.
5: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour
4: by Check
0: para sa first stop, University of the East, Caloocan, September 16, Miyerkules.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. My Check mula sa inyong kabayan sa Soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Oy, ka-vibes! Pitong minuto.
1: Ay,
0: pitong... Ano, seven minutes! Makalipas ang alas 12 ng umaga! Grabe!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
5: Mm.
2: Favorite vibe.

favorite vibe. Kasama ang makulitmong dito sa radyo. Kiko, Kiko Talikod. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa favorite vibe. Favorite vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic, sinisipura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise, and Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distate, nakatulong sa akin.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng skin.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Kavibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga,
3: Favorite Vibe! Maraming salamat sa mga tumawag, nag-shoutout on air at yung mga nag-SKL at yung mga hindi nakapasok, pasensya na po.
4: Oh, pero huwag kayong mag-alala dahil meron pa naman tayong Lunes!
3: That's right! You heard it right!
4: Kurigigig! Wow, that's right! You heard it right!
3: Yeah!
4: At para tuloy-tuloy ang inyong pagtutok, mapanood nyo ang radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, at hanapin nyo na rin ang aming Spotify.
3: 92.3 FMR Manila.
4: At damay mo na, DJ Manyo Enyo sa lahat ng social media accounts.
3: At DJ Kiko Kaliko.
4: Uy! Eto na, susunod na.
3: Ala!
4: Ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan, walang iba kundi ang programang Love Me,
3: Kati G.
4: Kasama na isang mag-juicet mamiti, Kati G.
3: It's the place to be.
4: Yan ay susunod!
3: Makakasama ninyo simula alas 12 na tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: Kaya naman, dyan ka lang, wala na maglilipad ng isasyon ng radyo. Tuloy-tuloy pa rin ang good vibe music at kwentuhan dito lang sa 92.3 FMR.
3: Good vibes sa Soundtrip.
4: Ang Lupet!
3: Oras natin, 11:53.
4: Bye!
3: See you on Monday!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga regular at special non-working holidays kasama ang apat na karagdagang special non-working days para sa 2027 sa ilalim ng Proclamation No. 1427. Kabilang sa regular holidays ang New Year's Day, Monday, Thursday, Good Friday, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day at Rizal Day. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary at December 31. Idinaklara bilang karagdagang special non-working days naman ang Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day at Christmas Eve. Samantalang special working day ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25 habang hindi pa kasama ang Idil Fitir at Idil Adha na itatakda sa hiwalay na proclamation.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, posibleng magsampa ng malicious prosecution complaint ang House Impeachment Prosecution laban naman kay Attorney Manases Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pag-uusapan nila kung kailangang magsampa ng reklamo laban naman kay Carpio. Ginawa ni Ridon ang pahayag matapos ibasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo ni Carpio laban sa ilang miyembro ng House Committee on Justice at mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil sa isyu ng jurisdiction. Kaugnay ng reklamo sa paglalabas sa House Impeachment Proceedings ng AMLC report tungkol sa covered at suspicious transactions na iniuugnay naman kay Vice President Sara Duterte at kay Carpio. Sinabi pa ni Ridon na dapat panagutin si Carpio sa malicious prosecution dahil anya walang batayan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga mambabatas dahil lamang sa hindi nila pagtutol sa isang motion.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, dalawang low pressure area o LPA ang binabantayan naman ng pag-asa sa labas ng PAR o kaya Philippine Area of Responsibility habang inaasahang hihina naman ang habagat sa weekend. Ang unang LPA na inasa 1,040 kilometers kanluran ng southwestern Luzon at may medium na tsansa na maging tropical depression. Inaasahang papalayo ito sa bansa at magpapahina sa habagat. Dahil dito, posible ang paminsan-minsang pag-ulan na lamang sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at Bataan habang posible ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, iba pang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Northern Samar. Mainit at mahalumigmig naman sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao pero posible pa rin ang localized thunderstorms. Ang ikalawang LPA ay nasa 2,875 kilometers silangan ng Eastern Visayas at hindi inaasang lalakas sa loob ng 24 hours. Posibleng pumasok ito sa PAR sa weekend at maaaring lumapit sa Central o kaya Southern Luzon.
1: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Ka-Vibe sa Saldrin!
0: Ang lupet!
4: Mic check! 9, 2, 3
5: Mic check!
4: Mic check!
1: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour!
5: Mic check!
1: Para sa first stop! University of the East, Caloocan, September 16, Miyerkules.
0: Ang lupet!
1: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Britney Spears with the girl in the mirror. Yang nakikita mong tao na yan sa harapan ng salamin, yan ay isang taong malakas, matatag, despite na mga hindi magandang nangyayari sa kanyang paligid, despite na mga pagsubok at problema, that girl in the mirror, Ka-Vibes, ikaw yun. Oo, that woman, that man in the mirror, diba? Sabi nga eh. Hello, Ka-Vibes, and thank God it's Friday. Ako, Biyernes na naman po. Isang weekend na naman ang matatapos, di ba? Napakabilis talaga ng panahon, napakabilis ng araw. September 11, 2026. Ayan ha, syempre, maraming nangyayari, maraming mga pagsubok sa buhay, sa dami ng problema na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Minsan talaga hindi mo na alam kung hanggang saan ba kayang lumaban ng isang tao kapag sunod-sunod na ang problema, di ba, Ka-Vibes? Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako. Ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo magkakasama-sama. Alam niyo, Ka-Vibes, may panahon na akala natin okay na tayo eh. Kasi nalagpasan na natin ang isang pagsubok, pero biglang may susunod na naman. Naranasan mo na ba yan? Yung bang parang isang OFW na nagtatrabaho para sa pamilya, ilang taon niyang tinitiis, yung lungkot, pagod, yung takot, at dahil nga malayo sa mga mahal niya sa buhay. Tapos pag uwi niya, ang nasa isip niya, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Pero papaano kung pag uwi mo, may panibago na naman problema. Meron na namang nag-aantay na problema. O kaya naman may taong matagal ng malakas at masipag. Diba? Alam mo yun na hindi sanay magreklamo, sanay siya yung umaalalay. Alam mo yun sa iba, pero isang araw siya naman yung nangangailangan ng alaga. Nako, Ka-Vibes, doon naman niya mararamdaman kung gaano kahalaga ang pamilya. O yung mga taong hindi ka iiwan kahit ikaw mismo ang pagod nang lumalaban. Meron din mga pagkakataon na habang gumagaling ka sa isang problema, may taong mahalaga sa iyo na siya namang nangangailangan din ng tulong. Alam mo yung ganun? Diba? Nakita mo yung difference, Ka-Vibes, yung buhay talaga. Salitan lang yan eh. Bigay ng saya, kung minsan naman sakit, pagsubok, kumbaga depende sa klase ng problema at panahon. Pero papaano nga ba kung matapos mong malampasan ang isang matinding pagsubok, Ka-Vibes, eh may panibago na naman dumarating, di ba? Parang hindi na lang natatapos. At pakiramdam mo, ubus na ubus ka na. Saan ka ba kukuha ng lakas para magsimula ulit, Ka-Vibes? Minsan kasi sa buhay, alam nyo, hindi naman natin kailangan ng malaking dahilan para bumangon eh. Minsan, sapat na yung family, di ba? Sapat na yung isang taong nag-aalala sa'yo, yung pakiramdam mo at nararamdaman mong nandyan yung presence niya sa'yo. At minsan kahit isang maliit na bagay lang na magbibigay sa'yo ng ngiti sa araw, sapat na rin yun, Ka-Vibes eh. Kapag may taong ngumiti sa'yo, diba, napakalaking impact na yun eh. Kaya nga sabi natin lagi eh, huwag mo ipagdamot kapag meron tao na gustong ng smile mo. Kaya alam, minsan, syempre, may pinagdaraanan ka rin sa buhay, napakahirap gawin eh. But then, hangga't kaya naman, diba, bakit ipagkakait mong ibigay? Dahil nga, baka ang akala mong maliit na bagay na yan para sa buhay mo, yung pala magiging reason bakit pipiliin mong lumaban ulit. Katulad nga po ng ating kwento for today, Ka-Vibes, isang kwento ng pagsubok, pagkawala, at pag-asa sa isang bagay na muling nagbigay sa ating letter sender, Ka-Vibes, ng reason para ngumiti, para magpatuloy sa buhay, di ba? Pakinggan niyo po ang ating story for today, Ka-Vibes, na inyo po maririnig maya-maya lamang po ang kwento ng isang tao na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ayan, habang ikaw din dyan ay patuloy na lumalaban, sige lang, kayod lang, pasok lang, wag na magre-reklamo. Sabi nga eh, pag nagreklamo ka, eh dapat every small blessings na dumadating sa you have to be thankful doon sa blessing na yon, Ka-Vibes, dahil malaking tulong pa rin yon sa mga Ka-Vibes po nating nananghalian po ngayon at nagmumunggo. Ayan, masarap na partner sa prito o kaya naman sa lechon kawali, wow, o kaya sinigang, di ba? Ganito yung mga ulam ng mga Biyernes eh. Oo, Ka-Vibes, ano bang ulam mo ngayon? Nag-enjoy ka ba habang nakikipagchikahan dyan? Bilis-bilisan ha, 12:26 na, baka naman mahirapan kang bumalik. Anyway, sa mga Ka-Vibes din nating mga nasa lansangan, nasa karinderya, opisina, kasalon, palengke, ukay-ukay, at syempre mga nasa ibang bansang OFWs natin. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet!
1: Love Me Cathy G! Cafe G.
2: Ang Lupet!

0: Anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, don't cry out loud. Ka-Vibes, and kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Paano mo nga ba haharapin ang buhay na puno ng pag-asa sa kabila ng napakaraming pagsubok? Ano ba yung mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon, Ka-Vibes? At paano mo siya hinarap? Paano mo siya nilabanan? Diba, sumuko ka ba agad-agad? Or ano yung ginawa mo? Nako, Ka-Vibes, yan po ang inyong abangan din ng ating story for today na I'm sure marami ang makaka-relate dahil marami naman talaga, halos lahat naman tayo or wala namang tao na hindi dumadaan sa pagsubok. Pero nasa sa atin yung kung paano natin haharapin yung pagsubok na yan. Yung hindi ka kagad susuko. Kasi nga, pagsubok lang yan eh. Diba? Tao ako, kaya kong labanan yan. Ganun talaga. Meron akong sword at yun ay prayers. Diba? Yun lang yun eh. Pero alam nyo naman talaga na kapag sinusubok tayo ng tadhana, kapag sinusubok tayo ng mga napakaraming problema, napakalaki din ng effect yan sa ating mental health, sa ating, alam mo yun, nakaka-stress, di ba, na feeling mo, pasan-pasan mo na lang ang lahat, pasan mo na ang daigdig, ganyan, di ba? Marami sa atin ang hindi natin alam na mas matindi pa ang mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, pero patuloy na humingiti, patuloy na lumalaban, nakaka-inspired yung mga tao na, alam mo, mahirap. Alam mo nga, ang sakit-sakit na nung kanilang daladala, pero still, laban lang, Cathy G. Ganun dapat, Ka-Vibes. Kaya po, abangan nyo na po ang ating kwento. In just a short while, maririnig nyo na po ang ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si George. Meanwhile, hello muna sa mga Ka-Vibes po nating nakikinig. At walang sawa, syempre, pagdating po ng umaga pa lang at lalo na pagdating ng tanghalian, Love Me Cathy G. Nakatutok na po sa mga Ka-Vibes natin dyan sa 97.5 Jensen. Ganun din po sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, 102.3 Bacolod. Same thing dyan po sa 101.9 Davao City and Davao del Norte via 89.5. So, ano pa inaantay mo, Ka-Vibes? Tutok ka na ha, get ready sa ating story for today at pakinggan at payuhan po ang ating sender na si George dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, 12:48 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS, Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

to fade. Ikaw ba, ka-vibes, natakot ka bang mag-fade yung pagmamahal niya sa'yo? Natakot ka bang mag-fade yung pagmamahal mo sa kanya? Paano mo ba haharapin ang buhay na puno ng pag-asa sa kabila ng napakaraming pagsubok? Sa kabila ng mga hindi natatapos na pagsubok, ka-vibes. Yan na po inyong abangan, of course, ang ating story for today. Na maririnig niyo na po ang kwento ni George. Si George na napakaraming pinagdaraanan sa buhay pero patuloy po na lumalaban. Sabi nga alam mo yun, huwag ka matakot dahil merong Diyos na nakatingin sa lahat ng mga problema at pagsubok na kinakaharap natin. He's there from a distance. Ka-vibes, ang story po ni George. After this beautiful song from Bette Midler, dito lamang yan sa Love Me, Kathy G.

0: Love Letter.
1: This love letter is from George. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang George. I'm 50 years old at kasalukuyang nakatira sa Cavite. Nadiskubre ko ang inyong radio station nang minsang bumili ako sa tindahan ng aming kapitbahay. Simula noon ay naging masugid niyo na po akong tagapakinig. Gusto ko lang ibahagi ang istorya ng aking buhay, Kathy. Hiwalay ang aking ina sa sundalo naming ama na nang madistino sa Mindanao ay nagkaroon ito ng pangalawang pamilya. Hindi madali ang buhay pero kinaya ng di namin kasama ang aming ama. Mahigit 8 taon na nga ang nakaraan nung ako ay magdesisyon na magtrabaho sa Saudi. Totoo palang hindi madali ang magtrabaho sa ibang bansa, Kathy G. May kita pero kalaban mo ang matinding lungkot. Sumabay pa ang bagay na hindi ko inakalang mararanasan ko sa buong buhay ko. Natakot ako ng husto at nagdesisyong umuwi na lamang nang halos gabi-gabi ay sinusubukang pasukin ng mga hindi kilalang Arabo ang apartment na tinutuluyan ko. Kesa mamatay ako sa bansang yon, Kathy G., pinauwi na lamang ako ng nanay ko. Nanataon naman na bigla ang pagputok ng pandemya dala ng COVID virus.

0: George, anak! Welcome home! Namiss kita, kumusta ka na?
1: Nay, ayos lang naman po ako. Kayo po, kumusta na?
0: Mabuti rin naman, ikaw itong inaalala ko eh. Grabe ang trauma mo.
1: Opo, Nay. Halos gabi-gabi nilang kinakalampag ang pinto ko. Gusto nila akong pasukin at gawa ng hindi maganda. Buti na lang hindi natuloy, Nay.
0: Laking pasalamat ko sa Diyos, anak, at di ka binabayaan.
1: Oo nga po, Nay. Thank you, Lord, talaga kasi nakauwi ako ng maayos dito sa atin.
2: Kuya George!
1: Lira, Stacy, kumusta kayo?
3: Tito George, masaya po kami at nakabalik ka na.
2: Kuya, mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas. Grabe ang pag-alala namin sa'yo. Huwag ka nang umalis ulit, kuya, ha? Dito ka na lang sa Pinas.
1: Oo, Lira. Mag-aanap ako ng mapapasukong ang trabaho dito.
2: Huwag mo nang intindihin yun, kuya. Magpahinga ka muna at bumawi sa sarili mo. Ang laki ng binagsak ng katawan mo.
1: Grabe kasi yung stress na naranasan ko dun sa bansang yun.
0: O, alin na kayo. Nakahanda na ang pagkain sa lamesa. Magsalo-salo na tayo.
1: Sige po, Nay. At may mga pasalubo nga pala ako sa inyo. Bibigay ko na rin habang kumakain tayo.
0: Bakit nag-abala ka pa?
1: Nay, ito lang po yung paunti-unti kong binili noon bawat sahod ko. Nakatabi na kaya may mga nabigbit akong pasalubo para sa inyo.
0: Ay, salamat, anak. Kahit nahirapan ka doon, naisip mo pa rin kami.
1: Siyempre naman, Nay. Wala naman akong ibang pagbibigyan kundi kayo lang naman. Nasa nga po pala si Kuya Homer at Ate Maria.
2: Stacy, anak! Tawagin mo na yung tita at tito mo. Nandito na kamo yung hinihintay nilang pasalubong.
3: Sige po, Nay!

0: Lai.
1: George! Ising ka ba ba?
0: Lai, bakit po?
1: George, anong nangyayari sa'yo? Ikaw ba yung naririnig kong dumadaing sa sakit?
0: Wala ko ito. Huwag niyo kong alalahanin, Lai.
1: Anong wala? Eh, namimilipit ka na dyan, George. Lira, Homer, Maria!
0: Nay, okay lang ho ako, Nay. Huwag ka na mag-alala.
2: Nay?
1: Lira, dalhin natin sa ospital ang Kuya George mo.
2: Kuya George? Anong nangyari?
1: Lira, tawagin mo na ang Kuya Homer mo.
2: Opo, Nay. Kuya! Kuya Homer!
3: Kathy G., masaya akong nakauwi ako. Masaya rin ang pamilya ko. Pero hindi namin inakala ang mga susunod na tagpo. Sa Saudi pala ay madalas na akong nakakaranas ng pananakit sa aking pag-ihi. Minsan nga sa sobrang hirap kong ilabas ang aking ihi, ay dugo na ang lumalabas. Pero kahit natakot ako noon, hindi ko inintinding magpatingin sa doktor. Ang hindi ko alam ay ganito na pala ang mangyayari.

0: Stacy, kunin mo yung unan para sa Tito George mo.
1: Aba, ma.
2: Nak, masakit pa ba?
3: Ayos lang ako, Nay. Nay, huwag na mo kayong umiyak.
2: Nakawa ko sa'yo, anak. Eh kung pwede lang, ako na lang ang magkasakit. Ako naman ay matanda na. Ikaw, marami ka pang pwedeng magawa sa buhay mo.
3: Ay, huwag mo pong sabihin yan. Huwag mo kong alalahanin. Eko naman po ito eh.
2: Nak, maghahanap ako ng mga paraang pwede nating gawin. Bukod dyan sa mga iniinom mo, maghahanap ako ng mga halamang herbal.
0: Ma, baka hindi pwedeng isabay yung mga yun sa gamot ni Kuya.
3: Lira, hayaan mo na si Nanay. Kung ikakagaan ang loob mo yan, Nay, sige po. Susunod po ako sa gusto nyo. Pwede na po ba tayong kumain, Nay?
2: Ay, oo anak. Sandali lang, maghahain ako.
0: Kuya, sigurado ka ba? Iniisip ko lang naman na baka hindi umepekto yung gamot na binigay sa'yo ng doktor kapag sinabayan mo ng iba.
3: Hayaan mo na yung Nanay. Kung makakagaan ang loob niya yan, hindi susundin ko yun. Kung ano yung klaseng alaga yung gusto niyang ibigay sa akin, tatanggapin ko yun. Lalo na't baka hindi na rin ako gumaling.
0: Kuya naman, huwag magsalita ng ganyan. Kagaling ka pa.
3: Sana. Pero hindi na natin haok yung buhay natin. Kung ako lang din naman ang masusunod eh, talagang gusto ko pang gumaling eh.
1: Gagaling ka ba po, Tito George?
3: Stacy, gulat naman ako sa'yo. Andiyan ka pala.
1: Lagi akong magpapray para sa'yo, Tito George.
3: Salamat, Stacy. Huwag kang mag-alala, lalaban yung Tito George mo. Hindi ako basta-basta magpapatalo sa sakit na ito.
1: Laban lang po, Tito. Kami bahala mag-alaga sa'yo.
2: Mga anak, abo, halina kayo at kakain na tayo. Nakahanda na ang pagkain.
3: Ayan na, gutom na rin ako. Tara na.

Kathy G, hindi naging madali ang bawat araw at gabi simula nung nalaman namin ang aking sakit. Walang oras ang sumpong ng sakit ko, Kathy. Namimilipit ako at halos hindi makalakad tuwing aatake ito. Inaamin ko, kinwestiyon ko rin ang Diyos. May mga pagkakataon na parang gusto ko nang sukuan ang nararamdaman kong sakit, Kathy. Pero sabi nga, laban lang, kakayanin ko to.

0: Sa bawat paghihirap ko, Kathy G, andun si Nanay. Tinuloy niya ang pagpapainom sa akin ng kung ano-anong herbal medicine na siya mismo ang gumagawa. Napakasipag mag-alaga ng aking ina, Kathy G. Matapos ang isang taon na pakikipaglaban sa sakit, hindi ko inaasahan ang mga susunod na pangyayari sa aking buhay.
1: There is absolutely no evidence of disease left in your body. Congratulations! The treatments worked.
2: Welcome home!
3: Agulat naman kayo. Di ako namatay sa cancer. Mamamatay naman ako sa atak sa puso.
2: Sabi sa'yo, Tito George, gagaling ka eh.
3: Oo nga, Stacy. Dama ka. Nagdilang anghel ka nga.
4: Stacy, kunan mo naman ang una ng Tito George mo.
2: Okay, Buma.
4: Kuya, kaya mo pa ba?
3: Oo, Lira. Nakakilos naman ako nung walang iniindang masakit.
4: Mabuti naman. Alam mo, laking pasalamat talaga namin na gumaling ka.
3: Pasalamat ako kay Nanay Lira. Napakagaling niya mag-alaga.
5: Kuya Homer! Ang nanay!

0: anak.
1: Nay, gising ka na. Teka lang, tatawagin ko lang si Doc.
2: Nay, Nay, kumusta ka?
0: Anak, huwag ka umiyak. Baka ma-stress ka, bumalik sakit mo.
2: Nay, bakit naman pinagaling niyo nga ako? Pero pinabayaan niyo naman po yung sarili niyo.
0: Masaya ako at naalagaan kita, anak. Yun lang para sa akin. Sapat na.
2: Nay, salamat po sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Hindi ko po makakalimutan yun. Pag nabubuhay po ako.
0: Aalagaan mong sarili mo. Okay?
2: Nay.
0: Bata ka pa lang, sakitin ka na, George. Dapat regular ang mga check-ups mo.
2: Nay. Nay, mahal na mahal ka po namin.

Gumaling ako, Cafe G. Pero namatay ang nanay ko. Napag-alaman namin na meron din pala siyang cancer, Kathy. Isang klase ng cancer na agresibo. Matapos lamang ang 4 na buwan, ay nawala na sa amin si nanay. Hindi ko magawang magsaya dahil wala na akong cancer. Nawala ang nanay ko na nagbigay ng buhay sa akin. Sa 2 pagkakataon, Kathy G., una, nung ipinanganak niya ako, at pangalawa, noong inalagaan niya ako hanggang sa gumaling ako sa cancer. Pero kailangan magpatuloy sa buhay. Nagpatuloy kami magkakapatid at magkakasama pa rin naninirahan sa iisang bahay, Kathy G. Si Kuya Homer na hiwalay na sa asawa na nasa Zamboanga ang mga anak, si Maria na tomboy at single, si Lira na nasa ibang bansa ang asawa, at si Stacy ang nagpapasaya sa aming magkakapatid. Tinuloy nga namin ang buhay kahit wala na ang aming ina, Kathy G. Pero tama nga ang nanay. Napakasakitin ko nga. Dahil taong 2021, Kathy G., hindi inaasahan na stroke naman ako.

0: Kuya, pauwi na tayo. Aalalayan ka lang nila para makaupo ka sa wheelchair.
1: Kaya ko na.
0: Kuya, sige na. Magpaalalay ka na para makauwi na tayo.
1: Nasaan ba yung nurse?
2: Sir, dahan-dahan lang tayo. Sige po, tayo po. Dahan-dahan lang po. Ayan, okay na ho, sir.
1: Salamat.

0: Tito George!
1: Stacy, namiss kita.
0: Akala ko ba hindi ko na kayo makikita, Tito George?
1: Huwag ka nang umiyak.
0: Tito George, huwag ka pa mag-alala. Tutulungan ka namin sa therapy mo. Sandali lang po, may kukunin lang ako.
2: Alam mo, kuya, excited na excited si Stacy na umuwi ka. At dahil dyan...
0: Kuchi! Halika dito! Tito George, ito po si Kuchi. Regalo namin sa'yo. Makakasama natin siya sa walking therapy mo.
1: Hello, Kuchi.

0: Gucci! Gucci! Saan ka, Gucci?
1: Tito, hinahanap mo pa si Gucci?
0: Oh, Stacy. Papakainin ko na.
1: Gucci! Ikaw, saan ka na naman ng galing, ha? Kanina ka ba hinahanap ni Tito George?
0: Kain ka na dito, Gucci.
1: Ang cute niya.
0: Stacy, salamat sa pagbibigay mo sa akin kay Gucci, ha? Ang laking tulong niya pa sa pagpapagaling ko.
1: Masaya po ako, Tito, at malaki na ang in-improve ng katawan mo ngayon mula sa stroke mo. Alam kong mapapasaya ka ni Gucci, kaya naisip kong ibigay siya sa'yo.
0: Tama ka, Stacy. Napapasaya ako ni Gucci.
2: Ano, ready na ba kayo? Alis na tayo. Aba, nauna pa ako sumagot yan, ah.
1: Excited na siya magbakasyon sa farm, ha? Tara na, Gucci!

0: Bakit George? Nawawala ba si Kuchi?
1: Wala doon. Kanina pa ako tawag ng tawag sa kanya. Pero wala doon si Kuchi.
0: Kuchi! Teka, titingnan ko sa labas. Kuchi!
1: Kuchi! Nasaan ka na?
2: Kuya, ano yun? Hinahanap mo ba si Kuchi?
1: Oo, nasaan ba yun? Kasama niyo ba?
3: Tito, hindi po. Kakabalik lang namin ni Mama.
0: Ah, George, boss ang gate sa likod. Baka nakalabas si Kuchi.
1: Ah, lumabas yun? Kuchi! Kuchi!

0: Kuchi!
1: Dalawang oras na natin hinahanap si Kuchi.
2: Kuchi! Nasaan ka na ba?
3: Umuulan na! Stacy! Stacy, halika na, pumasok ka na dito. Baka magkasakit ka pa. Kuya George, ikaw rin. Halika na.
4: Sige, Lira. Pumasok na kayo. Salamat sa tulong nyo, ha?
3: Kuya, tara na, pumasok ka na rin. Lakas na ng ulan, oh.
4: Sige na, Lira. Dito lang muna ako. May silungan naman dito, ha?
1: Lira, halika na.

Guys, andami na kasyon na po ako niligtas. Pero, ngayon po, di po para sa akin yung dasal ko. Parang ay kutsi. Ang laki na naitulong sa akin ang alaga ko yun. Mabait, malambing, laging nasa tabi ko. Lord, sana po may silungan siya ngayon. Sana po may makakita at tumulong sa kanya. Kahit huwag na huwag siya maibalik sa akin, basta mapunta siya sa mabait na tao. Yung mamahal rin siya gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Sana po, Lord, may makakuha sa kanya ngayon. Baka kasi magkasakit siya sa lakas ng ulan. Kuchi! Kuchi! Kuchi!

0: Kathy G. Oo, parang eksena sa pelikula. Ang akala ko noon, hindi possible ang mga ganong bagay. Pero nung gabing yun, binigyan na naman ako ni Lord ng isa na namang milagro. Nakauwi si Kuchi sa gitna ng malakas na ulan, Cafe G. Patapos ang 2 oras, nahanap niya ang daan pabalik sa akin. Hanggang ngayon, Kathy, magkasama pa rin kami ni Kuchi. Si Lira at Stacy ay sumama na sa ibang bansa sa daddy niya. Ang kasama ko ngayon ay ang mga kapatid kong si Homer at Maria at syempre ang nagpapasaya sa aming si Kuchi. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, Kathy, nandito pa rin ako at nabubuhay ng masaya. Hindi na ako nakapag-asawa or nagkaanak. Kontento na kaming tatlong magkakapatid na magkakasama sa bahay. At syempre, kasama ang pinakamakulit naming alagang si Kuchi. Sana, Kathy G, kahit papaano, ay nabigyan ko ng pag-asa ang mga tagapakinig mo na mga may pinagdaraanan sa buhay gaya ng pinagdaanan ko. May pag-asa pa at sa pinaka hindi mo inaasahang bagay at pagkakataon ay pwede ka pa ring sumaya. Ililigtas ka niya sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo. Maraming salamat, Kathy G, sa pagbasa ng aking liham. Nagmamahal, George.
1: Kay daming tanong.

Huwag ka ngang matakot dahil ililigtas ka niya, ka-vibes. Alam nyo, minsan kapag sunod-sunod yung mga pagsubok na dumarating sa atin, kapag minsan sunod-sunod yung mga hindi magandang nangyayari sa atin, agad iniisip natin malas tayo. Aminin mo naman, ka-vibes, di ba? Parang, ano ba to, hindi na natatapos yung mga pagsubok. Baka malas ko namang tao. No, walang malas na tao. Aminin naman natin na ganyan talaga may mga pagsubok sa buhay na ninega tayo. But instead na manega tayo, maging positibo tayo. Alam nyo, ka-vibes, sa worst na lagay ng buhay mo, dun sa pinaka nahihirapan ka, doon mo malalaman kung sino yung mga taong nandyan para sa'yo. At dito sa ating kwento na binasa, ang kwento po ni George, nakita natin yung suporta ng kanyang pamilya. Very important, ka-vibes, ang support ng family. Diba? Yung meron kang support system, yung tao na mga matatakbuhan mo, yung mga taong naniniwala sa'yo, yung mga taong hindi ka iiwan despite na mga pinagdaraanan mo sa buhay. Napakaswerte ni George. Dahil sa katayuan ng kanyang ina, tama siya na nandyan. Alam nyo naman ng mga ina, unconditional love ang pwede nila ibigay sa atin. Hanggat kaya nilang tiisin ng pain, ititiisin nila para sa kanilang hindi lang makita ang anak nilang nagdurusa. Pero alam nyo, ka-vibes, normal, of course, sa mga pagsubok sa buhay, but if we look at the brighter side, maswerte tayo eh, kasi sinubok tayo, ka-vibes. And from those sufferings, lalo na tayong tumatatag, ba? Diba? The more na sinusubok tayo ng tadhana, the more na maraming mga problema dumarating sa atin, mas lalo tayong tumatatag eh, dahil nagiging strong tayo. Alam nyo, minsan, alam nyo, hindi lahat ng pagkawala ay katapusan agad. Minsan, ito yung start pa lang, ka-vibes, ng pagbangon. Ito yung start pa lang ng pagharap sa panibagong buhay. Dahil hindi naman ito nasusukat sa mga bagay na nawala sa'yo, ka-vibes, eh. Kundi dun sa daming beses na pinili mong bumangon. Alam mo, hindi lahat ng problema, George, ka-vibes, hindi lahat ng problema kailangang solusyonan. May mga bagay na kailangan mo lang tanggapin, kailangan mo lang bitawan at ipagkatiwala sa itaas ang lahat ng problema. Wala namang problemang hindi nasusolusyonan hanggat may buhay. May pag-asa, ka-vibes. 0927-384, that's our text line. Again, 0927-384-8639 or pwede po sa aming FB page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Diba? Sa lahat nga ng mga pagsubok na dumaraan sa atin, eto pa rin tayo, nakakasurvive pa rin. Sa lahat ng mga problema, still lumalaban pa rin because, ka-vibes, there's always a rainbow after the rain. Diba? Huwag kang susuko, ka-vibes.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Lupet, forever! Yan, syempre, forever na nandyan ang ating pamilya para tayo po ay suportahan, maging support system natin sa mga oras at sa mga panahon na kailangan natin ng mga masasandalan. Ayan. Paano mo haharapin ang buhay na puno ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok? Katulad po ng ating letter sender po ngayon na si George, napakaraming pagsubok. Grabe ha, overwhelming kung tutuusin. Ito mga pinagdaanan po sa buhay ni George. Nandiyan yung nag-abroad siya, umuwi dito, alam mo yon, magkaroon ng sakit, nawalan ng ina, nagkaroon ulit ng sakit. Alam mo yun, napakahirap ka-vibes. Ha? At minsan, hindi aminin natin, dumarating tayo sa point na parang gusto nating sumuko sa mga pagsubok na dumarating. Pero laban lang, lalo na kung may mga pamilyang naniniwala na makakayanan mo yung mga pagsubok na yan. Diba? Alam niyo ka-vibes, ang diagnosis ng cancer, pwede magdulot yan ng psychological distress. Siyempre, di ba? Hindi lang physical at sakit ang maaring maranasan ng cancer patient eh. Karaniwan ding maaring magkaroon ng fear, ng anxiety, sadness, uncertainty, at ng emotional distress pagkatapos malaman ng diagnosis. Di ba? Kumisan tayo, kapag minsan nga lang, hindi lang ganun eh. Meron lang tayong sakit na sinabi sa atin, di ba? Very, alam mo, isip na tayo ng isip, nagsyado na tayo nag-overthink. So, alam mo yan, dapat siguro mas maganda instead of magkaroon ng overthinking, might as well think doon sa positibo na pwede mong gawing action. Ayan, according po yan sa American Psychological Association, and kapag may malubang sakit, natural lang na magtanong ang isang tao tungkol sa kahulugan ng buhay. Yung mga tanong na tulad ng bakit ikaw, bakit ako, marami namang iba dyan na masasama, di ba? Yung mga ganun at yung pag-question sa Diyos na maaring bahagi ng emotional ng struggle ng isang taong dumaraan sa matinding karanasan. Ayan. And yung pag-aalaga naman ka-vibes, katulad ng pag-aalaga ng pamilya ni George sa kanya, yung pag-aalaga sa isang mahal sa buhay, pwede rin maging source of meaning sa kwento kasi hindi lang si George ang nakatanggap ng support, nakakuha rin siya ng sense of purpose sa kanyang ina, sa pag-aalaga sa kanyang anak, ba diba? At sa psychology, ang caregiving maaaring maging meaningful pero maari rin ito maging emotionally at physically demanding. Siyempre, gusto natin yung presence ng tao. Di ba kung minsan, meron tayong gustong tao na dyan siya yung pinanghuhugutan natin ng lakas. And possible maranasan ng mixed emotions pagkatapos ng pagkawala. Like what happened to George na gumaling sa cancer, na wala naman yung ina niya, kaya hindi niya lubos maisaya eh. Kahit na ang happy niya dahil wala na siyang cancer, but then nawala naman yung taong mahal niya. Pero talagang dadaan sa healing process. Sabi nga ni Engineer Tadeus from Textline, pagsubok ay nagtuturo, Kathy G, para maging matatag at mapalago ng pananampalataya at ihabda sa magandang bukas. Ayan, pinagtitibay ang damdamin sa mga darating pang problem. Hindi ito parusa. Huwag kang susuko. Ipahinga mo ang isipan mo at bumangon muli. George, harapin pa isa-isa. Huwag mong suloyin ang problem, which is yun ang ginagawa niya, di ba? Na ibinahagi niya sa pamilya niya na naging suporta niya. Support system niya sa mga pagsubok niya. Ayan. Ako, na may suliranin din, Diyos lang po ang lulutas. Ayan, sa kanya, sa inyong mga pagsubok. Basta't magtiwala lang at huwag magduda na nasa tabi lamang ang Diyos. Thank you, Engineer Tadeus Conti. And sabi ni Miss Sari Lerma, mag-focus muna sa kanyang kontrolin. Halimbawa, acceptance at trust natin kay God, diba? Kasi kung magpapatalo tayo, lalo lang tayong mai-stress. Hindi ka gagaling, stress ka pa, diba? Yung story po today, nakaka-inspired, pero nakakaiyak din. Lalo na yung namatay yung nanay niya. Ang sakit po nun, diba? Ang sakit naman talaga na yung nanay mo na nandyan sa'yo, naging tungkod mo, naging kama mo, lahat na eh. Kumbaga, diba? Pero nawala, pero may purpose ang lahat. Ayan. Quotes everyday, ganda ng kwento ni George, nakaka-inspire. Dahil kahit ano naman pagsubok ang dumating sa buhay, basta nasa center si Lord, walang impossible. Lahat ng nararanasan natin, pagsubok lang. Correct po dyan. And God is good, George. Thank you, quotes everyday. God is good. Kaya mo yan, maraming pagsubok. Pero makakayanan din yan. Diba? Ganun lang naman eh. Miss Altesa Sino Cruz, William Mortel, manalig lang George at malalagpasan din. Totoo naman. John Paul, pagtitiwala sa sarili, bawat pagsubok may pag-asa, tagumpay sa buhay. Thank you, John Paul. And Randy Santisas, hello to you. Thank you so much for listening. Kay Gerald Mercado, also to Joss Serd na Hello to you. And siyempre sa mga kabibes din nating walang sawang nakikinig at nagbibigay ng comment kila Miss Mary Dulay, Albert Guro, Alex Magidam, and Miss Teresa Ibanga. Thank you so much po sa inyong lahat. Kavibes, you still have time. You may text in po 0927-384-8639 or sa aming pong FB page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Kavibes, tuloy po ang tugtugan dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes, ang lupet, 228 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me, Cathy G.
3: Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR.
3: Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. And if I'm not in love with you, ito na po ang final hour ng programa Love Me, Cathy G. Paano mo haharapin ang buhay na puno ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok? Dahil nga po sinubok ng todo-todo ang ating pong letter sender na si George, pero sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan niya, sakit, pagkawala ng mga taong mahal niya, pero still nandiyan pa rin siya at nagiging matatag dahil din sa tulong ng kanyang pamilya. Tulong ng mga taong naniniwala sa kanya na malalagpasan ang lahat ng problema. Diba? Alam nyo, Ka-Vibes, sa pag-aalaga sa mahal sa buhay, pwede ring maging source of meaning yan eh. And dun sa kwento po ni George kanina, yung nakatanggap ng support, nakakuha rin ng sense of purpose ang kanyang ina sa pag-aalaga nga dun sa kanyang anak. So, alam nyo, napakaganda ng binahagi sa atin ni George na storya na kanyang pinagdaanan sa buhay. But anyways, maraming salamat po Ka-Vibes sa mga reaksyon at payo nyo po na ibinigay for George. Alam nyo, minsan ang lakas natin nanggagaling din doon sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin, di ba? Kapag minsan feeling weak na tayo, pero meron mga taong nagsasabi sa atin, kaya mo yan, mahal ka namin, nandito lang kami, nakakalakas na ng loob yan, Ka-Vibes. And for you, George, yung pagiging strong mo sa lahat ng pagsubok na dumating, hindi lang pagkatao mo yung natulungan mo eh, kundi pati yung mga taong nasa paligid mo, lalo na ang pamilya mo, na lahat ng problemang dumating ay pwedeng solusyonan. Basta't maghahawak kamay lang kayo at maging matatag. Hindi naman naging madali yung journey mo, na, diba, na lumaban, nangangarap, at patuloy na bumabangon. Tandaan mo, hindi naman natin kailangan maging malakas lahat ng oras eh. Normal lang na, alam mo yun, mapagod tayo, gumibab tayo, umiyak tayo. Basta ang importante, patuloy tayong lumalaban at pumabangon. You know what? Sinasabi nga nila eh, even in the darkest days, keep choosing hope, Ka-Vibes. Dahil doon, siguradong magpapatuloy lang ang buhay. Thank you so much, George, for sharing your story with us. At dun sa mga gusto pong mag-share ng story, email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Biyernes. Weekend na naman. But tomorrow, Ka-Vibes, don't forget, magkarinigan po tayo OPM Vibe. Makakasama niyo po ako, Cathy G. Alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. And of course, Love Me, Cathy G. Magkarinigan naman po tayo on Monday, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Antabayanan po, susunod na ang Banana Crew. Makakasama niyo po, DJ Jaiho. Ka-Vibes, ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. Keep safe everyone. Oras po natin, 2:49 na.
1: Love Me, Cathy G.

0: GG. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Posibleng ipaharap ng House Prosecution bilang hostile witness si Attorney Manassas Carpio, asawa ni Vice President Saro Duterte sa Article 2 impeachment case. Ayon kay House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon, pinag-uusapan pa ang pagpapatawag kay Carpio dahil lumalabas ang kanyang pangalan sa mga financial records na ilalahad sa Senate Impeachment Court. Gagamitin ng prosecution ang bank, tax at corporate records para ikumpara ang sell-in at income tax returns ni Duterte sa banking at AMLOC data. Sinasabi ng prosecution na umaabot daw sa 6.77 billion pesos ang mga transaksyong iniuugnay sa mga accounts nila Duterte at Carpio mula 2006 hanggang 2025. Samantalang sa iba pa mga balita, palalawakin simula September ang Unified Persons with Disabilities Identification System matapos ang pilot implementation nito noong 2025. Isasagawa ang pagpapatupad sa loob ng 3 taon at ang susunod na phase ay mula September hanggang October. Ayon naman kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, makatutulong ang Unified ID sa mas standardized at secure na pagkilala sa mga persons with disabilities, pag-iwas sa duplication at fraud, at pagtiyak na makakarating ang mga benepisyo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ilalim ng Administrative Order Number 001 Series of 2026 ng National Council on Disability Affairs o NCDA, sentralisado ang identification system habang ang application, approval, pag-i-issue at distribution ng physical ID ay mananatili sa local government units sa pamamagitan ng PDAOS o Social Welfare Offices. Lifetime valid ang ID para sa may permanent disability habang kailangan namang magpa-revalidate bawat 5 taon ang may non-apparent disabilities.
2: FMR Newsbreak.
3: Sa ating panghuling balita, nanawagan ng Office of Civil Defense o OCD na manatiling handa ang publiko sa posibleng malakas na lindol at patuloy na palalakasin ang kahandaan sa sakuna. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, nakalantad sa malalakas na lindol ang bansa dahil nasa seismically active region ito at maraming earthquake generators. Ginawa ni Cabreros ang pahayag sa 3rd Quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NCED sa Makati City, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng regular na earthquake drills. Anya, dapat alam ng mga tao ang tamang pamamaraan at safety measures sa oras ng lindol at bahagi rin ng kahandaan ng individual, pamilya, komunidad at mga institusyon.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagpabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday. 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: with DJ Cassie G sa OPM Vibe.
1: Makaulayan.
0: 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ani Lopez.
2: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
5: Magandang afternoon.
2: Banana Crew.
6: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio Ka-vibes ang Lupet.
2: Banana Crew. Paborito yung merienda. Nandito na. Ang Fetchie ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
7: Paborito yung merienda. Nandito na.
2: Welcome sa Home of the Stars.
8: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
9: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
10: Live the studio, Robbie Domingo!
11: Hey! Hello mga kapa!
12: Miss Julian Santos!
13: Uy, pagod na pagod ako dito!
14: JC Devera!
15: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Ang loko!
6: ...92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes in sa Soundtrip, ang Lupet! Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang afternoon mga Ka-Vibes! Eto na! Happy, happy, happy, happy, happy Friday! Oo, tama. Yung letter V sa favorite music radio, ayan, o, laglag na siya. Kailangan na siyang idikit ng Mighty Bond. Ay, Mighty Bond talaga, ayan. Tinatawagan po natin yung Mighty Bond, Bekena Man. Oo, pero syempre, dahil Friday ngayon, dapat tuloy-tuloy pa rin. At itodo-todo natin ang ating pangmalakasang left-right, energy, ayan. O hindi, iba yung energy ha, FMR kami. Mali! Ayan, oo. Kapiling Kabanting ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po, si Jaiho! Nako, eto na, hindi ako mag-isa ngayon, buti na lang talaga kasi sabi ko, ayoko po nang mag-isa. Kasi Friday, gusto ko pong i-end ang week na ito with a bang. Parang ganda, no? With a bang! Diba? Talaga naman. So, meron tayong hot na hot. Very sexy. Ang gwapo niya, no? In fairness. Kilalanin na po natin ang ating very special na bisita sa number one home of the stars. Please welcome, Bestie Flores. Hello!
16: Hello, Mama Jai.
6: Yes. Parang kinakabahan show. Bakit ka kinakabahan ka ba?
16: Sakto lang.
6: Sapat lang, sakto lang. Nice to see you in person. I heard a lot of stories about... Wow! Paano I heard a lot of stories about you? So, feeling mo, bakit ako nakakarinig ng mga kwento about you?
16: Kasi best friend niyo po, yung ano, yung ex ko.
6: Ayan na nga ba, sinasabi natin agad-agad, isa sa mga naxis ko. And talaga, sino?
16: Si Chloe.
6: Ayan na nga sinasabi! Pinangalanan po ni Basti! Kala ko hindi mo mapangalanan, pero pwede ba ibaba mo ng konti yung microphone para maayos yung ababa ng konti. Ayan, yan. Okay, perfect. Ayan. Talaga? Naku, hindi alam ng mga ka-vibes yan. Oo, diba? Pero syempre, huwag natin pag-usapan ng bonga-bonga because past is past. Yeah. Ayan, I love it. Pero syempre, Basti, welcome to the program.
16: Thank you for having me.
6: Yes. Ang taray, no? Ikaw ay nag-aartista rin talaga mula noon hanggang ngayon.
16: Yeah.
6: Paano ka nag-start?
16: Well, I started sa movie ni Direk Coco Martin sa uh-huh. Ang Panday.
6: Talaga?
16: Opo, I was a henchman din kay Jake Cuenca. So, siya si Lizardo eh.
6: Oo, nakakatakot siya doon, no?
16: Yeah,
6: oo. Okay. Yes.
16: So, matagal-tagal na rin ako nag-acting. Star Magic Workshop ako. Tapos yun, sabay kami ni Chloe nag-workshop. Until yun, yeah.
6: Talaga? Yeah. Tapos, gusto mo talagang mag-showbiz?
16: Yeah, I wanna do showbiz talaga.
6: Why?
16: It's the best way I could express my emotions po sa acting eh.
6: Oo.
16: Di kasi ako ma-express na tao sa,
6: in real life. Oo.
16: So, sa
6: baka kaya nag-break? Charing! Ayan. Oh, sorry to Katya. Ayan. So, hindi ka ma-express in real life. So, sa acting mo siya na ilalabas?
16: Yeah.
6: So, ang mga nagawa mo na ay movie with Direk Coco, kasama sila Jake Cuenca, yung troops nyo, yes. Kay Jake Cuenca, ganyan.
16: Yes,
6: and then, nag-telesery ka din.
16: I always wanted to, pero hindi pa po eh. Hindi pa po ako nakaka-break ng telesery. Mm-hmm. Pero so far, mga Viva Max movies na gawa ko.
6: Marami ka ng mga nagawang Viva Max movies?
16: Five ata.
6: Mga five? Oo, sige, let's name the five VMX movie na ginawa mo.
16: Okay.
6: The titles. Uh-oh.
16: Yung una, Tropple.
6: Tropple.
16: Tapos yung pangalawa is Habal.
6: Habal is yung sa motor, di ba? Yung kapag habal-habal, parang gano'n. Tama?
16: Yeah.
6: Yes, okay. Tropol. So, ibig sabihin, parang tatlo kayo, gano'n.
16: Opo.
6: Kasi nga,
16: Charing. Pero, wala ko.
6: Mali. Ayan, oo. Tropol, Habal, ano pa?
16: Tapos, yung third is yung VMX Special, I think, Bagong Tukso. Yung name?
6: Oh, yes. Yeah, parang naging guest ko na yung bidang babae dyan.
16: Si Miss Apple po ba?
6: Oo, Apple Celso. Tama?
16: Yeah.
6: Oo, di ba?
16: She's nice.
6: Si Apple, di ba yung yung nakasama natin dito na may nag-chat na controversial actor? Yes!
16: Ako yun.
6: Hindi daw. Hindi kasi nakilala ka naman niya. Mm-hmm. Kilala ka naman niya na as nakatrabaho. Mm-hmm. So, chinat mo rin si Apple? Ayan, nadudulas basti sa mga sagutan, ha? Oo. In-entertain ka naman ni Apple.
16: Hindi.
6: Ayan, bakit? Okay. So, ayan, Bagong Tukso,
16: tapos yung I-4 movies pala.
6: Oo, 4.
16: So, yung last is, name ng movie na yun?
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
6: Ayan. So, paano ka nag-VMX? Paano ka napasok sa Viva Max?
16: One of my friends po kasi, na director din. Matagal niya na ako sinasalang sa VMX.
6: Mm-hmm.
16: Pero at first, syempre ayaw ko mag hubad-hubad eh.
6: Yes.
16: Until na-realize ko na ang dami rin gustong sumalang sa akin doon. Naisip ko, why
6: marami not? Na nagsabi sa'yo na mag-VMX ka.
16: Opo. Naisip ko, why not grab the opportunity? Kasi it might open a lot of doors.
6: Yes.
16: Which it did then.
6: Correct.
16: So, thankful ako na I joined.
6: Mm-hmm.
16: And sobrang professional ng VMX team. Not what I expected. So,
6: totoo.
16: Ayun, masaya naman ako sa...
6: Sige, pag-usapan natin. Kasi lagi namin nababanggit yan. Na parang, syempre kung, like halimbawa, kung normal... Sana tama yung term ko. Kung normal kang tao, di ba, pag sinabi mong VMX, there's always this connotation na parang, parang malaswa, parang ambasos. Pero ako kasi mas naintindihan ko na because halos every week, meron akong mga nagiging bisita ng mga VMX actors and actresses.
16: Okay.
6: Na, like, nagiging kaibigan ko pa sila. As in, nagkakachat kami. Hindi lang sa kwentuhan sa programa, pero off-cam, nagkakausap kami. Minsan nga, nagkakayaan pa kaming gumimik, ganyan.
16: Mm-hmm.
6: So, parang ang atake, dati, aaminin ko, sabi ko, may thinking ako dati na parang feeling ko, bukod sa mabilis makilala at maraming doors na pwedeng magbukas, pero na-realize ko na parang, ganun din pala, walang pinagkaiba, artista rin kayo, it's just that, matapang lang kayo tumanggap ng mga roles na hindi kayang gawin ng mas marami.
16: Yeah, opo.
6: Parang exactly. Ganun. So, sa'yo, ano yung thinking mo dati sa Viva Max?
16: Thinking ko dati sa Viva Max?
6: Ito yung napag-uusapan lamang po, ha, mga ka-vibes.
16: Dati akala ko talaga parang soft porn na, parang porn talaga, parang ganun. Pero nung nag-acting na ako dun, talagang professional lahat. Parang normal acting talaga.
6: Totoo. Kasi sabihin nga natin, di ba, naikwento sa atin, like si Vern at saka si Mayumi De Vera na trending ngayon sa kanyang hashtag challenge. Hashtag challenge. Dahil nga, para maiangat ang bird. Maiangat ang bird, mali! Ayan, oo, di ba? So, ang atake, inaalis pala yung mga tao. Bawas tao daw talaga, tas naka-black backing para at least hindi na-expose talaga, walang pag-exploit na mga kaganapan, mga ganun. So ikaw, based on your experience, yung dating akala mo ganun ang nangyayari, soft porn, pagdating nyo doon, very professional yung pag-handle ng lahat.
16: Opo, like you said po, mayroong black background, talagang tinatakpan yung area para walang makakanood ng sinyo. Tapos less people, less set of people on set.
6: Sino lang yung mga dalas nando doon?
16: Yung director,
6: AD.
16: Yung AD, opo. Si cameraman, syempre.
6: Cameraman. Ilan usually ang cameraman?
16: Wala naman.
6: Ah, talaga?
16: Ay, di, dalawa.
6: Dalawa, opo. Para dalawang angle. Tuhog opo. Na yon. Oo. Ah. Pag sinabi po na ano, ha, tuhog, ibig sabihin, kinukunan na po yung close-up, kinukunan na po yung ibang mga shots, yung mga ganun. Kinukunan din yung wide, ayan. At aray, na meron tayong film 101. Nechering. Ayan. So, ikaw, ano yung pinaka-wildest na nagawa mo?
16: Wildest na gawa ko? Yung unang-una po.
6: Careful lang sa words, baka mamaya, dire-diretso tayo. Naka-live tayo, ha?
16: Ah, yes. Ayan, may warning na ako ni Chloe. Ayan, ayan.
6: Hanggang naman, tara, kahit mag-exila, nagkakawarningan. Yes, oo.
16: Rare yun, good friends pa rin.
6: Oh, at least maganda, good friends. Good friends. Uy, bongga yan ha. At least marami na tayong mga ano successful stories na naririnig na kahit mag-exila, good friends pa rin sila.
16: Ay, opo. Hindi naman mawawala yung 9 years na yun.
6: Na pinagsamahan yun.
16: Opo. Respeto ko yung guy niya right now. Talagang wala akong ano.
6: Lagot ka kay Chloe, andaldal mo, Basti, ha? Lagot ka kay Chloe. Lagot ka kay Chloe talaga, sinasabi ko sa'yo. Teka, natitinan ko yung cellphone ko kung ano.
16: Nagpaalam naman po ako kung ano pwede kong pag-usapan.
6: Hindi niya sinasabi on air. Bagay na yan. Okay, go. Ayan, oh.
16: Ano
6: tuloy.
16: Mama Jay, sorry. Ano nga po yung question?
6: Nawala siya. Okay, hindi. Ayun, yung ano, yung pagiging professional. So, sa ginagawa, yung wildest na eksenang nagawa. Ayan.
16: Ah, wildest. Yung truffle. It's my first time doing a love scene. Tapos with 2 girls pa. Tapos first time ko pa. So, medyo, ano, na-wildan ako dun. But thank God, apaka-professional po nila.
6: May plaster ka rin.
16: Opo, may plaster.
6: Talaga. Ang sakit, di ba?
16: Masakit, sobra.
6: Oo. Sobra. Paano ba? Kasi wala, si Nico at nakuwento niya ata saan. Di ba pag nag-plaster, kailangan parang kunyari, ilalagay sa ano na lang, i-example natin na kunyari sa braso. Di ba sa braso natin, syempre may mga hair yung braso natin. Mm. So, kailangan tanggalin kasi di ba kailangan mo siyang idikit.
16: Oh, yeah. Opo.
6: So, kailangan mong i-shave.
16: Eh, kahit wala namang scene, lagi akong ano, malinis.
6: Ay, antaray. Basta dahan-dahan lang, hindi ko kinakaya yung mga pinag-uusapan. Ha? So, ganun. Pero hindi, di ba? Pag kakabit ng plaster, ganun talaga.
16: Opo.
6: Oo, tinatanggal talaga yung hair, sinisip. Masakit siya, di ba?
16: Sobra. Kaya nung pa-second scene 9 onwards, naisip ko bumili na ng ano eh, ng cup. Para kapag tinape, at least pag
6: nasa cup. Yes. Uy, kumbaga parang on, ngayon lang natin narinig yan. Ha? Meron ganun, may mga efforts na kailangan gawin.
16: Ayun naman.
6: Oo, hindi lang siya basta talagang sexy. May mga preparations kayo, ayan, ganyan. So, paano sa mga girls, sa mga partner mo? Ano yung ginawa mong, ano, sa pagiging gentleman?
16: Pagiging gentleman.
6: Na kunyari, kinausap mo ba sila na ano yung hindi ko pwedeng hawakan, ano yung pwede kong halikan, dilaan?
16: Ah, yes. Opo. Dilaan. It's a must talaga na kailangan tanungin yung scene partner mo kung ano yung boundaries. Kasi syempre, kahit acting lang yan, they might get ano, baka
6: ma-offend,
16: opo. Kaya talagang pinag-uusapan po siya before the scene.
6: Oo. Buti ano sabi ng partner mo naman? I mean nung ka-eksena mo na may nabanggit silang restriction. Kasi like si Laverne Kay yung last time na interview natin, bawal daw i-leak, bawal daw laruin yung sa center part, mga ganun. May mga ganun din.
16: Opo, marami talagang ganun. Marami.
6: Pero meron ding wala.
16: Meron rin wala.
6: Na parang all out.
16: Mm-mm.
6: Nabahala ka ganun. Eh syempre lalaki ka, 'di ba? Oh, dahil bilang lalaki ka, ito 'yung napag-uusapan lamang, 'di ba? Magpakatotoo tayo, paano? 'Di ba minsan syempre kahit na umaarte ka, makakaramdam ka ng ay
16: na para na off 'yung girl, 'di ba?
6: Hindi, 'yung parang ay wow.
16: Ah, okay.
6: May nag-ano, may nag-react. May nag-react. 'Di ba ganun? Pag lalaki ka, na-experience mo ba 'yon or hindi nangyayari sa iyo?
16: No comment na lang.
6: Ayan, nawala ng comment si Basti, oo. Hindi, pero di ba pag lalaki ka, tao ka lang naman, ganun. May mga ganung reaction. Meron nga, di ba, may nabalitaan kami, natanggalan ng plaster. Natanggalan ka na ng plaster?
16: Opo.
6: Ayan. Oo, natanggalan ka na ng plaster. Kasi, syempre bilang lalaki, may mga magre-react talaga.
16: Opo, opo. Syempre.
6: Hindi maiiwasan.
16: Hindi maiiwasan. Pero yung mind ko, wala dun. May ibang isip yung ano ko eh, yung junior ko eh.
6: Ayan, sinasabi ko ng haba na may ibang
16: isip. Wala akong magagawa dun.
6: Yung andami na nilang supplies, andami na nilang supplies na ano, no, na ilalabas. Kaya pala si Sir CJ, gustong-gusto niyang mag-try sa VMA, gusto niyang mag-apply. Kasi parang may mga ganong eksena, parang, ah, work lang, professionally, ganyan, o, oh, diba, no, Sir CJ, in fairness.
16: Ako, nag-message na si ano.
6: Si Chloe. Nag-message si Chloe? Ano sabi ni Chloe? Sabi ko sa'yo mag-message siya, bakit ako hindi mo ako chinat? Ano? Sis Mars, oo. Sabi ko na eh, magre-react si Chloe talaga. Promise, lagot ka. Nabasa ko po yung message ni Chloe. All caps po. Galit na galit po siya kay Masi. Totoo. Anyways, ayan, going back, syempre, diba? Ano yung mga nabanggit mo kanina? May mga doors na nag-open.
16: Mm-mm.
6: Like, after doing VMX projects, ano yung mga doors na nag-open?
16: Ano, mga ex-deals, other movie roles.
6: Totoo.
16: Opo, mga modeling gigs, mm-hmm. Ganun po.
6: Ano ba mga, ano pa ang dream mo na gawin sa career mo?
16: Dream, business, syempre, mga passive income.
6: Pero meron ka ng business?
16: Yes, pero I don't wanna say it.
6: Oo nga. Yun nga. So parang ang atake ngayon, may mga negosyo ka, pero mas more pa para at least magagamit mo yung pag-artista mo for the businesses.
16: Ay, opo naman.
6: Yes, talagang parte yan. Sino mga dream mong makatrabaho?
16: Dream ko makatrabaho? Siyempre, yung mga big names, yes. GMA and ABS.
6: Yes.
16: All of them. Wala naman nagsa-stand out in specific na I wanna work with so far.
6: Mm-hmm.
16: Ay, si Chloe, I wanna work with her.
6: Hindi pa kayo nagkatrabaho
16: di
6: ever?
16: Hindi pa.
6: Pero sabay kayo nag-workshop.
16: Opo, dati. Mm-hmm. Before.
6: In fairness, ganyan, totoo. Mm-hmm. So, pagka ganyan, carry ka lang na like for now, di ba, kalmang-kalma lang yung career, mm-hmm. na hindi pa nabibigyan ng TV projects, mm-hmm. paano ka nag-grow as an artist?
16: I try to look for projects, syempre, ano...
6: Commercials, ba nagko-commercials ka?
16: Opo, pero to my luck, hindi pa ako nakakaland ng commercial
6: talaga?
16: Na sobrang tagal, opo.
6: Oh.
16: I think it's because of my tattoo, eh.
6: Ah, talaga? Ah, yes. Oh, pero di ba na may makeup pa naman na ang tattoo?
16: Yeah, pero I think ano nahihirapan sila maghanap ng ano,
6: mga roles.
16: Kung saan ako ilagay na category.
6: Oo. Oh, oh. Kung pwede ka sa mga tini-tini bopper or pwede yung mga ganon.
16: Oo nasa gitna ako ng lahat eh.
6: Totoo.
16: Di kaya
6: eh. So you do auditions pa rin?
16: Opo.
6: Talaga? Ano yung last na audition mo?
16: Last audition ko was commercial for shampoo ata.
6: Yes?
16: Opo, shampoo ata yun.
6: Yung kung may dandruff, yung mga ganon.
16: Opo, ganyan.
6: Okay. Nakuha mo?
16: Hindi.
6: Ah, talaga? Pag ganyan, paano mo tinitake yun? Kasi siya, diba, parang, siya pa yung, paano yun eh, try ka lang ng try hanggat sa makuha ka.
16: Opo, exactly. So, parang lottery lang talaga yun. Trial and error. At first, I took it at heart, syempre. Malulungkot ako na, bakit di ako kinukuha?
6: Mm-hmm.
16: Pero over the years, naisip ko na, ganun naman talaga yung showbiz industry. It's really trial and error talaga.
6: Totoo. You'll just wait for the right timing and your right project para sa'yo as an artist.
16: Yeah, talagang networking. So, wala ka talagang mapapaano dito sa showbiz kung wala kang network.
6: Mm-hmm.
16: So, it's really best to, alam mo yun, be friends with everyone, make
6: Totoo.
16: Friends with everyone.
6: Totoo know? Naman, in fairness.
16: Kasi
6: diba?
16: Kahit magaling ka mag-umarte, tapos ano, mabait ka, may itsura, pero wala kang ano, network sa loob, walang kukuha sa'yo.
6: Totoo naman yan. Pero ngayon, ano yung ipopromote na project ni Basti?
16: Oh, yes.
6: Ito na.
16: Please watch Happy Birthday to Me was showing on August 19th. Si General Luna nandun and yung talented actor si Elijah
6: Canlas
16: nandun, yeah. I worked with them. It's a very good movie. Please see it.
6: Ano to? Pelikula siya? Hindi sa vertical series?
16: Pelikula po.
6: Ah, talaga?
16: Opo.
6: Happy birthday to me. Bakit happy birthday to me? Bakit ganun yung poster? Bakit parang naka-sealed yung mouth?
16: Mm.
6: Ikaw yon or si Elijah?
16: Si Elijah po yun.
6: Oo nga. Bakit naka-sealed yung mouth ni Elijah na parang may pagbabanta pa si General Luna, si John Arcelia? Hi, Sir John. I miss you. He's a good friend. Yes.
16: Well, yung short premise ng story is every birthday ni Elijah, John yung character niya.
6: Yeah,
16: every birthday niya niloloko siya ng father niya, which is si ano, si Sir John.
6: Oo.
16: And pa-intense ng pa-intense yung prank every year until sa final year, sobrang intense yung prank na tawag dito, kinidnap siya. Akala niya totoo.
6: Oo.
16: And then it turns out si Sir John may cancer, ganun. So I won't spoil the story na, watch niyo na lang.
6: Ah, so meron siyang ano, drama part.
16: Yeah, yeah. Ano siya, black comedy. Dark comedy. Yeah, yeah.
6: Alam mo, uso yung mga ganyan, di ba, sa Bollywood?
16: Mm.
6: Di ba yung mga ganong story-story sa Bollywood siya uso? In fairness, kailan to? Kailan siya napalabas na?
16: Opo, napalabas na po.
6: August 19 pinalabas. And yeah, saan siya pwedeng mapanood pa?
16: I think, if tama ako, nasa Netflix na ata ngayon.
6: Talaga?
16: Yeah, opo.
6: Uy, i-check natin yan sa Netflix. Interesting, ayan. Uy, congratulations para dito. At least ito hindi VMX, hindi ka naghubad.
16: Oh, yeah.
6: O, paano ka nag-land sa role mo dito?
16: With the help of my dad. Kasi yung dad ko cinematographer.
6: Talaga?
16: Yeah, and I don't like asking help from my dad, pero nagkataon na yung role na yon sakto sa character na hinahanap nila. So, parang made for me na rin yung role na yon.
6: Wow. Ano bang role ang ginampanan mo dito? Anong papel ang pinortray ni Basti dito?
16: Henchman.
6: Anong
16: para hands? Ano, taga nakaw ng mga tao, ganun. Kidnapper.
6: Oh, ang social naman kasi, kidnapper lang, henchman pa yung showag, hey, ayan. Oh, oh.
16: Kidnapper na ano, na batak, ganun. Kasi Rambo yung pangalan ng character ko.
6: Oo. Oh, oh.
16: So, ayun.
6: Ayun. O, diba? O, muli imbitahan mo sila na panoorin at follow ka sa iyong mga social media accounts.
16: Yes, please, if you guys wanna follow me, come follow me at Instagram, Mr. Flores, that's M-R-R. Flores with a double S.
6: Yes! Ayan po, nakasama natin ang ating guest artist, the actor na si Basti Flores. Siyempre dito sa number one home of the stars, ang Banana Crew, sa oras na 3:42 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Ayan, bibigyan ko muna kayo ng more music. Kaya naman, sa lahat ng mga nakatutok, sa mga ka-vibes po natin, ito na ang Cold Summer Nights ni Francis M. Handa na ba kayo? Lakasan ang inyong mga radyo. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ninyo sa sound trip. Eto na po, ikaw mag-time check tayo, 3:42.
11: Banana Crew!

0: Hello mga ka-vibes! Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si JC Santos at pinimbitahan ko kayong makinig sa 92.3.
2: Hello mga ka-vibes! Ako po si Brando Season at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026
4: Ang Lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ka Vibes. Trivia muna.
2: Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang ShowBT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! The Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew.

0: Radio Manila. The vibes. Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet. Oras natin 4:33 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mga ka-vibes, kayo po ay nakatutok syempre sa Banana Crew, the number one home of the stars. Kamusta po kayo on a Friday? Alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo. Meron ako napuntahan na isang alfresco na coffee shop sa may Espanya, Manila, sa Galicia. Ang pangalan ay WTF. Ang saya. Kasi kapag puno na yung mga tao, yung parang pag lahat ng mga upuan tsaka tables may nakaupo, yung may-ari nagpapabingo. Yung literal na sa letra ng B. 10. Tapos may mga patterns na binibigay syempre. Oy, pero hindi siya sugal ha, kasi walang requirement na magbabayad ka para sa bingo cards mo. Parang binibigay lang talaga, pero ang high tech na nga ngayon eh. Pipicturan mo na lang, tapos yung pantantos mo sa cellphone na. Kasi kailangan ibalik yung card, di ba? Para hindi naman gastos ng gastos siguro. Less expenses, pero more ang fun. More ang saya. Sa so WTF na. Wow, taray, hindi. Oo, tapos parang ang atake, di ba? Dahil wala naman siyang bayad. Pero parang for ano lang, for entertainment purposes and fun lang siya. Bukod sa nagkakape ka with your friends, chika-chikahan kayo, alfresco, ganyan. Ang panalunan kapag ikaw yung nanalo, 'di ba? Food. Oo, yung may mga pika-pika, it's either a sausage, nachos, ganyan, o kaya fries, 'di ba? Mga fries, ganyan. Tapos meron pa siya, pinag-two rounds kagabi. Na-experience ko kasi mga ka-vibes. Nag-two rounds, parang yung una, mga pika-pika nga yung premium. Meron din naman 100 pesos. Oo, ang mapapanalunan. O, di masayang masaya. Nagpapalakpakan na yung mga baguettes. Kasi nga, for the playtime lang talaga. O, dinagdagan ko ng 200. So, parang 300 yung sa nanalo. Siyempre, di ba? Bisitahin nyo po ang WTF. Meron pa silang mga pakulo na kapag nag-upsize ka ng drink, pwede ka pang ano, may bukod sa drink na binili mo na magkano? 125 lang ata. May libre ka pang WTF flan cake. Tama-tama. Ang bongga. O, try nyo pong bisitahin sa Galicia Street. Meron din silang mga ano, board games. Diba? May mga Jenga. Chess. At meron pang ano, ano ba yun? Ano yun yung may plus two, plus one? Uno cards! Ayan, may Uno cards. 4:36 ang oras. I will give you more music, mga ka-vibes. Ito pang si Kulon, ni Mackie, Ken, at ni Nico.
1: Banana Groove!
0: Plus si Ken, Angela Ken.

0: lupet!
1: Ka-vibes, trivia muna! Alam nyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Ellie Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
2: Hello, Ka-vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
3: Hello, Ka-vibes! Ako si Mark Bautista.
4: Hello, Ka-vibes!
5: This is Kyle.
6: This is Kyle.
7: Hello mga ka-vibes, kami po si Justin Yu.
8: At ako po si Bianca De Vera.
7: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
8: Favorite music radio, Ka-vibes, ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio, Ka-vibes,
0: ang lupet!
1: Banana Crew. Exclusive.
9: Exclusive.

0: true.
1: Exclusive.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ah, Milo,

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: FM 92.3 FMR.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ninyo sa Sound Trip, ang lupet. Magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Happy, happy Friday. Ang oras, 5:23 sa buong kapulangan ng Pilipinas. At syempre naman, dahil nga ito na yung oras kung saan ang mga inirequest po ninyo na mga kanta, mga awitin na inyo pong kinoment. Pinoto para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Agad-agad patutugtugin ang Beshi ng Bayan para mas tuloy-tuloy ang tugtugan. Hoy, dito hindi mo na kailangan pang mag-subscribe. Walang subscription fee. Yun, oo. Dahil we'll give you more music sa ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, eto na po ang...
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mo?

0: Music Radio, ka-vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: Mga kabanana, mag-ingay! Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng pang-meriendang tsikahan. Kasama

0: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello mga ka-vibes! Ako po si Heaven Tarelejo at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes! Ako si JM De Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga ka-vibes! Ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, I'm Ed!
6: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes,
7: ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: Diva Nights.

92.3 FMR, Kavibes Sound Trip, Ang Lupet. And that was Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Givion with a song called Peaches. Sa mga ka-vibes natin ang oras natin, 6:16 ng gabi. And what a way, no, nasimulan ang ating programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Oras na para sa programang IDiva Nights! Kamusta naman ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila? Friday na naman! Sa mga ka-vibes natin, it's time to celebrate. Celebrate? Oo. Celebrate, oo. Kasi ako tuwang-tuwa ako na Biyernes na naman. Ibig sabihin, mag-weekend na naman tayo mga ka-vibes. And dahil Friday na mga ka-vibes, ang ating mga kanta naman, ano na tayo, pa-chill na tayo with our featured songs for tonight. Pero syempre, bago muna ang lahat, welcome mga ka-vibes muli sa programang IDiva Nights with me, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Ayan, kamusta ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila? And just mga ka-vibes natin sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, at sa 102.3 Bacolod. Isang maayong gabi sa inyong tanan. Tama ba yung pagsabi ko niyan? Ayan na, naalala ko kasi yan ng madalas na, at yet tinuro yan sa akin ng CZ ko na batiin ng ating mga ka-vibes sa mga cities na yan. And, naku, alam niyo yung napatugtog natin kaninang Peaches. Talagang nakaka-good vibes talaga siya, no? Kaya nakakatuwa na yan ang isa sa mga kantang nasimulan natin dito sa ating programa. Dahil nandito po tayo up until 9 p.m. naghahatid ng good vibes and good music. Dahil Friday na mga ka-vibes, it's time to chillax and relax. Kaya naman ako nang bahala sa malulupit at masayang tugtugan dito. At syempre, sa mga awiting, pwede kayong makisang along. Dahil nga for tonight at sa ating programa, pwede kayong tumawag at makikanta live on air. Yes, oh, 'di ba parang ano, open mic lang sa mga bar, oh, ka vibes. And kung gusto mong makisang along dito sa ating programa, i-save mo na ang numerong 0954-406-1967. And for tonight, mga ballads muna tayo, no? Starting with Mahal Ko o Mahal Ako ni KZ Tandingan. Syempre, meron tayong ano, kanta na about sa challenge, no, of choosing between two people. Alam mo, ang hirap kaya pumili sa dalawang tao. Imagine mo, yung isang side is parang one-sided love. Tapos yung isa naman, parang devoted sa'yo. Sino ang pipiliin mo? Diba? Kung ikaw ang tatanungin ka, vibes. Doon ka ba sa taong may kasiguraduhan? Diba? Yung mahal ka? Yung alam mong pag pinili mo siya, diba, aalagaan ka niya, mamahalin ka niya? O doon ka ba sa walang kasiguraduhan? Diba? Doon sa side na mahal mo, pero hindi mo naman sure kung marireciprocate. Hindi mo naman sure kung maibibigay din niya yung energy na ibibigay mo. Basically, wala kang guarantee na magiging masaya kayo. Pero, mahal mo siya. Diba? So, saan kayo dun sa dalawa ka vibes? Let me know. Pwede nyo yan i-comment sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook fanpage, 923FMR Manila. And yan ang ating unang featured song for tonight. And sunod natin, no, sa ating second hour, pagkaabangan nyo ang Hanggang Ngayon ni Ogie Alcacid at ni Regine Velasquez. Kaya sa mga ka vibes natin dyan, ha, pwedeng ano, pwedeng dalawang tao yung tatawag sa atin for tonight. I mean, dalawang tao sa isang cellphone. O yung magkasama naman, di ba? Pwede kayo mag-duet kung gusto nyo. O kaya naman ako na lang yung magiging ka-duet nyo for this song. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, na kung nakaka-relate kayo sa dalawang ito, again, ang numero 0954-406-1967. At dahil sa oras sa 6:20, alam kong rush hour ngayon, kaya naman sa mga ka-vibes natin, no, magpatugtog muna tayo ng mga nakaka-good vibes, nakaka-chillax na kanta. Syempre, ang sunod natin ay Roses by Chainsmokers, ka-vibes, from way back 2015 when life was all good. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip ang oras, 6:21.

0: Tunaduman o Bibitera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mulang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: It's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: The vibes. 92.3 FMR, Vibes sa Sound Trip. Ang lupet ng oras natin. 6:44 ng gabi at kasama niyo ako, DJ ID, para sa programang I Diva Nights. Asa na ang ating mga ka-vibes na mahilig kumanta? Ayan, sa mga ka-vibes natin na gustong-gusto, na nagkakaraoke. Perfect na perfect, diba? Simulan nyo ang inyong Friday night. Simulan nyo ang pahinga nyo with some songs na talagang makaka-vibe nyo, diba? Siyempre, itong first featured song na babanatan natin ay mula sa 2014. Ito ay isinulat ni Edwin Maroliano. And nanalo siya laban sa 14 other na songwriter, no, sa competition na ito. At ininterpret naman ito ni KZ Tandingan. At siya naman yung nakatanggap ng Favorite Interpreter Award, no, sa pagganap ng kanta. Kaya sa mga ka-vibes natin, ito kasing kantang ito, isa yan sa mga ano, popular na tinatanong before. Naaalala ko, batang-bata pa lang ako, naririnig ko na tong tanong na to, eh. Diba, sino ba pipiliin mo sa dalawa? Yung mahal mo o yung mahal ka? Madalas napansin ko na napapansin ko to sa mga tita or sa mga mas nakakatanda na ano, na mas prefer daw nila na yung mahal sila, 'di ba? Kasi nga may mga nagsasabi, 'di ba, na dapat daw mas mahal daw ng lalaki ang babae in order for it to work. Ikaw ba ka-vibes, naniniwala ka dun sa kasabihang 'yan? And meron naman nagsasabi, narinig ko rin naman na mas point of view naman, mas madalas sa mga mas Gen Z, na parang, teka lang, dapat yung mahal mo. Kasi, syempre, ang unfair naman dun sa tao na mahal ka, na pinili mo lang siya dahil, ano, convenient para sa'yo. Yan ang mga, ano, na mga naririnig kong mga opinion, no? Kaya gusto ko marinig yung sa'yo ka-vibes. Pwede mo yan i-message, i-PM sa atin. 923FMR Manila. Bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo napapanood din sa ating Facebook live stream. Kaya naman, hello sa mga ka-vibes natin dyan. Ayan, sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, gusto ko nga batiin ang ating ka-vibes. Ayan, sila Wella, sila Gerard Nusciano, at sila William Mortel. Sa mga ka-vibes natin, kung alam mo ang kantang Mahal Ko o Mahal Ako ni KZ Tandingan, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. And nandito na nga ang ating unang songwriter for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Mic check. Hello?
5: Hello, magandang gabi.
4: Hello, I love the energy. Na para bang yung kakantahin mo yung pop song, hindi yung talagang masakit? Pangalan at taga saan?
5: Si Sari from Commonwealth.
4: Oo, syempre alam ko yun. Ayan, sa mga ka-vibes natin. This is my very good friend, si Sari Lerma. Oo, matagal yes. Na kita hindi naririnig ang iyong boses dito sa ating programa, ha? Alam mo, mag-hi ka nga sa mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, o. Maraming ano, marami kang fan base, ha, sa ating live stream, Sari.
5: Hello, mga ka-vibes mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Wow, taray!
5: Lalo na sa mga nanonood dyan sa live stream sa FB Live, yeah. Sa TikTok and YouTube.
4: Ayan, si Sari Lerma, mga ka-vibes, ay isa sa ating mga talagang loyal listener and supporter. Kaya naman palakpakan natin siya ngayong gabi. And eto nga, sabi daw ni Wella, kung papipiliin daw siya sa dalawa, yung mas mahal daw niya, eh, bakit? Wella, bakit? I-explain mo. Explain yourself. Eh, ikaw ba? Sari, ano mas prefer mo? Sino mas pipiliin mo rather? Yung mahal ka o yung mahal mo? At bakit?
5: Actually, agree ako kay Abuela. Kasi,
4: because?
5: Mas gusto ko yung mahal ako. Kasi, ano siya eh, devoted at tapat na tao. Kasi naman dun sa mahal ko, ang tanong, mahal ba ako?
4: Oh.
5: Yung ganun.
4: Eh, ikaw ba, naniniwala ka na dapat ang lalaki mas mahal ang babae?
5: Ay, oo naman. Kasi ano eh, kasi yung babae parang, for example, yung lalaki, nag-give, and syempre mag-take yung babae. Tapos, syempre yung babae, mag-give and take din.
4: Mm-mm. So parang for you, dapat mauuna yung intentions at ang interest ni guy sa girl.
5: Oo. Dapat good intention lang.
4: Ah, okay. Napakaganda ng perspective niya na sa mga vibes natin na nakikinig. Ayan, let me know as well. Kung ano ba, agree din ba kayo kay Sari or meron kayong ibang opinion, pwede niyo yan i-share, i-comment dito sa ating live stream right now. And habang nag-aantay tayo niyan mga ka-vibes, ito na nga, banatan na natin ang ating unang featured song for this Friday night. Ready ka na ba, Sari?
5: Yes, banata na natin.
4: Yon, gusto ko yung energy na yan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, if you know this song, feel free to sing along.
2: 0, 8, 1, 6.
4: Ayan. Ayan. Ready ka na ba, Sari?
5: Yes.
4: Ay, ang ganda ng boses mo, Sari.
5: Ay, ma'am!
4: Parang mali! Teka lang, si Casey pala yon. Isa pa nga mga ka-vibes. Ayan na, sa mga ka-vibes natin. Mali, iba pala yon. Oo. Sabi ko, grabe, ang galing ha ng imitation ni Sari. Talagang ka-boses na ka-boses. Si, Casey Tandingan. Na ano ko, sabi ko, teka, pwede bang mag-quit na lang ako ng DJ, di ba? Maging ano na lang ako, manager mo na lang ako.
5: Ay, pwede naman.
4: So, ayan sa mga ka-vibes natin. Ayan, syempre, rewind tayo. Rewind.
5: Rewind.
4: And ito na nga, ang ating...
5: Warm up lang yun.
4: Oo, practice lang ba? Practice, ganun. Uh-oh. Surprise! Ayan, sa mga ka-vibes natin muli, ito po ang ating unang featured song na Mahal Ko o Mahal Ako ni KZ Tandingan. Ayan, tama na to, promise.
5: Ayan.
4: Simulan ko lang first two lines akin, tapos sayong-sayo na to, mm-hmm, habang chorus.
5: Okay.

0: napakalamig din ang boses ni Sari, bagay na bagay, dun sa ating first featured song. Ikaw pala ay ano, no? May tinatagong talento, hindi lang matalino. Ay, magaling wow. Din pala kumanta.
1: Thank you.
0: Oo, timo full package ito si Sari. Hanapan ng boyfriend yan. Ay, wait lang, teka. Taken na ata ang puso neto. Tama ba? Tama ba ako? Dili siya nag-talk. Ibig sabihin nun, silence means yes ka ba, Ebs? Ayan, sige, shoutout mo na siya. Go for the go na, Sari. Mali mo, nakikinig siya ngayon.
1: Sino ba?
0: Bakit madami ka bang gusto?
1: Hindi.
0: Okay lang naman kung madaming gusto as long as single,
1: good evening,
0: diba?
1: Kay...
0: Tingnan mo. Ayan, oo. Good afternoon pa nga. Oo.
1: Good afternoon, ano ba yun?
0: Alam mo, ang lakas talaga ni DJ Sidel sa'yo.
1: I miss you.
0: Ay, I miss you. Sana ulit ako. Miss mo ba ako, Sari?
1: Oo naman.
0: Yarn. Ako, gusto mo rin yun. Kasi magsiselos ako kung sinabi mong hindi.
1: Mas especially kay DJ Sidel.
0: Ay, okay. Sige, bye, Sari. Thank you na lang, ha. Salamat sa lahat. Dejarot, maraming salamat, Sari Lerma, sa pagtawag at sa pag-share, no, ng iyong opinion tungkol sa ating kanta na Mahal Ko o Mahal Ako ni KZ Tandingan. And sa mga ka-vibes natin, baka may gusto ka pang batiin sa oras na to, Sari.
1: Yes, quickie lang.
0: Quickie! Gano'ng kabilis? 5 seconds, go! 5, 4, 3.
1: Hello sa mga FMR squad, sa mga members, kay Wela, kay Lay, kay Nay Antesa, kay Kuya Arbs, kay Will Ilagan, kay Paolo, at sa lahat ng mga dyan na members, dyan lang kayo. At sa mga officers, si Kuya Lawrence, kay AJ, kay Jen Vincent, at sa lahat ng mga FMR DJs, lalo na sa iyo, DJ ID, at kay DJ Sigel.
0: Sigel, may kalaman ka na, DJ Sigel. Ayan, pagkabangan nyo nga pala, si DJ Sigel kasama si DJ Kaloy every Saturday yan. Sige, anong programa, Sari?
1: Mali. FRC Overload.
0: Yes. Pagdating talaga kay DJ Sigel na ano kayo, no? Nabubulol siya.
1: Oo, nabubulol.
0: Nai-speechless. Ganon.
1: Pwede pa request?
0: Ano, sige. Para sa'yo, go.
1: Para sa kanya.
0: Ay, para sa kanya pala. Wag na lang. Iba na lang.
1: Hinahanap-hanap kita.
0: Hinahanap-hanap kita. Ayan, sige. Hinahanap.
1: Erase her head.
0: Okay. Sige, ilaline up na natin yan.
1: Thank you.
0: Para sa'yo. Ayan na. Ang pagkaabangan natin
1: ingat
0: yan,
1: kayo.
0: Mga ka-vibes. And ingat din sa mga ka-vibes natin na nakikinig on the road right now. Kung ikaw ay nabitin at gusto mo rin makisama or makikanta dito sa ating programa, sa ating pangalawang oras, ayan ang ating second featured song nandyan is Hanggang Ngayon naman ni Ogie Alcacid at ni Regine Velasquez. Di naman kailangan na mala Regine ang boses mo. Ang importante, mahal mo ang musika. Welcome na welcome, Sintonado o Beritera. Syempre dito yan sa programang iDiva Nights. Samahan niyo ako up until 9 PM sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

sulit ko makikilimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, ang oras natin ngayon sa FMR 701 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang I Diva Nights.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS. Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: ang tunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet. And yan ang kantang ituloy mo lang ng shackle, mga ka-vibes. Diba? Gawin mo kung anong gusto mo as long as wala kang maaapakang tao. Yan, napakagandang reminder yan sa ating mga ka-vibes, no? Dahil kung lalo na dun sa ating mga ka-vibes na people pleaser, diba, na inuuna yung iisipin ng iba kesa sa sarili nila, abay, ito yung sign mo na, diba, unahin mo yung sarili mo, ka-vibes. Tama na natin yung ano, pagka people pleasing na yan. Diba, ano ba nga ang people pleaser? Ito ah, meron tayong checklist dito, ka-vibes. Ikaw ba ay nahihirapan umayaw sa mga tao, parang hindi ka makapag-no? Masyado mo bang iniisip kung ano yung iisipin ng iba? Pangatlo, nagigilty ka pagka humihindi ka. Pag nagsiset ka ng boundaries, nagigilty ka. Kasi iniisip mo na baka ay isipin nila masama akong tao o baka naman isipin nila selfish ako. O kaya naman, ikaw yung tipong tao na umaagree. Sige, gawin natin yan kahit hindi mo naman talaga trip, diba? Ka-vibes, kung na-check mo yung mga yan, merong ano, malaki ang posibilidad na ikaw ay isang people pleaser. Alam mo ka vibes, wala namang kasing mali na maging considerate sa kapwa. Tama yan. Pero syempre, never at the expense of yourself. Huwag mo hahayaan na ikaw yung mauubos, ikaw yung mawawala sa sarili mo. Diba? Lagi mong isasacrifice yung sarili mo para sa ibang tao. Kasi hindi yan maganda in the long run. Kaya ito mga ka-vibes, isa sa mga nabasa ko mula sa isang article galing sa Very Well Mind. Ito yung mga ways na makakwit ka, no, na pagiging people pleaser. Una sa lahat, ayan, pwede kang maging, ayan, una sa lahat, mag-set ka ng clear boundaries. Tulad nga ng sabi ko kanina, kailangan mo matuto humindi, lalong-lalo na, ayan, example, sa trabaho, di ba masyado kang maraming ginagawa. Ikaw ay busy na. Tapos may magsasabi, ay pwede pakigaano to, pakigawa to. Hindi ka oo agad. Siyempre, kailangan mo muna i-assess yung sarili mo. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang yung responsibility na to? Or ano na, masasagad na ba ako dito? Maalanganin na ba ako? Diba? Learn how to set boundaries. And pangalawa is, tumulong ka pagka gusto mo, 'di ba? Hindi yung dahil feel mo iisipin na taong masama kang tao. 'Di ba may mga times kasi na ubos na tayo eh, hindi na natin kayang mag-extra pa, magbigay ng extra or to go the extra mile para sa iba kasi nga ubos na tayo. So mga ka-vibes, kailangan muna natin i-prioritize yung mental wellness natin and physical well-being bago natin para mas makatulong tayo. And pangatlo, sa nakita ko dito na talagang tumatak sa akin. Siyempre, ano muna, practice positive self-talk. Siyempre, deeply rooted yung mga yung people-pleasing. Ayaw mo isipin na isipin ng tao na masama kang tao. Ayaw mo pag-isipan ka ng masama ng iba. Diba? Ayaw mo na ma-take it the wrong way ka. Eh, bakit? Ano naman ngayon kung yan yung iniisip ng tao sa'yo? Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka ganon. So, ano siya, kailangan mo muna i-look inwards ka-vibes, diba? Kausapin mo yung sarili mo, isipin mo na you are great, you are good, mga positive affirmations kumbaga, dahil nagsastart yan sa sarili. Diba? Yan sa mga ka-vibes natin, na konting reminder lang at naalala ko rin siya dahil nga sa kantang ituloy mo lang ni Shackle sa mga ka-vibes natin. Sana nag-enjoy kayo sa kantang iyon. And kung gusto nyo makikanta, sing along on air, ayan, dito sa ating second hour, kakantahin na natin ang Hanggang Ngayon ni Augie Alcacid at ni Regine Velasquez. At tulad nga ng sabi ko kanina, di naman kailangan biritera ka ka-vibes. As long as mahilig ka kumanta, welcome na welcome ka dito sa programang iDiva Nights. Kaya naman, kung gusto mong kantahin yan live on air, i-share ang boses mo sa buong kapuluan ng Pilipinas. I-save mo na ang numero, ang 0954-406-1967, at samahan niyo ko sa pagkanta ng ating second featured song na Hanggang Ngayon ni Augie Alcacid at ni Regine Velasquez. Sa mga ka-vibes natin, ang oras natin ngayon 7:22, at back to tugtugan na tayo sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
0: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights.

0: Intunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes.
3: FMR, ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 7:40 ang oras natin at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang I-Diva Nights! Okay, eto na nga mga vibes. Nandito na tayo sa patapos na tayo sa ating second hour and syempre, hindi matatapos tong oras na to kung wala tayong songaris na tatawag. Diba? Kaya sa mga ka-vibes natin, tumawag na kayo, di ba, para matapos na tong oras na to. Charot. Hindi. Mali. Sa mga ka-vibes natin, syempre dito sa ating programa, libreng-libre lang tumawag sa numerong 09-544-061-967 para sa mga ka-vibes natin na mahilig kumanta, makisang along, di ba, at magkaraoke dahil etong pangalawang kanta natin ay inalabas noong 2001 no sa album ni Ogie Alcacid na A Better Man. Ogie Alcacid, di ba siya yung DJ natin pagka ano, Saturday? Hindi, mali. Si Pogi pala yun, mga ka-vibes. And ang kantang hanggang ngayon ay isinulat ni Ogie Alcacid at kaduet niya doon ang kanyang asawa na si Regine Velasquez. Kaya sa mga ka-vibes natin, hindi naman kailangan maging mala Asia songbird ka, di ba? Para tumawag dito sa ating programa, ang importante lamang ay mahilig kang kumanta, nag-e-enjoy kang kumanta, at mahal mo ang musika. Kaya ka-vibes, tumawag ka na sa programang I-Diva Nights. Ang numero natin, 09-544-061-967. And para to sa mga ka-vibes natin na nag-aasam, hoping for a love that will last a lifetime. Diba? Yung tipong kahit ilang taon ang lumipas, siya pa rin yung nasa isip mo. But at the same time, no, for me, the way I interpret yung kantang ito is para siyang ano, more on parang breakup siya for me. Para siyang point of view ng isang tao na hindi nakaka-move on. Kumbaga, parang totga yung idea nung message na ito for me. Para ba sa inyo ka-vibes, is this yung kantang ito ay a declaration of love or para sa mga broken-hearted? I-comment mo na yan sa ating live stream dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo napapanood din sa ating Facebook fanpage 923 FMR Manila. I-search nyo lamang yan sa ating Facebook fanpage. Live din tayo sa TikTok, mga ka-vibes, ha? Kaya pili na lang kayo ng plataforma dyan at magkakitaan pero yarn, pwede tayo magkarinigan, mga ka-vibes, at manood dito sa ating live stream right now. Kaya naman ito na nga, sa oras na 7:43, i-welcome na natin ang ating pangalawang songarist for tonight. Ayan, hello ka-vibes.
4: Hello po.
3: Hi, pangalan at taga saan?
4: Ako po ay si Bimbo Simbulan from May Kawayan, Bulacan.
3: Ay, wow! Si Bimbo from... Bimbo, tama ba ako?
4: Yes.
3: Yan, akala
4: Bimbo
3: ko...
4: Bimbo Simbulan.
3: Akala ko rinig ko, Bimbi. Bimbi! Mali pala, Bimbo pala, oo. Mula sa Bulacan. Ayan, kamusta ka naman ngayong gabi?
4: Ayan, eto medyo nininervous ng konti.
3: Okay, pero welcome medyo sa ating programa, ha? Bagong boses ka dito. Mahilig ka ba talaga magkaraoke, Bimbo? Mahilig ka kumanta?
4: Medyo-medyo lang. Pagka walang magawa sa bahay.
3: Uy, totoo. Di ba pagka minsan, hindi mo alam gagawin mo, masarap magbukas lang ng TV, on mo yung YouTube mo, asana yung yes, ano, yes, di ba, yes, tiriyang mikropono, di ba? Tapos magkantahan. Enjoy na naman na yun, di ba? Lalo-lalo yes, yes, na ngayong Friday night, yung oras na dapat nagpapahinga, chumichilax tayo sa bahay, di ba? O kaya naman, kasama ng mga kaibigan. Perfect na perfect kung magkakaraoke pagkasama ang barkada, eh, no?
4: Opo, opo. Yan ang aking talagang a pastime with friends yan.
3: I love that. Oo. Since gustong-gusto mo yan at pastime mo yan, kasabahan mo na ako, kantahin na natin tong ating unang ay pangalawang featured song na hanggang ngayon ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Para sa mga ka-vibes natin na nakikinig, if you know this song, feel free to sing along. Ayan, nasisimulan ko muna yung kanta, Bimbo, at ikaw na ang magtutuloy, okay?
4: Okay.
3: Ayan!
5: 0, 0, 0, 5
3: Alam mo ka, vibes, meron talagang type of love na hindi basta-basta nakakalimutan. Diba? Uy, may pumasok sa isip niya.

0: hindi ko in-expect yung boses na yan. Sabi ko, wow! Ang galing! Parang feeling ko nag-duet talaga tayo.
1: Parang feeling ko ako si Ogie.
0: Yes! Oo, ang pogi ng boses mo, Habimbo. And maraming maraming salamat sa pag-share ng boses mo sa ating mga ka-vibes at sa mga taga-pakinig natin. Talagang naano ko eh. Sabi ko, ay okay, ang galing niya kumanta. Kailangan ako rin. In the zone, di ba?
1: Yan, oo. No,
0: kailangan ano eh. Pantayan yung boses mo. Boses mo. Ay talaga, ako talaga yung pinantayan mo. Ano pala siya? Hindi pala siya nagpapatalo. Competitive yarn. Oo. Hindi naman to competition, pero okay lang. Panalo ka naman para sa akin. Oo, di ba? 100. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan.
1: Yes.
0: Yes. Your score is 100. You are a great singer. Oh, di ba? May maganda tayo. Live yon. Mm-mm. Pero Bimbo, may tanong ako sa iyo. Kumakanta ka ba talaga? Nagsusulat ka? Musikero ka ba? Kasi sa tinig ng boses mo, parang feeling ko talagang songwriter ka eh. Hindi ka yung nagkakaraoke lang.
1: Singer-songwriter ako. Oh, tingnan mo. Na ako dyan before.
0: Ay, okay. So, sa sessionista. Yeah, tingnan mo, pa-humble ka pa kanina. Minsan lang naman po nagkakaraoke. Alam mo yan yung mga sinasabi ng mga taong ano eh. Kumakanta talaga. Magaling ka kumanta. Ay, sakto lang po. Uy. Ayan, Bimbo, baka naman gusto mo i-share sa amin kung saan napapakinggan ang mga kanta mo, saan kang plataforma na hahanap, nakikita, napapanood, lahat na.
1: Yan sa FMR, yan, pwede nyo i-request yung song kung umaasa na part din siya dati ng Banana Crew na top 10.
0: Yon,
1: top
0: 10 umaasa. Before,
1: yung Umaasa by Bimbo Simbulan. And meron po akong album on Spotify. Ang title ng album ko is Harana at Gitara. Meron siyang 9 original songs. Yan, hopefully, makapag-guest uli ako dyan sa inyo and makanta ko ibang songs na nasa album.
0: Ayan, palakpakan natin mga ka-vibes si Bimbo. And dahil nga dyan, ila-line up ko yung kanta mo, Bimbo, ngayong gabi ha.
1: Yeah,
0: Umaasa mga ka-vibes, sabay-sabay natin pakinggan yan. Okay? And thank you so much. Baka may gusto ko pang batiin sa oras na to.
1: Ayan, binabati ko yung aking asawa. I already have a wife and kids.
0: Aww, yan. Hello.
1: Yung kids ko ngayon, very happy siya kasi natanggap na siya sa kanyang work. Yan.
0: Congratulations! Palakpakan naman natin yan, mga kabahes.
1: Yan, si Anne. And also, yung mga friends ko, mga singer-songwriter society, yung mga friends ko sa industry na mga independent singer, yan. Binabati ko sila, yung mga classmates ko. Yung mga classmates ako nung college na former bandmates ko na lagi, pag nagigess ako sa mga radio, lagi nilang sinasabi, batiin ko daw sila yan. Si Michael Rodriguez, yan.
0: O yan, gusto ko yung may pa-name drop talaga, no?
1: O yan, o. No? Mahilig siya tuwing nagigess ako, lagi sinasabi,
0: Yan ang tunay na tropa, di ba? Ayan, maraming maraming salamat, Bimbo. And syempre, saying hi to the family of friends no, ni Bimbo. Maraming maraming salamat sa pag-share ng iyong boses. And sa oras sa 7:50, tayo magbaback tutugtugan ng mga ka-vibes. Kaya naman, ikaw, huwag ka na maglipat. At manatiling nakatutok sa programang iDiva Nights with me, DJ ID sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang ating sunod na kanta ay galing mismo kay Bimbo. Bimbo Simbulan. Ito ang title na kanta ay Umaasa. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip!
2: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: your favorite music radio.
1: Ang The Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang The Fest!

0: ka.
1: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: It's our great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Kavibes Sound Trip. And that was River Maya with Liwanag sa Dilim. Diba sa mga Kavibes natin, isang magandang paalala na ikaw ay dapat maging pagbabago. Be the change that the world needs. Ah, heal the world, make it a better place. Sa mga ka-vibes natin, oras natin 8:17 ng gabi at kasama niyo ako sa ating third and last hour ng programang iDiva Nights. Ako po ang inyong bestie na G Safan at kwentuhan, the one and only DJ ID. Uy, pero in a more serious manner, oo. Seriously, yon na yon. Be the change the world needs. Actually, yan ang kailangan ng natin i-embed sa ating isip. Huwag na tayo dumagdag sa paghihirap ng buhay, sa mga challenges na nangyayari, diba, sa world natin ngayon. And isang magandang paalala to na let's all be kind to one another. Libre lang naman yun eh, di ba? Wala rin namang mawawala kung maging mabuti ka sa kapwa mo. And imagine mo, di ba? Kung lahat tayo ganun yung mindset, siguro may world peace na, di ba? Kaya wag na tayong dumagdag sa problema ng mundo, ka-vibes, di ba? Be the change! Be the sukli! Charot, hindi naman sukli, oo. But really, dapat isipin natin na for the better, 'di ba? Huwag na tayong maging negative. Huwag na tayong mag-spread ng hate. Spread natin ang love. Spread love, give love. Kasi mga ka-vibes, yung ganyang mindset, mas makakatulong 'yan para sa ating lahat. Kaya natutuwa ako sa mga ka-vibes natin diyan, lalo na sa mga nakikita ko on social media, no, na talagang nag-a-advocate for world peace, yung talagang ipinaglalaban nila yung justice, yung mga tama, di ba, na dapat sa mundo. Very, ano siya, very inspirational. And actually, gustong-gusto ko rin yung version no, ng SB19 neto. Grabe yung impact no, nung lumabas yun, no, tapos narinig ko siya. Wow! Pero iba rin talaga yung atake na ni River Maya eh. Both sila, yung the way they sing it, in my opinion ha, yung sa River Maya kasi, it's very inspirational. Inspirational siya pag napapakinggan mo na parang mapaparealize ka na, oo nga no, dapat ako ay makapag-spark ng positive change. Ganun ang realization niya. Pero yung sa version naman ni SB19 in comparison, para sa akin, it's more empowering. Like, go! Diba? I-push mo yung sarili mo, kaya mo yan. Ganon. Ang ganda lang ng pag nakikita mo yung ibang variations kung paano kinakanta ng isang tao, isang individual, o kaya naman banda, ang isang kanta. And they make it entirely their own. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ha, meron tayong pangatlong caller for tonight na gustong makumanta live on air para sa ating segment na I Dedicate for You. Kaya i-welcome na natin siya dito sa programang iDiva Nights. Hello!
1: Hello, ka-vibes!
0: Hi! Pangalan na taga saan?
1: FMR Squad! Secretary, John Vincent here.
0: Hello, John Vincent. Ayan, naghapunan ka na ba? Kumain ka na?
1: Yes, tapos na. Tapos kakatapos lang mag-tune in eh. Kakatapos lang ng balita.
0: Ay, talaga ang galing.
1: Wow,
0: thank you naman sa pagtawag sa ating kanta. So, ba't ka napatawag ngayon at ano bang gusto mong kantahin at kanino mo i-dedicate? O, diba? Sunod-sunod yung ano, sagot. Kailangan ganun din ha, yung pagsagot natin.
1: Siyempre, yung DJ My Baby Loves ko na si DJ Kiko, DJ Pogi, and Sigel.
0: Si DJ Kiko, si gusto ko yung tumawag ka sa programa ko para batiin ng mga gwagwapuhin nating DJ yes. Dito sa ating himpilan, ha?
1: Yes.
0: So, ano yung kakantahin natin?
1: Siyempre, di mawawala yan. From ano to ha, 80s ata yun.
0: Mm-mm.
1: By Spandau Ballet. With song called True.
0: True. Ay, sige.
1: Yes.
0: Ay, bakit ito ang pinili mong i-dedicate sa tatlong DJ natin, si DJ Kiko, si DJ Pogi, at si DJ Sigel? Bakit yon?
1: Siyempre, ma-meet ko sila sa ano, November or sa ano, Jamingan.
0: At bakit True ay yung gusto mong i-dedicate sa kanila? Ano ba yung mensahe doon?
1: I love you.
0: I love you, ganun. Oh, I love you agad. Eh, paano naman si ano? Si, isama na natin dyan si DJ Joko, di ba? Si DJ Joko Loco, tsaka si DJ Cherbim. Ay, si, si DJ Totoy.
1: Yes.
0: Isama na natin silang lahat, di ba? O sige, ayan na natin, wag na natin patagalin pa. John Vincent, go for the go mo na yarn. The mic is all yours.
1: Okay. Okay, let's go this. Ito na. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels when toe-toe-toe-toe-toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I brought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I need to write in the next line? Oh, I

0: True.
1: Ang galing!
0: When I feel in my... Yes!
1: Yes! Napakalupit! John Vincent Sagrado, everybody! Palakpakan natin! Oh my goodness! Alam mo, gustong-gusto ko yung energy na binigay mo sa atin ngayong gabi, John Vincent Sagrado. And talaga na feel ko ha, parang nakaka-good vibes yung ha. Yes. Gusto ko yung pakulot-kulot pa siya.
0: Yes.
1: A plus. Yes. A plus. Parang battery, ganun. maraming salamat to John Vincent Sagrado sa napakagandang kanta na gusto mo i-dedicate sa mga DJs natin dito sa ating himpilan. May gusto ko bang batiin sa oras na to?
0: Siyempre, binabati lahat ng mga kabites natin, lalo na kay mami and daddy ko na pauwi na. Pauwi na sila. Ay, wait lang, mami and daddy ko na umuwi na. And syempre, yung mga FMR squad members and officers, si President Lawrence Manipor, si VP Sari, si Konsehal na si NJ, at mga members si Naitesi, Felix Valdez, William Mortel, Joff, Ate Lay, at syempre si Wela, si Ryan Escorial, si Paolo Bordado, member din yan, at lahat ng mga members.
1: Yan,
0: salamat,
1: syempre.
0: Salamat sa inyo. At syempre, follow nyo na ang FMR Squad Facebook page.
1: Yan.
0: Alas 50 plus na po followers.
1: Tama. Ayan sa mga ka-vibes natin sa ating FMR Squad. Thank you so much sa love and support na binibigay niyo sa ating himpilan, sa ating mga programa, and sa ating
0: Siyempre,
1: mga DJs.
0: Siyempre, request na rin pala yung bakit ko yung kanta.
1: Ano yun? Bakit sorry?
0: Bakit ko yung kanta? True.
1: O, sige.
0: Request song.
1: Ayan, sige. Itutugtugin natin. Ila-line up natin yan. Mag-please ka muna.
0: I love you. DJ! ID!
1: Gusto ko yan! Ano ulit yung title?
0: True by Spaldau Ballet.
1: Ayan, okay, sige. Ila-line up na yan natin dito sa ating programa at maraming salamat sa good vibes na binigay mo sa atin ngayong gabi, John Vincent Sagrado, and sa mga ka-vibes natin na gusto pang tumawag, no, at kumanta live on air dito sa ating programa. Ang numero 0954-406-1967. Sa mga ka-vibes natin, sa oras na 8:26, back to tugtuga na sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
2: Ang lupa.

0: lamu dan matutulaw ni. Awak ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: Our great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The Vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: Kamusta ang ating mga Ka-Vibes all over Metro and Mega Manila sa mga Ka-Vibes natin na nasa daan sa oras na 8:42 ng gabi. Ako po si DJ ID ng programang iDiva Nights. At maraming salamat sa mga Ka-Vibes natin na sinamahan ako simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon magna 9 o'clock na ng gabi. Grabe. Salamat sa pagsama sa akin in the last 2 and something hours, no, almost 3 hours mga Ka-Vibes, and sana nag-enjoy kayo sa masasaya at malulupit na tugtugan natin, lalong-lalo na ha, dun sa mga tumawag, mga naging songarist natin ngayong gabi. Ayan sila, John Vincent Sagrado, sila Bimbo, and ang ating Ka-Vibes na si Sari Lerma. Palakpakan natin, no, ang mga naglakas ng loob, tumawag at i-share ang kanilang boses at ang kanilang damdamin ng puso't isipan. Wow, puso't isipan talaga naman. Ang lalim, di ba? Puso't isipan talaga. Talaga nagkwentuhan lang naman tayo dito. But more than that, I'm really happy, no, sa energy na ibinigay ng ating mga Ka-Vibes. And syempre, nakakatuwa talaga na naririnig ang ating mga Ka-Vibes na nage-enjoy at kumakanta. Kaya kung ikaw man ay medyo nahihiya Ka-Vibes at talagang gusto mo namang tumawag pero nahihiya ka lang ng slight, and don't you worry, meron pa tayong magbabalik tayo sa Lunes para sa programang iDiva Nights. Meron pa tayong over the weekend para maglakas ng loob, no? Panatumawag dito sa ating programa. Di naman ako nangangagat Sa mga Ka-Vibes natin, welcome na welcome kahit sino sa programang iDiva Nights, as long as hilig mong kumanta, hilig mong magkaraoke, at hilig mong i-express ang sarili mo gamit ang mga awiting Pilipino. Awiting Pilipino, kahit ano actually, no, mga Ka-Vibes natin. Kaya pagkaabangan nyo po yan, i-follow nyo kami sa ating mga social media accounts para updated kayo sa kung ano ang mga featured songs natin for the upcoming week. So pagkaabangan nyo yan, mga Ka-Vibes, and kung meron man kayong mga song request na gustong isama sa ating listahan ng featured songs, pwede nyo yan i-PM sa 923 FMR Manila o kaya naman sa ating Viber number na 0954-406-1967. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa programang iDiva Nights. Ako po ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID. At susunod na po ang programang Heart Speaks with your pretty girl, Alex Baltazar. Siyempre, mga Ka-Vibes, 9 p.m. up until 12 midnight yan, maghahatid ng good vibes and good music dito sa ating himpilang 92.3 FMR Ka-Vibes Soundtrip. At ang oras natin, 8:44 ng gabi.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
6: Ooh, yeah.
5: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
0: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
0: Ka-Vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3

with DJ Cassidy sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamore with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: Live natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 9 in punto. Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Isip ko yakap ka pa
3: dito sa

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. So sound trip. Hello, yan nga ang sabi sa awitin ni Randy Crawford sa kanyang song titled One Hello. O kaya naman ha, isa yung paalala sa iyo na kung may nagtapos, eh hindi naman nangangahulugan na panghabang buhay ang pagpapaalam. Minsan kailangan lang natin ng break.

0: online at complete attendance ka sa linggong ito. Congratulations! Siyempre, welcome sa unang oras ng ating programa. This is the Friday edition of Heart Speaks. At ako pa rin ang iyong makakasama. I'm Alex Baltazar. At sa atin ngang paninimula ka-vibes, no? Gusto ko lang sabihin, lalo na doon sa mga first time makapakinig sa ating programa, na ang ating plataforma ay bukas sa inyong mga komento, opinion, haka-haka sa buhay, ano man yung naiisip mo, pero pakiramdam mo, eh baka husgahan ka ng iba kapag ito'y nilathala mo. Huwag kang mag-alala kasi we don't judge. Sa programang ito, kami makikinig sa'yo. Open arms. Diba? Kami po ay makikinig sa inyo ng walang judgment. Kaya naman, i-follow mo na kami at i-like sa ating social media account sa Facebook. It's 92.3 FMR Manila. At syempre sa akin, no? It's Alex Baltazar. Hanapin nyo lang po. Wala akong blue check. Ang mahal kasi ng mga bilihin ngayon, di ba? Eh, yung mga blue check na yan, meron niyang ano eh, meron niyang subscription fee. Parang nasa 900 pesos din yata, if I'm not mistaken, if you want a verified account on Facebook and Instagram. Ang social mo naman, alam mo, no? Yan yung isa sa mga ano ngayon, isa sa mga pamantayan para malaman kung may kaya ba yung Facebook user. Di ba kapag verified? Alam mo kasing naitutulong yan, Meta, pakisagot nga. Well, ayon dun sa mga nakikita ko na advertisement from Meta, no? It provides extra protection sa iyong profile. Pero minsan kasi ako, personally, ang tingin ko dyan kapag may check, parang ang lakas maka-artista. Para kang celebrity pag may check, di ba? May blue check ka sa tabi ng iyong pangalan. Pero minsan naman, kapag ikaw talaga ay famous person, I think originally, no, that's how it was, binibigyan talaga nila automatically yung mga marami ang following, yung mga medyo kilala o sikat talagang personalidad. Pero may check o wala? Siyempre naman ka-vibes, ating babasahin ang inyong mga komento. Kaya problema man yan sa love life, sa trabaho, nandito kami para pakinggan ka. Ka-vibes ang oras natin, it's 9:12.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. At yun ngayon, magbabalik muna tayo to even more of the music dito ka lang sa Heart Speaks with yours truly, Alex Baltazar. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Fun, solid, kaban!

2.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip from Air Supply. Sa kanilang 80s hit na Here I Am. Parang wala naman yata talagang song ang Air Supply na hindi sikat, no? Ganyan sila minahal ng mga Pilipino. Just when you thought you're over them, may bago na naman silang hit song na i-release. Nako, no? Eh, hindi naman din nalalayo sa mga talentong Pilipino. Dahil kung talent lang naman din talaga ang pag-uusapan, alam naman natin that just very recently, no, si Ma'am Lea Salonga yung kauna-unahan na Pinay Filipino na nabigyan ng kanyang star ng sariling bituin sa Hollywood Walk of Fame, 'di ba? Here I am, proud na proud sa'yo at ang buong sambayan ng Pilipino, Miss Lea. Again, no, palagi naman natin ito inuulit-ulit sa ating programa because we just can't simply get over the feeling of being proud. The feeling na, oy, may kauna-unahang Pilipino na naman. Alam mo naman tayo mga Pinoy, pagdating sa mga ganyan, yung mga best in ganito, most ganito, talaga naman, gustong-gusto natin pag nakakasama tayo sa ranking. Except nga lang, kapag doon tayo sa mababang ranking sa PISA. Diba? Yung PISA, yung ano eh, yung ranking sa mga paaralan. Diba? Yung kanilang ini-evaluate, yung level of education, yung learning ng mga bata dito sa ating bansa. Kumbaga global po ito. Parang nagsisilbing global index scoring or rate kung ano yung level ng edukasyon. At in fairness naman, no, kung tama ako nang narinig sa balita, medyo umayos naman compared dun sa dati natin na ang baba ng reading comprehension. Diba? Sa mathematics, may problema tayo. Pero ngayon, kahit papaano naman, no, nag-improve. Siguro may bearing naman din yung naging changes dahil alam mo naman yan, kapag nabibigyan ka ng mababang grado, di ba? Parang hindi ka nagdaan dyan. Parang wake up call mo yun na, ay, ano nangyari? Bakit lang baba? Akala ko happy-happy lang sa school. Yun pala kailangan mag-aral. Kailangan pala mag-focus. Alam nyo, no, marami naman talagang paraan. Maraming factors kung bakit mas tatawag mo yung sarili mong matalino. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, academically, yun lang yung kinukonsider natin na matalino. Pwedeng ikaw ay street smart o madiskarte. Diba? Okay pa rin yun. Hindi ka dapat mag-guilty, hindi ka dapat mahiya kung diskarte naman ang meron ka at yun ang iyong strength. Pero syempre, pagdating sa paaralan, talagang sinusubok dito at lalong ini-enhance, pinapalawig yung ating kaalaman sa academics. Kaya, alam niyo, may panahon naman for everything eh. May panahon para mag-aral, may panahon para magbasa. So kung yan yung oras at panahon to do those things, mag-focus ka at gawin mo. Ngayon, pagdating ng ano, PE, o diba, diyan mo galingan, ibuhos mo lahat. Pag may mga extracurricular activity, may basketball, sumali ka. Pero hindi nangangahulugan na kailangan isa lang ang piliin mong magaling ka. Pwede ka naman maging jack of all trades, no? Pero ang pagiging jack of all trades kasi or yung marunong o maalam sa maraming bagay, kadalasan may kaakibat ito o may kadugsong itong phrase, eh, diba? Jack of all trades, ibig sabihin magaling ka sa maraming bagay, but master of none. Ano ibig sabihin nun? Oo nga, magaling ka nga sa maraming bagay, pero hindi ka naman magaling ni isang activity, ni isang subject. Wala kang mastery, di ba? Wala kang matatawag na sarili mong expertise. Eh so, ano naman? Alam mo, sa mundong ito, hindi mo naman kailangan gawing dalubhasa ang sarili mo. Hindi mo kailangan maging magaling. It is not a requirement na ikaw na agad yung pinakadalubhasa bago mo simulan ang isang bagay o ang isang pangarap. You can dream about things, you can make it a goal, pero hindi ibig sabihin dapat once you step in, okay na, magaling ka na. Kaya nga, parte ng paglago mo, parte ng pagiging master, parte ng pagiging eksperto, yung kailangan mo munang madapa. Kasi diyan tayo matututo. Kaya alam niyo yung mga PISA score natin ngayon. Oo, nakakalungkot because it reflects the kind of education, the quality of education. At syempre, no, yung pondo. Oo, ano bang nangyayari? Does it translate to good education? O, diyan natin makikita yan. Pero ngayon na nakikita natin kahit papaano, may improvement. O sige, baka nasa tamang path naman tayo. At sana nga ito ay magdala ng more inspiration and motivation para sa lahat ng stakeholders. At syempre, lalong-lalo na
yung ating mga educators at yung ating mga mag-aaral. Keep up the good work, sabi nga nila. Kavibes, sa ating pagpapatuloy, maya-maya nga lamang ay babasahin ko na at aking bubuklatin ang ating comment section sa Facebook page sa 92.3 FMR Manila. For now, balik muna tayo sa marami pang awitin na ating inihanda para lang sa'yo. Itong next song natin, it's from Chicago. Parang naman Chicago. Oo, from Chicago. Siyempre, kailangan American accent, diba? It's hard to say I'm sorry. Bakit nga ba minsan sa buhay, ang hirap-hirap na humingi ng tawad and, you know, just admit na ikaw ang nagkamali kasi dyan pumapasok si pride. Diba kapag pride na ang nanguna, parang ang hirap-hirap lunukin yan. Kasi hindi eh, magaling ako eh. Hindi, ang galing ko sa akad. Diba first honor ako, tapos mag-sorry ako sa'yo. Pero minsan, alam mo, no, mabalik tayo ulit dun sa ating pinag-uusapang being an expert at something, being good at something means you're also able to admit that you made a mistake. Alam mo, dyan ako hanga talaga. You can be a master of everything, but if you don't know how to apologize, if you do not know how to say sorry, and if you do not know na kahit sa level mo na yan, you're still susceptible of making mistakes, then you're still a nobody. Kaya dapat, with full humility pa rin nating tinatanggap na oo, kahit magaling ka, oo, kahit ikaw ang pinakamatalino at pinakatalentado, minsan, pwede ka pa rin magkamali. Kaya para sa'yo itong song na to, dito pa rin sa Heart Speaks with yours truly, I'm Alex Valdezar here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes sa Soundtrip. Kavibes ang oras natin! It's 9:48. O, ayan na, tutugtog na ang piano, ha? Kumanta ka sa saliw ng song. Ayan na. Chicago with Heart to Say I'm Sorry. Enjoy the song!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

At Ka-Vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio Ka-Vibes sa Soundtrip from Jaya. Dahil tanging ikaw. Yun na nga bang sinasabi ko eh, kapag na-associate mo na ang isang tao na kumukompleto sa iyong mundo, pag nawala siya, parang nawawala na rin ng saysay lahat ng mga ginagawa mo at para bang may kulang. Alam mo, naiintindihan ko kung bakit attached na attached ka. Kasi nga, syempre, diba, lahat ng mga magagandang alaala, you keep holding on to that because napapaligaya ka nito. Pero ang sakit lang, dapat palagi nating inihahanda yung ating mga puso, yung ating mga sarili, na pwedeng magbago sa isang iglap ang desisyon ng ibang tao. Because the only thing that we can control ay yung sarili natin, yung ating magiging reaksyon, yung ating magiging desisyon. Hence, yung partner mo, kahit na ipangako niya sa'yo ang langit, kahit sabihin niyang abutin niya ang mga bituin, sa huli, ang pwede mo lang talaga na paniwalaan at sandigan ay yung sarili mo. I'm not saying na i-hate mo sila, di ba? Or i-anticipate mo palagi yung masama. Kasi pag nagmahal ka, you always have to believe in the goodness, in the best, in the potential ng isang tao. So bakit mo naman siya pag-iisipan ng masama, di ba? But what I'm saying is you have to be prepared. Kahit saan man yan, sa pag-ibig man yan, sa trabaho man yan, hindi sa lahat ng pagkakataon, laging papabor ito sa'yo. Pero sana ka-vibe, samahan mo ko. Dahil ngayon nga, ito nang pinakahihintay natin sa ating pagpapatuloy here on the second hour of Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako, I'm Alex Baltazar. At syempre, dahil nga Friday ngayon, marami sa inyo yung nagpupuyat at humahanap ng gagawin para naman makapag-relax. Syempre, no, matapos ba naman ang linggong ito na siksik ng maraming activities, na siksik ng maraming bayarin, kinaya mo. Kaya congrats sa'yo. Ngayon naman, tingnan natin kung kakayanin nyo. Ang mga babasahin nating comment dito sa ating comment section sa 92.3 FMR Facebook page. Hi DJ Alex, ang sabi dito, ako po ay may asawa at 8 years na kami ng mister ko. Maayos naman ang pagsasama namin, pero may isang tao mula sa nakaraan na biglang nagparamdam ulit sa akin. Wala naman kaming ginagawa, pero sa bawat pag-uusap namin ay nararamdaman kong bumabalik ang mga emosyong akala ko ay matagal ko nang nailibing. Hindi ko gustong pagtaksila ng asawa ko, pero hindi ko rin maitanggi na may parte sa akin na nagtatanong ng what if. Kasal na ba ang katapusan ng mga dating pagmamahal at emosyon? Thank you, DJ Alex. Alam mo, no, gusto ko lang mag-hold on dun sa palagi kong sinasabi na dito sa programa natin, we don't judge. Pero dun sa tanong mo talaga sa akin, medyo ka-judge-judge, no? Yung sabi mo, kasal na po ba ang katapusan ng dating pagmamahal? Ah, dapat oo. Kasi pag nagpakasal ka, ibig sabihin lang yan, very certain or sigurado ka na that this is the person that you want to spend the rest of your life with. So kung meron ka pang, alam mo yon, baggage from the past, ibig sabihin lang nun, talaga bang handa ka? Talaga bang ginusto mong pakasalang itong taong ito o nagkataon lang na siya yung taong available at the moment, at the time when you were ready? Kaya siya yung, ang pangit sabihin eh, no? Pero yung term na pinatos, kaya siya na lang ang pinatulan mo kasi parang lumalabas, no choice ka lang, ganon. Hindi ka pa nakaka-move on talaga dun sa past mo, but it just so happened na hindi siya available at itong taong ito yung willing na magsakripisyo, willing na iparamdam sa'yo that you are loved. In a relationship, no, may napanood nga akong reel kanina. Inevitably, kumbaga, meron daw talagang someone that adores and someone who is being adored. Anong ibig sabihin nun? Merong sumisinta, yung mas nagmamahal, yung mas kinikilig, yung mas excited. At meron naman, yung chill lang ako dito sa gilid, alam kong mahal na mahal mo ko. And it doesn't mean hindi kita mahal, but I enjoy more na, alam mo yon, minamahal ako, ina-adore ako, nilalagay mo ako sa pedestal. So nakikita nyo yung difference sa isang relasyon, may isang tao, oh, excited na ako, magkikita kami ng bebe ko. At may isang tao naman na, okay, magkikita kami, ang happy ko kasi patay na patay sa akin to. Mahal ko rin siya kasi mahal niya ako. Parang ganun ang labas, ba? Diba? So, sa inyo bang relasyon, ano ba yung nararamdaman mo sa iyong asawa?
minahal mo lang ba siya because you enjoyed the feeling of being adored, yung pakiramdam na ikaw ay sinisinta. I don't judge you, ah, kasi sa relasyon man, kung yan talaga yung nagpapasaya sa'yo at yung validation na nanggagaling sa mister mo, yung feeling mo kumukompleto at bumubuo sa pagkatao mo, bakit hindi? Iba-iba tayo ng love language. And if for you, yan yung version mo ng pagmamahal, yan yung definition mo ng mahal ka ng isang tao, then good for you. But ano ang isusukli mo sa taong ito? Just imagine, sabi mo nga, ayaw mong masaktan ng asawa mo, but I want you to close your eyes and just imagine ang isang mundo kung saan malalaman ng asawa mo na meron ka pang feelings, the fact na binukas mo ulit yung gate, yung nakasaradong pinto, yung nakakandado na dapat na daanan. The moment that you started exchanging text messages with your ex or with someone from your past na alam mong merong kang admiration for or merong kang kahit kaunting interest dati, maski nakaraan pa yan, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng pagkakataon na makapasok sa buhay mo. Now just imagine, paano kung malaman yan ng asawa mo? Napakasakit noon, 'di ba? Nabinigay niya naman sa iyo lahat, nagsumpaan kayong dalawa, pero malalaman niya that you opened the gates, that you allowed another man into your life. Bakit? Dahil ba nakukulangan ka sa inyong pagsasama? Or is it because later on mo na lang na-realize na iba pala talaga yung gusto mo? That after all, the person you're married to, hindi naman siya yung pangarap mo. Magkaiba kasi yun eh, di ba? May mga babae, may mga lalaki tayong pangarap natin. Kumbaga, dream boy ko yan. Siya talaga ang tipo ko. At meron naman ding mga tao that we end up with, even though hindi talaga sila yung standards natin or hindi sila yung tipo natin. Because something special happened. Nagkaroon na lang ng intervention ng tadhana that all of a sudden, the moment you wake up in the morning, you realize you love this person already. Iba na yung lente ng buhay sa kanya, naging makulay na. Bawat tingin mo sa kanya, every glance at her, it just feels different. Pero na-remind ka na, teka, hindi pala ito ang type ko. Kasi ito palang ex ko, itong gusto ko eh. Bakit hindi nga ba kami nabigyan ng pagkakataon? Maraming rason, di ba? Pwede may jowa siya nung time na yon, or hindi pa kayo ganun ka-mature, or sabihin na natin wala pa kayong ipon, hindi pa kayo ganun ka-financially ready to settle. And nagkataon, yung isa sa inyo, eh ready na, yung isa naman hindi. So naiwan. At eventually, you met other people. Nahanap mo yung asawa mo. Siguro na, ano nga bang gagawin mo? Ayaw mo siyang masaktan. Eh, ikaw lang din na makakagawa ng paraan niyan. Ikaw sa sarili mo pag-isipan mo. Gaano ka ba kawiling ihinto yung pakikipag-usap mo dyan? Sa ex mo, no? Sabihin na natin ex mo, dun sa past lover mo, sa past love interest mo, gaano ka kawiling tapusin yan? Alam mo kasi kapag nandun ka sa stage na hayok ka dun sa pakiramdam ng kilig, ang hirap bitawan eh. Kasi in a way, it gives you validation na, oh, ang ganda ko pa pala. Isipin mo, kahit may asawa na ako, oh, inahabol-habol pa rin ako at iba pa rin yung pakiramdam. All of a sudden, para kang bumalik dun sa feeling na, teka lang, getting to know each other stage ulit, nakaka-excite. Alam natin yan. Karamihan naman siguro ng nakikinig ngayon naranasan ng in love kahit isang beses sa buhay nila. At alam nyo na sa unang mga linggo, unang mga araw, yan yung pinaka nakakakilig. Diba? Hindi nangangahulagang yan yung pinakamalalim yung level ng pagmamahal mo. But what I'm saying is nakakakilig. Yan yung pinaka kinakabahan ka, iniisip mo kung type ka ba niya. You decode every word he says. You decode every action he shows you. Lahat! Hoy friend, tingin mo ba anong meaning nito? Type ba ako? Ay friend, huwag ka umasa masyado, parang hindi. Diba? Yan yung pinaka nakakakilig. Kahit it's full of uncertainty, ang sarap-sarap sa pakiramdam na tinatry mong i-decode. May meaning ba to? Kasi yun pa lang mismo eh, yung pag-iisip pa lang kung gusto ka ba ng isang tao, nakakakilig na siyang alalahanin. Nakaka-validate na siya ng pagkatao. So imagine, 'di ba, yung kasal ka na, aminin natin, siguro may mga pagkakataong medyo bored ka na. Ngayon bigla mong nahanap mo ulit yung excitement dito sa bago.
anong gagawin natin? Break na dahil lang ganon. Yung tanong mo, diba, sabi mo, kasal na ba ang katapusan? Oo! Ipapasikil ko ng malaki sa'yo? Oo! Kasal na dapat ang katapusan. At actually, yung question mo, no, parang ano eh, yung pagkaka-frame nung tanong, it's as if negative pa. Parang ano pa, parang ayaw mo pang ito yung maging katapusan. Na hindi, dapat yung married life mo, hindi nito pipigilan kung ano yung mga gusto mong gawin. Ay kung gusto mong gumawa ng ibang bagay na alam mong makakasakit sa lover mo, tantanan mo na. No? Wala naman nagsabing pag nagpakasal ka, sige, forever mo na yan. In fact, marami na ngayon yung nag-a-advocate for divorce. Marami na ngayon yung nag-a-advocate na kung hindi na talaga, huwag nyo na ipilit kahit na may anak kayo. Diba? So, ganun din siguro. I-consider mo yun. Kung feeling mo hindi na talaga, hindi mo naman mapipilit ang sarili mo eh. But don't get confused with the excitement versus itong nararamdaman mo. Baka kasi i-equate mo siya sa feeling ng hindi ko na mahal, DJ Alex, wala na yung love. Teka lang, bago ka mag-jump dun sa konklusyon na wala na yung pagmamahal, wala na yung dating kayo, isipin mo rin, ano yung ibang variables? Bakit kaya ganyan? Siya ba ang nagbago sa'yo? Kasi pwede namang yun eh, diba? Pwede namang nasaktan ka niya, nakapanloko siya ng minsan sa'yo, kaya medyo nanlamig ka sa kanya. But if he did nothing wrong, at lahat ng ginawa niya sa'yo ay para sambahin ka, effortan ka, then you must really be the problem. Again, I say this with no judgment. It's a good thing that you are aware na itong mga ginagawa mo, makakasakit talaga. Pero dun sa tanong mo kung kasal na ba talaga ang katapusan ng mga dati mong pagmamahal para sa ibang tao, oo, tapusin mo na dapat yan. The moment you got married, the moment na inalaw mo yung asawa mo na pakasalan ka at mag-commit ng panghabang buhay sa'yo, dapat kinalimutan mo na yung nakaraan. Dapat wala ng effect sa'yo. Di naman natin yung maiwasan eh, di ba? Hanggat nauso yung mga reunion, magkikita-kita kayo, may times talaga na, alam mo yon, nagkakaroon ng rekindling of old flames. Yung dati mong muse, yung dati mong kapartner, yung dati mong jowa na nagbabasketball kasi Mythical 5 kayo. All of a sudden, nakita mo, kinilig ka, normal yun. Pero yung hayaan mo at magbukas ka ng kalsada, ihayag mo yung daan patungo sa'yo, ibig sabihin, voluntarily and actively, gumawa ka ng paraan para mapapasok siya at mapenetrate ka niya. Bakit ba? Ba't mo ba gustong pumasok pa siya sa'yo? Masarap ba yung pakiramdam na may bago? Baka nga, no? Kaya gusto ko rin marinig yung take dito ng iba nating mga ka-vibes. Medyo napahaba na tayo, no? Pero alam mo kasi, naloka talaga ako doon sa question mo na ano, kasal na ba talaga yung katapusan? Oo. Kung judgmental lang talaga ako, nakmo! Pero yun nga eh, sabi ko naman dito sa ating program, lahat tayo dumadaan sa ganyan, yung mga ka-judge-judge na moment. At promise ko sa'yo, yung moment na yan na feeling mo nakakahiya, embarrassing, humiliating, yan din ang magtuturo sa'yo ng biggest lesson in your life. Kaya just enjoy the ride kahit mahirap. At sana nga, no, at the end of the tunnel, makita mo rin yung liwanag at tamang desisyon na dapat mong gawin sa buhay mo. Siguro you talk to your partner, itry mo pa rin na buhayin yung inyong namamatay na pagsasamahan kasi pwedeng yung factor talaga dito kaya medyo nalalamig ka lang sa kanya kasi nga, may bago. So you try making new experiences with your husband. Baka kasi kulang lang sa bago, diba? And when you're able to associate his presence with new activities, with new adventures together, then maybe, no, marirealize mo, ay, hindi naman pala yung tao yung mali sa buhay ko. It's just that we're lacking activities, we're lacking time with each other. Pero hindi ibig sabihin kailangan ko ng bagong tao. Minsan kailangan mo lang ng bagong gagawin sa buhay mo kung saan mabibring out yung best ninyo bilang mag-asawa. At nako, ngayon nga ay balik muna tayo sa mas marami pa nating awitin. Ito hugot talaga to para sa'yo to ha. Yoko talaga to naririnig kasi nakakalungkot pero dahil para sa'yo to, it's from Juries, di lang ikaw. Here on Heart Speaks with Alex sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip. Ang lupet, ayan na o. Mabagal na ng pabagal ang oras. Oy, speaking of time,
It's already 10:34. Let's hear this out.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa soundtrip, Jolina Magdangal, back-to-back with Jamie Rivera's People Alone. Di ba parang magkatimbre pala sila ng ano, no, ng boses na Lito Carreno. Syempre back-to-back dito pa rin sa third and final hour ng ating programa. It's the Friday edition of Heart Speaks together with yours truly, Alex Baltazar, on air. At ka-vibes, gusto ko lang palang batiin ang FMR squad na palaging nakatutok sa atin. At si Sari Lerma, grabe, no, talagang ito, natutulog pa ba? Grabe, parang si super, ano yun, no? Superwoman. Parang ikaw ay si Darna, di ba? Oo, anong bato bang nilalagok? Oo, para maging ganyan ka ka-energetic sa buhay at gising na gising ka pa rin ngayong gabi. Pero nawa ay magising din ang ating senses sa ating pagpapatuloy dahil bubuklatin na natin muli ang ating comment section. Sabi dito, hi, ako po ay taga Cavite. 10 months na kami ng aking girlfriend. Mapagmahal, mabait, maasikaso at siya ang taong masasabi kong pinaka-inaasahan ko. Pero recently, napapansin ko, bored ako kapag kasama ko siya at parang nag-e-enjoy ako kapag mag-isa lang ako. Kapag kasi magkasama kami, parang obligasyon na lang ang lahat. Natatakot akong umalis dahil ang dami na naming pinagsamahan. Pagmamahal pa po ba ito o takot na lang na magsimula ulit ng mag-isa? Well, it can be both, no? At least ngayon, alam mo na yung problema. Kasi to be able to solve a problem, first you have to identify ano ba yung problema, ano ba yung nagpapabagabag. Sabi mo nga, nagpapabagabag. O, di ba? Parang tongue twister lang. Parang sa scientific method lang din. To find the solution, to find the conclusion, you have to be able to first identify the problem. Ngayon, alam mo na, di ba? Pero dun sa tanong mong, pagmamahal pa ba ito o takot na lang na magsimula ulit? Alam mo, yung pagmamahal naman, nandiyan yan eh. Kahit na may kagustuhan ka ng bumitaw sa isang tao. In fact, kaya ka medyo nag-aalangan na bitawan siya kasi mahal mo eh. Diba? Mahal mo at nagmamanifest yung pagmamahal doon sa ayaw mo siyang masaktan. Kaya nga ayaw mong hiwalayan eh. Kaya nga may takot kay kasi baka masaktan. Eh, ba't ka natatakot na masaktan siya? Kasi nga mahal mo. Diba? Doon lang tayo bumabalik eh. Pero, doon sa tanong kung nakikita mo pa ba itong taong kasama mo ngayon, sa kinabukasan mo at sa future yun, magkaiba yun. Because you can love a person, diba? Pero hindi nangangahulugan na gusto mo pa rin silang makasama sa next chapter ng buhay mo. Pwedeng mahal mo sila, pero accepted mo na na hanggang dito na lang, na hindi na magpo-progress yung relationship natin into something more serious. Kaya, I'm letting you go. Sabi mo nga, mapagmahal, mabait, maasikaso, naaasahan mo siya. Pero saan nagkulang, no? Ang sabi mo, ang problema is bored ka na. Bakit? Ano bang gusto mo? Magta-tumbling kayo? Mag-slide kayo, no? Pero ang pagiging bored kasi, o yung parang naiinip ka na, pakiramdam mo wala ng thrill, normal naman yan sa relasyon. Darating kayo sa punto na medyo magkakasawaan. Di ba yun yung term dyan, nagkakasawaan? Kasi paulit-ulit na lang. It has become a routine. Yung inyong pagsasama, parang wala nang bago. Eh dati excited ako pag nakikita kita kasi nga ang dami ko ikikwento sa'yo. Pero ang tanong ko sa'yo, paano nga ba kung naikwento mo na lahat? Paano kung walang bagong nangyayari sa buhay mo? Anong mangyayari sa inyong dalawa? Eh di walang thrill, bored ka na. Diba? Pero hindi ibig sabihin na bored ka, dapat palitan mo. Kasi minsan nga, baka, alam mo yon, ito lang yung dala ng panahon sa inyo. Medyo matumal talaga, kumbaga sa ghost month. Diba? Nag-Agosto lang. Kaya medyo ghost month. Parang antumal ng dating, antamlay-tamlay ninyong dalawa. Pero hindi nangangahulugan na, ay hindi na ako masaya kasi bored ako. In fact, sa isang relasyon, dapat matutunan ninyong dalawa to be comfortable with silence. Kasi yung mga relasyon na talagang nagtatagumpay, yan yung kaya nilang maging masaya, yan yung kaya nilang maging magkasama at maging komportable even in the midst of silence, even in the midst of not saying anything. Because the presence of the person, kahit hindi siya magsalita, sapat. Knowing na alam mong nandyan sa tabi mo yung tao, diba? May humihinga sa tabi mo, may kayakap ka. Masaya na ako, sapat na yun. At hindi ako mabobore kailanman to be wrapped up in your arms, to be cuddling with you, to be beside you, to hear you.
to smell you. Hindi ako kailanman mabobore kasi presensya mo lang sapat na. Pero sa'yo, bakit kaya? No? Pwedeng kukayin mo ano yung underlying reason eh. Kasi pagmahal mo ang isang tao, hininga lang niya, maamoy mo lang ang kilikili, masaya ka na eh. Diba? It's those simple things that matter. Pero bakit all of a sudden nabore ka na? Bakit all of a sudden you don't find joy anymore in those simple things? Maybe there is an underlying reason. Diba? So yun yung itry mo din ngayon sigurong itanong sa sarili mo. Ano ang rason? Ano nga bang gusto ko? Siya ba ang may mali? Ako bang may mali? Diba? Yun yung sagutin mo ngayon sa sarili mo. Kasi ako naniniwala ko, there must be an underlying reason. Bakit all of a sudden, you don't find joy anymore in the simple things na dati, kilig na kilig ka. Masilayan mo nga lang yan eh. Magkatitigan lang kayo, iba yung spark, diba? But I do understand, pag paulit-ulit ang bagay, nakakasawa. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo na siya mahal. Kaya dun sa tanong mo kung pagmamahal pa ba ito o takot ka na lang magsimula ulit, yun nga, yun ang ibabato ko sa'yo na tanong. I-unearth mo yung reason, i-decode mo, ano bang problema? Ano ba yung underlying reason bakit ganito na yung nafe-feel ko? Kasi 10 months, sabi mo, pinangihinayangan mo yung oras na pinagsamahan nyo. To tell you, honestly and frankly, hindi pa naman yan ganun katagal. Although, hindi ko sinasabi na porke 10 months lang, itapon mo na lang down the drain, hayaan mo na lang. 10 months is still a very long time. Lalo na kung marami na kayong feelings, oras, pera na na-invest sa isa't isa. Pero kung sa tingin mo hindi ka sigurado sa taong ito, at ngayon pa lang, imaginein mo, di ba? 10 months into the relationship, ganito na yung nafe-feel mo. Hindi ba parang hindi ito normal? I'm not setting a timeline na dapat ganito kayo, pero I think ha, personal ko lamang tong opinion na yung 10 months masyado pang maaga para maburyong kayo sa isa't isa, para maboard ka sa kanya, masyado pang maaga because 10 months medyo ano pa lang kayo niyan eh, pa-transition pa lang dapat kayo from the honeymoon stage papunta dun sa maseryoso na. Dapat diyan pa lang yung unti-unti mong nakikita yung ugali niya. O ngayon yun nga siguro yung rason, ano ba yung nakita o na-discovery mo sa kanya? Ano ba yung nalaman mo tungkol sa kanya that might have changed your perception of this person? Kasi minsan, alam mo yun, kapag halimbawa may gusto kang tao, you don't know the person that much. You just saw the person, she's beautiful, mukhang matalino, ang galing-galing niya magsalita, ang galing niya kumanta, diba? Kagusto-gusto. But once you begin to learn deeper things about this person, na ay, may ganito pala yan eh, makulit pala yan kausap, ang daldal pala yan, hindi kanya pasasalitain, di ba? Dami sinasabi, o di kaya may problema pala yan sa family, ganito, naku, mahirap ng makatuwang ang ganyan tao, baka mamaya maging broken family din tayo, mga ganun ba? Minsan yun yung mga nagiging reason bakit nagbabago yung perception mo of a person. So yung dating inilalagay mo sa pedestal na, wow, ang ganda, wow, ang touchable, all of a sudden, dahil nalaman mo at mas nakilala mo yung tao, may turn off factor, no? Although dapat hindi tayo ganun. Kasi dapat nga, the more na malaman at makilala mo ang isang tao, the more na ma-appreciate mo. Because that only means, hinayaan ka, inalaw ka nung tao na yon para lumalim ang pagkakakilanlan mo sa kanya. Because not everybody will have that kind of access to her life. Pero ikaw, binigyan ka niya ng access sa buhay niya ng ganun para makilala mo siya ng malalim. Only for you to what? To get turned off? Because all of a sudden, nalaman mo na ito yung rason? Kasi ako naniniwala ako, may underlying reason, may nalaman ka, maybe subconsciously, no? Baka hindi mo man siya mapinpoint ngayon, pero naniniwala ako, subconsciously kaya nagbago din yung perception mo, na bore ka sa kanya, may nalaman ka. Kaya all of a sudden, di ba, yung mga dating okay naman sa'yo, naging hindi na tolerable. Naging kaburyong-buryong na, nakakatamad na, nakakainip na. So, i-discover mo yun sa sarili mo. What changed? Bakit nagbago yung perception mo sa kanya? Kasi ako ha, pagmahal mo ang tao, naku, kahit hibla ng buhok niyan, i-appreciate mo. Kahit pores sa ilong niyan, i-appreciate mo. Kasi hindi lahat ng tao mabibigyan ng ganong klaseng access
to get that close to the person you love, to get embraced by the person you love. It's not everyday na may yayakapin yung taong ganyan. Pero ikaw ang pinili niyang makatabi sa gabing ito. Ikaw ang pinili niyang hawakan, lambingin at yakapin sa gabing ito at hindi ibang tao. At yun pa lang, maski wala kayong sabihin sa isa't isa, maski hindi kayo punta Star City, maski hindi kayo mag-EK, di ba? Maski wala kayong thrill, dyan lang kayo sa loob ng bahay. Dapat dun pa lang, appreciated mo na yung fact na hinayaan ka niya na makilala mo siya ng ganun kalalim. The fact that he was able to get that vulnerable around you, pang swerte mo. Tandaan mo na hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na magmahal ng ganyan kalalim na umabot sa ganyan. Kaya pag-isipan mo ng mabuti, no? Pag-isipan mo, kaya ba nagbago yung tingin mo dahil may nagawa siya sa'yo or baka may nalaman ka tungkol sa kanya. Kaya all of a sudden, hindi na nakakakilig. Bored ka na. Diba? Mag-effort ka rin siguro. Oo. Kasi ikaw naman din yung lalaki sa inyo eh. Ang mga babae minsan, alam mo, hindi yan magpapasimula ng ano eh. Nang lakad, lalo na kung hinihintay ka lang din, malay mo, tinetest ka lang din pala niyan, di ba? Gusto lang niya, ipakita mo. Kung meron ka pa bang gagawing effort para palalimin yung relasyon niyo. Kasi sigurado ako, hindi lang ikaw ang nakakaramdam na nagbabago kayo. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng pagkaburyong. Sigurado ako na hindi man siya nabobore, nararamdaman niya na bored ka sa kanya. Kaya baka yung tao, yung babae, hinihintay ka lang din to make a move. Kung ano ba yung gagawin mong hakbang para masolusyunan ito. Diba? Men are natural problem solvers. Diba sa ancient times, kayo naman talaga eh. Ang gumagawa ng solusyon para makakain tayong lahat. Kaya nanguhuli, nangangaso, lahat. So mag-effort ka rin. I-try mo bago ka subuko. Wala naman nagsasabi sa'yo huwag mong iwan yung babaeng yan eh. Number one, wala naman talaga kayong commitment sa papel. Diba? Palabra de honor lang yung pinangahawakan dito na eh kasi may commitment kayo eh, 'di ba? Yung kahihiyan na lang, yung integridad mo na lang sa sarili mo yung pinangahawakan, pero wala namang magkakaso sa iyo eh. 'Di ba? Kahit iwanan mo siya unless may gawin kang masama, talagang pakakasuhan kita, 'di ba? Unless abusuhin mo 'yan o di kaya pangakuan mo ng kasal tapos masira yung mental health niya because of you. Pero ang punto ko lang, 10 months pa lang kayo. Pero bago mo sukuan, gawin mo rin sana yung best mo para sa huli wala kang pagsisisi. Pwede mo siyang iwan. Ngayon nga, pwede na eh, di ba? Bukas, pwede na. Pag naisip mong ayaw mo na, ayaw mo na. Nasa sa'yo yung mga palad. Pero bago mo sukuan, subukan mo muna. Gawin mo muna lahat ng makakaya mo. And if hindi magbago yung pakiramdam mo at ganyan pa rin, sabihin mo ng maayos at mas maaga sa partner mo. Kaya mas maganda na nalaman mo na at na-pinpoint mo na yung problema ngayon pa lang. Kasi ibig sabihin tatakbo na yung oras ng proseso. Diba? Para hindi na tayo maghintay ng mas matagal at hindi na rin gaanong masayang ang oras ng iba. Yung mga taong handang magmahal, pero dahil itinatali mo sila sa maling pagmamahal, hindi sila makawala. Yung sanang gabi na ini-spend nila sa tamang tao, ikaw pa rin ang kasama nila. If you cannot appreciate that treasure, ipamana mo sa iba. Diba? Alam mo ako kaya I love going to ukay-ukay eh. Kasi yung another person's trash is another person's treasure. O hindi yun yung verbatim, pero diba, itinapo ng iba, ibinasura ng iba, pinabayaan ng iba. Pero, treasure naman, pinahalagahan, pinala ng ibang tao na mas deserving. Minsan baka ganun lang yun. Kaya sa pagtatapos ng gabing ito, no, bago tayo magpaalam sa ating programa, sa'yo na nagbigay ng komentong ito at nagpadala ng kanyang comment, hindi ka man namin kilala, sana huwag mo sayangin yung oras.
ng iyong partner. At syempre yung oras mo rin, kasi oras mo rin naman ang tumatakbo dito eh. The longer na, alam mo yon, magpanggap ka kahit na hindi ka na masaya sa inyong relasyon, sinasayang mo na just her time, pero yung oras mo rin. At tandaan mo ha, pagdating sa babae lalaki, sinasabi nila mga babae daw, mas precious or valuable daw ang time nating mga babae, kasi tayo daw yung mas mabilis maluma, mas mabilis malosyang, mas mabilis na, alam mo yon, mawala sa kanyang prime era or yung prime years kung tawagin. Pag daw lagpas na ng kalendaryo, wala na daw tayong saysay, or less men will chase us. So ano naman, di ba? Kung ganun mo siya tinitingnan, edi okay lang. Pero ako, ang paningin ko dyan, yung oras sa mga lalaki at ng ibang mga tao, di ba, kapantay o katumbas lang ng oras ng mga babae. Kasi kung sasayangin mo oras namin, kung sasayangin mo ang oras ng isang babae on purpose, tapos wala ka naman palang plano, naniniwala ako, hindi man yan agad bumalik sa'yo. Diba? May karma yan eh. Oo, may consequences. I'd rather call it consequences rather than karma. Pero yun nga, may consequences yan. Dahil sinayang mo yung oras at buhay ng ibang tao, huwag mong hintayin na bumalik sa'yo yan. Ka-vibes! Naku, hindi na nga tayo magsasayang pa ng oras at balik muna tayo to more of the music. Siyempre, later, no, may mga panghuli tayong greetings, kaya kung meron ka pang pahabol na pabate before we conclude tonight's show. At siyempre, itong linggong ito na sinamahan nyo kami here on Heart Speaks, balik muna tayo to more of the music. Ako pa rin ang iyong mga kasama. I'm Alex Baltazar. For now, here's Ai Segura with Anong Nangyari sa Ating Dalawa. A song for the two of you. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes a sound trip. Jack Wagner with the hit song All I Need. O bakit yan yung pinlay natin back to back with anong nangyari sa ating dalawa by Ice Siguera? Kasi sa relasyon naman talaga, merong punto na darating sa inyong dalawa where you're gonna question, bakit ba tayo nandito to begin with? Ano bang nangyari sa ating dalawa? Eh dati, okay naman tayo. Bakit ngayon ito na, di ba? Yun ang sagot. That song from Jack Wagner. Baka naman kasi all you need is just a little more time to be sure, di ba? Of what you feel. Kung talaga bang certain ka na at sigurado sa taong yan. So sa akin, yes, while it's true na 10 months na kayo ng karelasyon mo at ngayon iniisip mo anong nangyari sa inyo, di ba? Meron pa bang pag-asa to save the relationship because bored ka na sa kanya. Parang routine na lang lahat. Pero alam mo, baka kailangan you just have to take a step back and all you need is a little more time. So give yourself the break that you need. Siguro pwedeng maging honest ka dun sa iyong partner na, hey, ganitong nararamdaman ko, let's take a break, or hindi nyo kailangan maghiwalay kasi yun yung misconception, di ba? Pag sinabi natin na you have to take a step back, you have to take a break, apart from each other palagi, ang una nating naiisip. But in fact, no, as a couple, you can actually take a break together. Diba? Huwag ninyong gawin yung mga nakasanayan ninyo palagi. So kung dati, diretso bahay, tambay bahay, or kung ano mga pinagagagawa nyo, ibahin ninyo yung routine ninyo. Kumbaga, you're gonna take a break from the usual activities that the both of you do together. Ibahin nyo naman for a change. Mag-book ka, ang dami seat sale ngayon ha. Tsaka diba, nakita nyo ba yung ano, yung announcement na Sevpak na ano, from 7 kilograms na hand carry, lalakihan na nila to 10 kg. Oh, diba? Basta sumusunod lang dun sa ano, sa dimensions, yung dala mong maleta at bag at hindi lalagpas dun sa hindi nakasya, dun sa ano, sa bagahe. O ayan, diba? Good news yan. Malay mo, yun lang ang sign, diba? O total, pwede na 10 kg ngayon. Damihan mo yung bathing suit, yung mga sexy outfit, ano pa ba? Magdala kayong costume. Para yung board-board mo na yan, maiba naman ang tingin mo sa buhay ng kasama siya. O balitaan nyo kami ha, kung ano ang magiging outcome at kung magiging kumusta kayo. At syempre sa lahat ng mga ka-vibes natin na sinamahan tayo here on the Friday edition of Heart Speaks, kasama pa rin ako. Thank you all so much. No? Kung nakompleto mo from Monday up until Friday yung pagsama sa ating programa kagaya ng mga FMR squad members natin, maraming salamat po sa inyo. Sa mundong ito, ang pinakamahal na talaga, no, na halaga is yung oras na ibibigay ninyo sa amin. Kaya thank you! Diba? Hindi na dollars eh. Oras ang pinakamalaki at pinakamalaki ang halaga. Kaya thank you sa inyong oras at magkita-kita tayong muli tomorrow or actually next week. Dahil tomorrow ang makakasama ninyo ibang roster ng DJs natin. Siyempre nandiyan sila Kim Churva, sila Kuya Totoy. Diba? Asahan nyo yan. Sila Miss Kathy, nandiyan pa din yan. At abangan nyo pa rin yung ating mga surpresa. Marami tayong mga inihanda para sa inyo. Sino ang mga magiging special guest natin over the weekend. And syempre sa linggong ito, no, sa pagtatapos natin, sana nga eh nabigyan ka ng peace of mind. Kung hindi man, it's okay. There's always another week. There's always another day. Basta ang mahalaga, huwag kang susuko. So kung yung araw na ito, ang ginawa mo lang is to survive it, good for you. Proud na kami sa'yo. Just do it again the next day. Repeat lang, di ba? Hanggang sa mabore ka na rin. Oo. Hindi, hanggang sa ano, kayanin mo na, di ba? Hanggang sa malagpasan mo na yan. Siyempre next week, no, another dose of inspiration na naman ang ating ibibigay. Pero ngayon, magpahinga ka muna. Oo, kasi grabe, kakapagod na yung kaiisip ng kung ano-ano. Kaya itulog mo na yan. Ka-vibes, thank you. Muli, this has been Alex Baltazar. Makita-kita tayo next week, same time, same frequency. And kung hindi ka pa nga nakafollow sa ating socials, please do so. 92.3 FMR Manila. And for yours truly, it's Alex Baltazar. Diyan nyo rin mapapanood yung ating mga short, mini vlogs, yung mga challenges, everything, no? Yung mga TikTok natin. At abangan nyo rin pala because this coming Sunday, tatakbo tayo sa Rexona 10-miler series. Tapos na tayo dati sa Manila leg, and I think after that, there was the QC leg or Quezon City leg. At ngayon naman tayo ay tatakbo sa Makati
Legoy, abangan nyo yan ha. Ito na yung final actually kasi nauna Pasay and then there's Manila, QC. Tapos to complete the roster for the Metro Manila leg, no? Ito na nga ang Makati. So abangan nyo kami dyan at rarampa tayo. Medyo shala-shala tayo dyan, di ba? Kasi Makati. O kaya magkita-kita tayo. Kung di pa kayo nakaregister, alam nyo na anong dapat nyong gawin. Bisitahin lang ang race roster o di kaya isearch lang Rexona 10 Miler Series. For now, let's head back to more of the music. Iiwanan ko kayo ng awiting ito from Michael Learns to Rock, 25 minutes. Ayan, ganda nito, no? Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Bye-bye!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
4: Bagong cellphone niya, oh.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM radio. Alasais impunto! Ang Lupet!
2: Lucky Vibes, the biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.

92.3 FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang morning mga ka-vibes! Kasama niyo po ang inyong kalogat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja! Ang oras, 6:48 in the morning. Hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang programang Y2K Rewind kung saan ang soundtripan po natin ngayong umaga ay ang tugtugan mula sa early and a bit late 2000s. Oo, medyo halo-halo. Basta 2000s, kung yan po ang soundtrip nyo ngayong umaga, well, stick around dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila. Wow! How are you? Musta na po kayo mga ka-vibes? Oo, nagbabalik si DJ Jaja. Ano po ang mga plano ninyo ngayong Sabado? Oo, syempre kasama nyo dyan ang pahinga, diba? End of the week na, weekend na mga ka-vibes, diba? Mga small things, mga ganito, mga maliliit na bagay. Eh, dapat napapasaya sa inyo, diba? Hindi ba kayo masaya na nagpapahinga na kayo? Oo, pero alam ko may mga trabaho eh. Pero ano, kahit na, diba? Weekend pa rin. Oo. Rest day, diba? Well, hello, hello mga ka-vibes. Huwag niyo po kalimutan, no? Mag-follow na rin sa aming mga social media platforms at 923 FMR Manila sa Facebook, YouTube, IG, TikTok, and Spotify. So kung hindi pa po kayo nag-follow sa amin, ano ba bang iniintay niyo? Ito na ang pagkakataon mo. Oo, diba? Shoutout na rin sa ating mga nakikinig. Alam ko marami nang nakikinig natin sa ating mga ka-vibes ngayon. Oo, maya-maya lamang eh. Babasahin ni DJ Jaja yan, ha? Oo, huwag kayong mag-alala. Pero ito na nga, ang next song natin. Drumroll. Wow, may bagan. Kung fans po kayo ng The Pussycat Dolls, like DJ Jaja, mahilig si DJ Jaja sa R&B music, hip-hop, dance, pop. Ito na ang kanta para sa'yo, released during May 12, 2009. Here is Hush Hush by Pussycat Dolls.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FM Arc, vibes mo sa sound trip. Ang lupit! What's up mga ka-vibes? Ito po ang inyong kalugat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja, para sa programang Y2K Rewind. Woo! Musta naman po ang inyong Sabado? Ang oras po natin ngayon ay 7:16 in the morning. At syempre, alam ko may mga gising na tayong mga ka-vibes. Ito na nga, no, mayroon ng mga nagko-comment sa aring Facebook post. Kaya isa-shoutout na natin ngayon si William Martel. Syempre, good morning ulit sa'yo, Lady Boss, DJ Jaja, at sa buong miyembro ng FMR Squad. Good morning! Good morning, bossing. Syempre, ang ating Vice President ng FMR Squad. Sabi niya, good morning, DJ Jaja. Shoutout, FMR Squad, FMR staff, and FMR DJs, lalo na daw kay DJ Sigel. Good morning, Sari Lerma. Good morning kay John Vincent Sagrado. Isang malupit na morning po, DJ Jaja, at sa Sagrado family ng Tanza Cavite, always tuned in. Ako, maraming salamat po sa pamilya ni John Vincent Sagrado. At syempre, John, maraming salamat sa iyong support. At syempre, ito nga si Giovanni Ardales. Laging present si Giovanni. Maraming salamat, Giovanni. At pati na rin kaila Jebby Chong de la Cruz, Claudio Gascon, Gerard Mesciano, Juan Miguel Di Gomosha, Randy Santisas. At may birthday pala ngayon. If I'm not mistaken. Happy birthday sa iyo, Miss Julda Ming Nugpa.
1: Happy birthday!
0: Ayan, saka happy 5th monthsary sa FMR Squad. Wow! At ito na mga ka-vibes ha, para sa ating susunod na kanta. Ito naman ang kantang ito ay halos imposibleng na hindi ka mapangitik dahil literal, mapapasaya ka dito dahil ang title nito ay Happy. Happy by Pharrell Williams. Saka fun fact, hindi pala ito agad nabuo. Reportedly, nabuo ito 9 versions later. So may ginawa silang nine versions bago ito nabuo at nakumpleto ni Pharrell Williams. At ang original plan pala, itong kantang ito ay initially para kay CeeLo Green. Para kay CeeLo Green, but eventually si Pharrell ang nag-record at naging worldwide smash hit ang kanta. O di ba? Itong kantang ito, nakatanggap ito ng Oscar nomination for Best Original Song, at nanalo rin si Pharrell ng isang Grammy for Best Pop Solo Performance. At syempre, mapapakinggan nyo rin itong kantang ito sa di ba? Sa movie ni Despicable Me. Di ba? Yung mga Minions. Napanood nyo na ba yan? Yung gagayain ko dapat yung mga Minion. Parang mali yung pagkabigkas ko. Yung Namadu, Namadi. Ito na nga ang vibes. Here is Happy by Pharrell Williams.

92.3 FM Arc Vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit! Siyempre kasama niyo pa rin ang inyong kalugat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Ito po ang programang Y2K Rewind, kung saan lahat ang ating mga tugtugan ay galing sa mga taong late or early 2000s. Kaya once again, kung ito po ang inyong sound trip, wag po kayong aalis. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila. Okay? Okay. Amusta na kayo mga ka-vibes? Ang oras po natin ngayong umaga, 7:45 in the morning. Gising na ba ang lahat? Nagluluto na ba ng almusal? Oh, gutom na si DJ John John! Padala dito ng ano, ng back silog, top silog, lahat ng mga silog. Ay, ito na mga ka-vibes! It is time! Oo, dito sa Y2K program natin, meron tayong maliit na segment kung tawagin nating Choose Your Y2K Fighter. Wow! O, diba? Choose Your Y2K Fighter, kung saan ay magbibigay si DJ Jaja ng dalawang 2000s artists. At kailangan niya bilhin kung sino ba ang mas bet ninyo. Kung sino sa tingin niyo ang mas malupet. Kaya ito na nga for our Choose Your Y2K Fighter for today. Drum roll please. Usher versus Justin Timberlake. Wow! Nako, mabigatin to. Usher versus Justin Timberlake. Ito ang laban na siguradong mahirap piliin. No? Ako, si DJ Jaja, base sa ating previous Choose Your Y2K Fighter segments, nakasagot naman si DJ Jaja, di ba? Pero parang ngayon, mga ka-vibes, hirap na hirap talaga ako. Totoo yan. Usher versus Justin Timberlake, o, di ba? Sa R&B, si ano, si sa isang side, si R&B King, na may, ano, may smooth vocals, killer dance moves, at mga kantang talaga pang heartbreak, di ba? Pero sa kabilang side naman, ang dating boy band heartthrob, o, di ba? Na naging, ano, di ba? Na naging solo superstar. Oh! So, sino ang bibiliin mo? Usher or si Justin Timberlake? Pwedeng-pwede niyo po i-comment ang inyong mga sagot sa aming Facebook page, 923 FMR Manila. I-comment niyo lang po doon sa post. Makikita niyo po ang mukha ni DJ Jaja. At pwede-pwede niyo po doon i-comment ang inyong sagot. Or kung kaya naman, i-follow niyo na rin ang aking Facebook page, DJ Jaja Banana. At pwede ko ba kayo mag-message doon sa akin or pwede ka rin mag-comment sa aking recent post. Okay? So again, choose your Y2K fighter, Usher or Justin Timberlake. Wow! Grabe! Excited na ako makita at basahin ang inyong mga sagot dito. Kasi kailangan ko ng kaunting tulong ba? Kung ano ang masasagot ko dito sa ating segment natin ngayon. Kaya mag-comment kayo mga kabangja at i-explain nyo kung bakit yun yung pinili nyo. Kung bakit siya ang pinili mo. Alright? At ito na nga, ang susunod na kanta also won a Grammy Award para sa Best Pop Performance by a Duo. Released August 11, 2009. Here is Hey Soul Sister mula kay Train.